0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Interesting no usapan.
15: Hindi heavy.
16: Tugtugang chill.
14: Suave.
17: Learning from home na hindi boring.
18: Radyo Magazine.
19: 1278 AM.
20: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
21: Hala, totoo? San ka sumali?
20: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
21: Naku po! Juan! Scam yan!
20: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
21: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
20: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
21: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
20: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
21: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
20: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
22: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
21: Kaya huwag magpabudol, Bes!

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the...
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
8: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
7: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
8: sa Radyo Magazine.
7: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
8: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Good morning, isang magandang malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine, panibagong episode natin ng School on the Air. Kamusta kayo? Ayan, medyo late lang tayo today pero still magkakasama pa rin tayo ng live dito sa ating programa. Hatid natin

0: ay babayaran basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay? Sabihin na kina Ate Kuya, Mommy and Daddy. Sana lahat ay naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Samantala mga bata, no, nagsimula kahapon, May 28 at hanggang June 12, Araw ng Kalayaan, ay ginugurita natin ang National Flag Days. Okay. So, mahaba-haba to, no? Halos dalawang linggo din. May 28 to June 12, National Flag Days. Kaya naman, mas kilalanin natin at mas bigyan natin ng paggalang ang ating pambansang Watawat, mga bata. Madalas, kapag gumagawa tayo ng mga artwork, isa yan sa mga basic, ano? At una nating dinodrawing yung ating Watawat ng Pilipinas. Pero ang tanong ko sa inyo ngayon, mga bata, alam nyo ba yung ilan sa mga kasaysayan tungkol sa Watawat natin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa School on the Air. Meron ako mga trivia, no? Kasaysayan, kwento sa likod ng Watawat ng Pilipinas. Mga bata, alam nyo ba na unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas noong June 12 na 1898 sa Kawit, Cavite? Ayan. Ito rin ang araw na idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol. Tatandaan nyo yung mga bata, no? Napakahalagang bahagi ito ng kasaysayan natin. Ang unang pagwagayway ng Watawat ng Pilipinas. Dito nakabase kasi yung demokrasya na tinatamasa natin hanggang sa kasalukuyan. So, kailan ulit winagayway ang pambansang Watawat ng Pilipinas? Ang sagot, June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. At kung mapapansin ninyo mga bata, doon sa Watawat ng Pilipinas natin, merong walong sinag, yung 8 rays doon sa araw na nakadisenyo sa Watawat. Ang walong sinag ng araw sa bandila ay kumakatawan sa walong probinsya. Ito ang Maynila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Batangas at Tarlac. Alam nyo ba kung bakit? Kasi mga bata, itong walong probinsya na ito na kumakatawan sa walong sinag ng Watawat ng Pilipinas, ito ang mga lalawigan na unang nag-alsa laban sa mga Kastila. Sila yung unang nagpamalas, ano, ng pakikiisa sa pagkuha ng demokrasya o ng kalayaan natin. Yan ang nire-representa, ano, ng walong sinag sa araw na makikita natin sa Watawat ng Pilipinas. Again, Manila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Batangas at Tarlac. Ito, isa pang panibagong kaalaman para sa lahat ng mga bulilit natin. Alam nyo ba mga bata na ang unang, pinakaunang Watawat ng Pilipinas ay tinahi ni Marcela Agoncillo at ng kasama ang kanyang mga anak na si Lorenza at ang pamangkin na si Delfina Herbosa de Natividad. At ang unang Watawat ng Pilipinas ay hindi ginawa dito sa Pilipinas. Ito ay ginawa sa bansang Hong Kong. Ayun, ano? So, bansang Hong Kong, doon na tinahi at doon na unang ginawa, ano, yung Watawat natin. So, yan ay ginawa ni Marcela Agoncillo. Ilan lamang ito, ano, sa mga facts about Philippine flag, kasaysayan patungkol sa Watawat ng Pilipinas. Kaya hangad natin sa lahat ng mga batang nakikinig ngayon na every time na nakikita ninyo ang Watawat ng Pilipinas, magbigay galang tayo, lalo na kung tinutugtog yung pambansang awit natin. at mayroong kaparusahan.

0: ano, mayroong kaukulang multa at penalty ano, para doon sa mga individual na nahuhuli na hindi gumagalang sa pambansang watawat ng Pilipinas. Ilan lamang sa... Mamaya, ano, bibigyan ko kayo ng ilan sa mga do's and don'ts sa paggamit at pagbibigay galang sa pambansang watawat ng ating bansa. So ilan lamang yan sa ating quick trivia history ngayong umagang ito. At napakaganda no kapag may mga nalalaman tayong bago. Kapag mayroon tayong bagong natututunan. At yan, muli, nakuha ko lang yan dahil sa pagbabasa. Kaya kayo mga bata, kung gusto nyong marami ding matutunan, kailangan lang natin na magbasa. Tuloy-tuloy pa rin tayo, dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
13: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
17: Sports Radio.
18: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
19: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
18: Huwag!
1: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
20: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa School on the Air. Samantala, ngayon alam naman natin itong ginaganap ano, na palarong pambansa 2026. At ito ay ginaganap ngayon sa Agusan del Sur. At napakaswerte natin ngayong umagang ito dahil nasa linya ng ating komunikasyon ng ating kasamahan mula sa Sports Radio para magbigay ng update patungkol sa lahat ng mga manlalaro at dyan sa palarong pambansa 2026. DepEd, mas pinalawig ang kaalaman ng student athletes sa learner's rights kasabay ng palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang pagbabalita mula kay Jess Laid. Jess, maganda umaga!
21: Tama po, no? Hindi lamang sa husay sa kalakasan ang binibigyang pansin sa 2026 palarong pambansa, kundi pati na rin ang kaligtasan at kapakanan ng bawat atleta. Sa ilalim ng Learner's Rights and Protection Program ng Department of Education, mas pinaigting ngayong taon ang hakbang upang labanan ang bullying, harassment at iba pang panganib sa loob at labas ng kompetisyon. Sa pagpapatuloy ng 2026 palarong pambansa, nilunsad ang mga Learner's Rights Protection Program Desk upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mental wellness ng libo-libong student-athletes mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon sa Department of Education, nakatutok ang programa sa pagpapatupad ng zero tolerance laban sa bullying, harassment, discrimination at anumang uri ng pang-aabuso sa mga kalahok na palaro. Nag-deploy din ng mga Learner's Rights and Protection Officer sa mga playing venues at building areas upang agad na tumugon sa anumang concern o insidente na maaaring maranasan ng mga atleta. Bukod dito, nagkaroon din ng wellness hub kung saan maaaring magpahinga at mag-relax ang mga learner athletes sa gitna ng pressure ng competition. May mga stress relief, activities, counseling, support at psychological first aid na inihanda para sa kanila. Bukod pa dyan, ang Philippine National Anti-Doping Organization o PNADO ay naglulunsad din ng kanilang activities para naman ipaalala ang play safe, play fair na pagtatrabaho o paglahok sa mga kompetisyon para sa mga student athletes dito sa palarong pambansa. Naigpit din ng DepEd ang health and safety protocols gaya ng hydration stations, medical assistance at mas ligtas na game schedules upang maiwasan ang heat-related illnesses habang ginaganap ang kompetisyon, particularly para dun sa mga sports na ginaganap sa ilalim ng init ng araw na dito sa Agusan del Sur talagang nararamdaman. Sa kabuuan, ang layunin ng programa ng DepEd na Learner's Rights and Protection Program ay masiguro na ang bawat batang atleta ay hindi lamang mahusay sa laro, kundi ligtas, nirerespeto at napapangalagaan din. Mula dito sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, Jess Lail para sa Sports Radio 918 at sa Radio Magazine.
0: Maraming salamat, Jess. Ingat ka dyan. Ingat ka dyan, ano. And again, ang pagbati natin sa lahat ng mga atleta, mga learners, athletes na kalahok dyan sa palarong pambansa. At napakaganda naman noon, ano, nung adhikain at nilalatag ng mga protocol ng Department of Education para syempre mas mapangalagaan yung kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat atletang manlalaro dyan sa ginaganap na palarong pambansa 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Sports Radio. At talaga namang very accommodating sila sa ating request. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
20: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon.
5: Sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
21: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
23: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
24: Nagbabalik tayo and this time para naman sa ating kwentong pambata. Meron muli tayong hatid ngayon na isang maikling kwento. At nakakatuwa dahil ito ay mula sa mismong nagsulat ng ating libro na itatampok ngayon. Para sa ating kwentong pambata, ang title nito ay mula sa panulat ni Mr. Bimbo Papasin. Hugasan niyo ang puwet ko. Ito ay tungkol sa proper hygiene na dapat na ginagawa at natututunan ng isang bata. Kaya kung gusto niyong matuto at the same time maaliw, makinig na para sa ating kwentong pambata.
2: Ay ang hugasan niyo ang puwet ko. Isinulat ni Kuya Bimbo at pinuhit ni Teacher Giselle Del Rosario. Inilimbagyan ng Duyan Books. Ito na.
24: Mm-hmm.
2: Si Chuy ang bunso sa lima magkakapatid. Masayain siyang bata na mahilig sa kapilyuhan. Paborito niyang makipaglaro sa mga kapatid niyang sina Ate Yomi, si Kuya Gab, si Ate Nala, at si Kuya Caleb. Pero may maliit na problema si Chuy. Naku, ano kaya yun? Hindi pa niya kayang abutin ang sariling puwit para hugasan pagkatapos gumamit ng banyo. Sadyang maliit pa siya para sa edad na 4 taong gulang. Ah, kaya pala hindi niya abot yung puwit niya, no? Hugasan niyo ako! Tawag ni Chuy, tumatakbo palapit sa mga kapatid, bit-bit ang kanyang pilyong ngiti. O, diba? Galing siya sa banyo, tapos tatakbo siya na galing siya sa toilet bowl, diba? Kahit mahal siya ng kanyang mga kapatid, medyo napapagod na rin sila sa pagiging official taghugas ng puwit ni Chuy. Chuy, malaki ka na, pangaral ni Ate Yomi na sinisikap turuan ng bunsong kapatid. Dapat matuto ka ng maghugas mag-isa. Mahalaga ito para laging malinis at walang mikrobyo. O diba, tama yun mga bata ah. Pero palaging ningiti lang si Chuy, tatakbo, palayo at hahayaan na ang mga kapatid na maglinis ng kanyang kalat. Isang araw, pagkatapos ng medyo masalimuot na oras sa banyo, nagplano ang mga kapatid niya para maturuan ng leksyon si Chuy. Tahimik siya nagpunta sa sala. Tahimik siya lang nagpunta para siguro iniisip nila, paano kaya natin matuturuan ng lesson si Chuy? Halos walang humihinga. Walang kaluskos na maririnig habang nagpipigil lang tawang nagtago sa likod ng mga kortina.
3: Ngayon, Chuy,
2: bulong ni Kuya Gab. Matututo kang maghugas. Pagkatapos gumamit ng banyo, masayang tinawag ni Chuy ang mga kapatid. Hugasan niyo ako! Naghihintay siya. 1, 2, 3, 4. Pero walang dumadating. Nasaan na kaya sila kuya? Tumawag siya ulit ngayon. Mas malakas. Ate Nala! Kuya Gab! Hugasan niyo na ako ng puwit. Pero wala ni isang lumapit sa mga tinawag niya. Nang makaramdam ng kaunting kaba at lungkot, tumingin siya sa paligid. Nakita niyang may mga aninong gumagalaw sa likod ng mga kortina. Alam niyang nagtatago ang mga kapatid niya. Sabi niya, kung ayaw niyo, kakayanin ko to, sabi ni Chuy. Huminga siya ng malalim at humanda. Kumuha siya ng tubig at medyo hirap pero porsigido. Inabot niya ang likod para maghugas ng puwit. Kinailangan niyang kumawag at mamilipit. Hindi niya alam kung paano gagawin para maabot niya yung puwit niya. Naalala niya ang sinabi ni Ate Yomi. Nakakatulong ang sabon para mas mabango at malinis. Kaya kumuha siya ng sabon at nagkuskos at naghugas pa. Eh, nakikita niyo, di ba? Naghuhugas siya ng kamay para pagkatapos gumamit ng banyo tsaka linisin yung sarili niya. Sa wakas, natapos na rin siya. Malinis na ang kanyang puwit. Pakiramdam niya ay para siyang isang superhero. Bulaga, niyakap siya ng mga kapatid niya na sabay-sabay lumabas mula sa likod ng kortina. Manghang-mangha sa nagawa ng kanilang bunso. Chuy! Sabi nilang ganun. Nagawa mo! Masayang sabi ni Ate Yomi. Ang laki mo na! Big boy ka na! Diba, isang malaking achievement yun para kay Chuy. Ngumiti si Chuy, puno ng kasiyahan at pagmamalaki. Alam na niya ang kanyang gagawin na isang malaki at matapang na bata. Mula noon, palagi nang naglilinis mag-isa si Chuy tuwing lalabas siya ng banyo. Malaki na siya, kaya kaya na niya maghugas ng puwit. Yan. Ang kwento ito ay sinulat ni Kuya Bimbo at iginuwit naman ni Teacher Giselle. Mm-hmm. Hugasan niyo ako ng puwit.
24: Maraming salamat, Mr. Bimbo Papasin. Ayan, ano, isa po siya sa mga book authors na talagang kaibigan na natin dito sa School on the Air. And three consecutive year, ano, ay nanalo po siya sa Catholic Mass Media Award bilang Best Short Story Best Short Story. Ayan. Yun ang kanyang napanalunan, ano, sa Catholic Mass Media Awards. Maraming salamat, Mr. Bimbo Papasin.
22: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
23: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Beach vacation.
26: Ano tara?
25: Jogging.
26: Ano tara?
25: Hiking.
26: Ano tara?
27: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
28: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
26: Pass tayo dyan!
25: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
28: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
25: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
28: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
25: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
26: Tandaan!
28: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
25: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
29: Pinalakas, pinalawak.
30: Radyo Pilipinas.
29: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
30: Colab.
29: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
31: Ang tagintig ng FM.
32: At lakas ng AM.
31: Sa iisang himpila.
32: Pinagsanib na puwersa.
31: Para sa mas malawak.
32: Mas maraming mararating.
31: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
32: At serbisyo publiko.
29: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
30: Radio Pilipinas.
32: News nationwide.
33: Trending issues na pinag-uusapan.
34: World News in 5.
35: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
36: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
37: 66 Informasyon.
31: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
32: Sports Radio. 918.
31: Radyo Magazine. 1278.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3.
34: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
35: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
32: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
38: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: WIPR 104.3. Now boarding.
1: Hey, that's us.
2: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia. Our very own flag carrier, Philippine Airlines.
3: Dreaming of love while cruising at high altitude.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
3: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
2: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
1: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
3: Leave all your worries as we soar over the clouds.
2: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
3: They'll be shooting stars through time and space.
38: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
23: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Tayo ay nagbabalik. Nasa huling bahagi na tayo ng ating programang School on the Air. Ito kanina, no, dahil nga ngayon May 28 to June 12 National Flag Day, may mga paalala tayo, ano, para sa lahat ng mga bata. Alamin natin kung ano ba yung mga tama na gawing pagrespeto sa ating pambansang Watawat. Unahin natin yung mga bawal gawin. Ayan. Mga bata, tandaan ninyo, no, huwag o kailangan hindi nakasayad sa lupa yung ating pambansang Watawat ng Pilipinas. Maging sa sahig o kaya naman sa tubig. Nako, ito ay may kaukulang multa, no, mula sa ating gobyerno. Bawal gawing damit o dekorasyon ang ating pambansang Watawat ng Pilipinas. Even yung mga tablecloth o kung anumang mga dekorasyon o disenyo sa mga parties o maging sa loob ng ating tahanan ay bawal po itong gamitin. Bawal sulatan, wag na wag ninyong susulatan. At bawal din ito sa mga lugar katulad ng mga pook aliwan o kaya sa mga pampublikong lugar na hindi nagpapamalas ng kaukulang pagrespeto, ano, sa lipunan, kagaya na lamang ng mga kasino o sa iba pang mga lugar na hindi dapat doon makita yung ating pambansang Watawat. Mga dapat namang gawin, mga bata, tamang posisyon. Ayan, ilagay ang asul na bahagi sa itaas kung pahalang o sa kaliwa ng tumitingin kung ito naman ay patayo. Mabilis itaas at may seremonyang ibababa. Itaas ng mabilis sa pagsikat ng araw at ibaba ng may paggalang bago lumubog ang araw. Kaya kung mapapansin niyo sa mga government offices, sa mga establishments, ganun, ano, yung practice na ginagawa nila kapag may flagpole sa kanilang opisina. Kapag bumabagyo naman, hayaan lang itong nakawagayway kung naiangat na bago pa magsimula ang masamang panahon. Ngunit, huwag na itong itataas kung sadyang bumabagyo na talaga. At sa wastong pagtatapon, meron din tayong practice na ginagawa. Kung ang Watawat ay luma, kupas o sirana, sunugin ito ng pribado at buo. Huwag itong itapon sa ordinaryong basurahan lamang. So ayan yung mga do's and don'ts, ano, sa pagpapamalas ng pagrespeto sa Watawat ng ating bansa. Samantala, mula naman sa Department of Education ng ating School on the Air Advisory, ibinida ngayon ng DepEd ang tagumpay ng Philippine-Korea Teacher Exchange Program. Hindi lang pala mga estudyante, pati mga teachers ay kasali din sa ganitong programa. Ipinagmamalaki ngayon ng DepEd ang malaking ambag ng Korea-Philippines Teacher Exchange Program sa pagpapataas ng kalidad at global competitiveness ng mga gurong Pilipino sa pamagitan ng pandaigdigang pagtutulungan at pagsasanay. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang naturang inisyatiba ay nagbibigay sa mga guro ng mga kasanayang kapantay ng pandaigdigang pamantayan o yung tinatawag natin na world-class competencies na direktang kapaki-pakinabang sa mga estudyante na
4: Pilipino. Syempre naman, kung ano yung mga matututunan ng mga teachers abroad, yun din naman yung ibabahagi nila sa mga estudyante nila. So, congratulations ano, sa lahat ng mga nakasama dito sa programang ito, ang Korea-Philippines Teacher Exchange Program. At payo din naman natin sa lahat ng mga guro no, na maaring nakikinig ngayon, kung may mga ganitong oportunidad na ibinubukas ang DepEd para sa inyo, eh, huwag kayong magdadalawang isip na sumali. Kung ito ay makakatulong sa inyong kakayahan sa pagtuturo at syempre pagbabahagi din ng mga bagong kaalaman. Siyempre, hindi lang yung mga natutunan nila sa libro yung pwede nilang i-share sa mga estudyante nila, pati na rin yung experience nila mismo noong sila ay nakapunta. Kunyari na lang sa bansang Korea o sa iba pang bansa na pwedeng kasapi ang Pilipinas. Kumbaga yung initiative din ano, na matuto pa. Sabi nga nila, every day is a learning day. Kahit teacher ka na, eh, pwede ka pa rin matuto at mag-aral. Sa pamamagitan niyan, magpapasalamat na tayo sa lahat ng mga nakasama natin ngayong umagang ito. Again, maraming salamat kay Mr. Jess Laid ng Sports Radio at pinaunlakan niya yung ating request na makapagbato siya ng balita patungkol diyan sa Palarong Pambansa 2026. And if I'm not mistaken, ano, today is the last day ng Palarong Pambansa. Kaya ingat-ingat and congratulations sa lahat ng mga estudyante na kalahok nitong Palarong Pambansa ngayong taon. Maraming salamat, Miss Rona Esperanza. Mga bata, huwag kayong aalis. Patuloy pa rin ang lahat ng mga programa natin dito sa Radyo Magazine. At sa susunod na linggo, from Monday to Friday, huwag ninyong kakalimutan, buksan ang inyong mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto. Pagsapit ng alas 8 na umaga, dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air. Maraming maraming salamat at ingat kayo.

0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Impormasyon.
21: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Impormasyon.
21: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
22: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
23: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
14: sa Radyo Magazine 1278.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta everyone? Kumusta mga mare? Kayo ay patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa programang Musta Ka Mare. At bago po ang lahat, inaanyayahan ko po ang mga kumare at kumpare natin na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang username na @radyomagazine para po ano sa ating Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. And bukod po riyan, ano, ay atin din pong inaanayahan ng mga kumare at kumpare natin na inyo pong i-download ang PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver, ano, ay kung saan inyo pong mapapakinggan, ano, lahat po ng station, central stations to be specific, under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS BBS. This includes of course ang ating flagship station, ang RP1, ano? Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, gayon din ang Radyo Pilipinas Sports, and tayo po syempre ang Radyo Magazine. Mapapakinggan din po dito ang Radyo Pilipinas World Service at ang ating pong FM1 and FM2 station. At kung meron din po kayong gustong isend na liham, email, or gusto ipadala sa aming mensahe, ano? Pwede rin po yan sa Radyo Magazine at gmail.com. Again, ito po ano, ang PBS receiver din po ay downloadable sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. So libre lang din po itong ma-download, na wala pong bayad. Kaya ano pang inaantay ninyo, mga mare, mga pare, inyo na nga po nga i-download ang PBS receiver.
0: Uy, mare, alam mo na ba yung latest?
1: Wow, updated yan!
11: Musta ka, mare?
16: Sa Radyo Magazine 1278.
5: And syempre, dito nga po sa ating programa, ano, bilang panimula po, ano, ay mayroon tayo, isa sa mga segmento natin ay ang Mare Asks, kung saan atin pong inaalaman, ano, ang pulso ng ating komunidad sa pamagitan nga po ng poll question sa Facebook. Speaking of poll question, ano, ay atin nga pong aalamin today, ano, usapang mata, usapang paningin nga tayo. Ba ang katanungan natin for today? Our question is, malinaw ba ang mga mata mo? Ayan po ang katanungan natin, ano, for today. And for sure, alam nyo naman sa sarili ninyo, eh, diba? Kung malinaw ba ang mata ninyo or malabo. But there are times na hindi rin tayo sigurado, not unless, ano, magpatingin tayo sa isang eksperto, sa isang doktor, ano, para malaman nga natin kung malinaw ba o may malabo, malabo-labo na siguro ang ating mga mata. Iba kasi, eh, they would say na, ay, oo naman, malinaw pa yung mga mata ko, pero try mong magpabasahin, diba? Magbasa ka ng something, ng mga textbooks, may mga maliliit na letters sometimes, 'di ba? It would be hard for them to read the texts kasi nga they thought na malinaw ang mata nila, pero yung pala ay hindi. So this morning, ano, ayan, excited na ako nga ipakilala sa inyo. All right, ayan, ano, hindi na nga natin matatagalin pa, ano, ay atin na pong i-welcome dito sa ating programa, ano, wala nga pong iba mula po, ano, sa Philippine Academy of Ophthalmology, ang Counselor, Executive Council and Chairman at PR Committee, ano, na si Dr. Cesar A. Perez. Magandang umaga po, Doc, and welcome po sa Musta Ka, Mare.
24: Magandang umaga po, Miss Jolly, if I can call you Miss Jolly, at sa mga taga-pakinig at taga-tangkilik ng iyong palabas po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Ayan, maraming salamat din po, Doc, ano, sa pagpapa-unlock nitong panayam natin. Yes po, you can call me or may, pwede rin pong Maring Jolie. Ayan.
24: Maring Jolie. Okay.
5: Opo, mga kumare at kumpare po natin ang lahat dito sa ating programa. E na bilang panimula po siguro, Doc, ano, hindi na nga natin patatagalin pa para po sa kaalaman ng lahat. Before po tayo mag-proceed doon sa mata mismo, usaping mata, usaping paningin, ano, meron po kasing iba't ibang klaseng espesyalista, ano, pagdating sa mata. Meron pong tinatawag na ophthalmologist, meron ding optometrist at meron ding optician. So maaari niyo po kayang ipaliwanag para sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang mga ito at ano yung differences po ng tatlong nabanggit ko na ito?
24: Sige po. So simulan ko po sa ophthalmologist. Ako po ay isang ophthalmologist. Ang ophthalmologist po ay medical doctor. So alam po natin, di ba po, marami pong mga manggagamot sa ating bansa. Pag halimbawa po, specialist sa puso, ang tawag cardiologist. Pag sa baga, pulmonologist. So sa mata po ay ophthalmologist. So ang ophthalmologist po ay isang medical doctor. So kung halimbawa po may sakit yung anak ko na sipon, ubo, pwede ko pong resetahan yun ng gamot dahil ako po ay medical doctor. So ang medical doctor po or ophthalmologist, halimbawa po simula high school. So nag-college po yan, yung tinatawag na pre-med. 4 to 5 years, depende sa kurso. Pagka-graduate po ng pre-med, meron po medicine proper na 5 years. So pagkatapos po ng medicine proper na 5 years, meron pong 3 years na training po para maging specialista sa ophthalmology or ophthalmologist. So yun po yung ophthalmologist, medical doctor na specialista sa mata. So kami po ay nanggagamot, nag-oopera ng mga karamdaman at mga sakit sa mata po. Ang optometrist po ay doktor din po. Okay? pero hindi po sila doctor of medicine. Ang optometrist po ay doctor of optometry. Dito po sa ating bansa, ang optometry po ay, ang alam ko po, 6 na taon, no, na kurso. Simula nung high school, pagka-graduate po ng high school, meron pong kurso ng optometry, doktor ng optometry, mga 6 na taon po yun. At pag natapos po nila, meron din pong board exams ang optometry training. Sila po ay ganap na doctor of optometry. Ang ginagawa po ng mga optometry ay tumitingin, sumusuri din po ng mga mata, at nagbibigay po ng tamang payo, nagbibigay ng tamang salamin para po mapabuti ang paningin ng mga pasyente. Ang pinagkaiba po, hindi sila doktor ng medisina. So, hindi po sila pwedeng mag-opera ng mata, hindi po sila pwedeng mag-reseta ng lahat ng gamot po. May mga kakaunting gamot lang po na pwedeng mag-reseta ang doktor ng optometry. Yung mga gamot pa po na ito, ito yung mga kadalasan pang-diagnose po. So, yun po yung optometry. Doktor din po, pero hindi ng medisina, ng optometry. Ang optician po ay usually po may training sila ng mga 2 or 3 years. Tapos sila po yung tumatanggap ng mga pagpapagawa ng salamin, ng contact lens para po matulungan yung mga pasyente natin. So, ophthalmologist, optometrist at optician.
5: Ayan, malinaw na po ano sa amin, Doc Cesar, ito nga pong paliwanag ninyo. And siguro po, ano, kung tama po ang pagkakaintindi ko, kung halimbawa po na what if, for example, Doc, ano, ang usually, di ba, ang bata, for example, sa school, dumadaing, ay hindi ko po makita yung nasa blackboard. Tapos, di ba, sasabihin ng teacher, ipacheck niya po siguro ano sa doktor, ano, kasi bungang malabo na yung mata niya. Saan po kaya dapat lumapit, Doc, kung halimbawang ganun yung kaso?
24: Napakagandang senaryo po niyan at tanong, no? Lalo na po sa may mga anak na tagapakinig natin. Ang pinakamaganda pong pwede pong maipayo natin, magpatingin po either sa ophthalmologist or sa optometrist. Ang optometrist po, meron din pong katulad ng ophthalmologist na makakapag-examine ng mga pasyento po. Kadalasan po kasi kung halimbawa ang kalagayan ng bata, hirap makita, mabasa yung blackboard, kung blackboard yung ginagamit sa school o yung PowerPoint, pag halimbawa nasa loob, hindi mabasa o malabo, kadalasan po may problema baka sa grado ng mata. So kung halimbawa po magpapatingin either sa ophthalmologist or sa optometrist, mas maganda po kaysa hindi magpatingin at all. So, yun po ang payo. Walang pili po. Ang habol po natin ay makapagpatingin para masuri po ng tamang specialist po.
5: Ayan. So, ang tanging difference pala po, Doc, ano, is yun nga po, pag ophthalmologist is, yun nga po, kayo ay, kumbaga, may basbas. Ayan, ano, basbas po siguro na mag, yun po, surgery, ano, and also, yun nga po, mas malawak, ano, yung prescription ninyo para sa mga gamot na maaaring ibigay sa mga pasyente. Alright, ayan, maraming salamat po sa paliwanag na yan, Doc. And of course, ito nga po, dadako na tayo sa usapang paningin, usapang mata, ano. Siguro po kung minsan may mga bagay tayong ginagawa, ano, lalo na tayong mga Pinoy po, akala natin normal lang, pero hindi po pala natin namamalayan, harmful ang mga ito para sa ating mga mata. Maari kaya po kayong magbahagi sa amin, Doc, kung ano itong mga practices or mga gawi na mali pala tas nanonormalize sa atin.
24: Okay. Sige po. Actually, sa ating mga Pilipino, masyado pong marami pong pinapaniwalaan. So kasama po sa trabaho namin na mag-inform at mag-educate ng mga pasyente. O simulan po natin sa, halimbawa po, yung pagkamot ng mata po, no? So meron pong mga pasyente na kapag halimbawa makati o may iniinda sa mata na medyo kailangang hawakan, parang ang diin-diin magkamot po ng mata. So, napaka-rami pong pwedeng mangyari kapag halimbawa po araw-araw na ginagawa yon. Kung halimbawa po hindi malinis yung kamay ng mga pasyente, yung mga mikrobyo na nasa kamay mapupunta po doon sa mata. So yun yung pinakaayaw natin. Yun po yung nagiging sanhi ng pagkalat ng mga infection sa mata.
5: Mm-hmm.
24: Halimbawa rin naman po yung pag masyadong madiin, no, na pagkamot sa mata. May mga pasyente po kasi na na-allergy. Okay? So pag ma-allergy, makati yung mata o kaya na nairita, kinakamot po. Pag halimbawa sobrang nakakamot po, may mga struktura sa loob, no, na nasa loob ng mata na kapag nabibiinan, nadadaganan ng araw-araw, taon-taon, darating po yung panahon na medyo ihina din yon at baka bumigay. So ayaw din po natin yun. Kung halimbawa din po yung pagsuot ng salamin na hindi naman po nasukat ng tama ng optometrist o ng ophthalmologist, ang salamin po, dapat po sinusukat yan doon sa may-ari ng mata. So hindi po siya katulad ng mga damit na kung halimbawa, uy, pahiram, ang ganda niyan, susuot ko rin. So hindi po kasi siya ganoon, no? Dapat po yung salamin na sinusuot natin sa ating mata, angkop po at tugma doon sa grado ng ating mata. Hindi po siya parang tsambahan lang. So dapat po merong basihan po yung pagsusuot at paglalagay ng tamang salamin. So yung iba kasi po, ihiram lang, no? O kaya napasa lang ng mga kamag-anak, isusuot lang natin, hindi siya nakakatulong. Hindi po masisira yung mata kung halimbawa nagsuot tayo ng maling salamin. Kaya lang, walang tulong po yun, eh. Para siyang, para po tayong nagsuot ng sapatos na hindi naman kasukat ng paa natin, hindi po masisira yung paa natin, hindi tayo mapipilay. Pero ang pangit ng paglakad natin, ang pangit ng pagtakbo natin. So parang ganun po siya, no? Sa atin po, sa bansa kasi natin, halimbawa yung hindi lang sa bansa natin, sa kabuuan po, yung paggamit ng mga gadgets naman po. Marami pong nagtatanong sa clinic, sa akin po, na halimbawa daw po pag yung gadget po ba ay masisira yung mata pag nagga-gadget po. Hindi po masisira, no, sa dami po ng nagga-gadget sa bansa natin. Hindi po mabubulag yung mga pasyente sa pag-gadget. Nagkakaroon lang po ng pagkapagod, ng eye strain, no, na pinatawag. So iba po yung nasira dun sa napagod. So pag halimbawa po napapagod yung mata sa paggamit, no, ng gadget o ng pagbabasa, may mga kailangan tayong gawin para hindi po tayo umabot dun sa pag-eye strain o dun sa pagpapagod. Kung halimbawa po may sakit yung mata, ibang usapan yon. So kailangan pong basuri, matignan, para malaman po ng mga spesyalista naming mga ophthalmologists kung ano yung pinagmumulan ng pananakit ng mata.

0: yung tinatawag na mga reading glasses. Kasi since, yun nga po sabi ninyo, dapat yung mismong may mata ang magsukat.
1: Tama po, no? Napakagandang tanong ulit niyan. So, meron pong nabibili, nakikita tayo sa mga optical shop, pinsan sa mga department store, minsan nga sa airport pa, no? O sa ibang mga drug stores na ready-made na salamin. Okay. So, pagalimbawa po, salamin yung pinag-uusapan natin. Meron pong salamin kasi na pangmalayuan. So, halimbawa po, isusuot natin yung salamin para yung malayo na paningin mas malinaw. So, meron naman po na salamin na pangmalapitan. So, yan po yung kadalasan na tinatawag na reading glasses. So, yung tinatawag po na reading, yan po yung kadalasan ready-made na. Ibig sabihin po, may frame na, may lente na, may grado na po yung lente na nabibili. At meron ang kaakibat po siya na grado. Ngayon, balik po ako sa tanong ninyo, okay bang bumili nun? Kadalasan po, yung mga gumagamit ng reading glasses po kasi, yan po yung mga individual na ang edad po ay 40 pataas. Ulitin ko po, ang edad po kadalasan ay 40 pataas. Dahil po, kapag nagkakaedad po tayo, nagsisimula sa edad 40, humihina po yung pangmalapitan natin na paningin. Yung pangmalayuan, baka hindi nagbago, pero alos karamihan po, basta edad 40, humihina po yung pangmalapitan. Kaya rin po ako nakasalamin. So, kailangan ko po ng salamin pangmalapitan. So, meron po na mga individual na wala silang grado pangmalayuan, zero, pero dahil sa edad po nila, umina na yung pangmalapitan. Kaya meron po silang grado na kailangang isuot na pangmalapitan. Doon papasok po yung mga reading glasses. So, naiisip kasi ng iba nating mga kababayan pag sinabing reading glasses, pangbasa na malayo at malapit. So, medyo misnomer po yung reading. Yun po ay salamin pangmalapitan lang po. So, kung halimbawa po, yung pasyente ay walang grado or zero po, no, zero yung grado pang malayuan, hindi nila kailangan ng salamin pang malayuan. Pero dahil sa edad nila, humina na yung pang malapitan, meron pong kaakibat na grado yon na kailangan silang isuot para po malinaw yung pang malapitan nila na ginagawa. Hindi lang actually pagbabasa. Sinasabi ko sa mga pasyente ko kahit pag naghihimay ng usda, pag nananahi, pag nagugupit ng kuko, yung mga pangmalapitan po. Kailangan lang nilang isuot yung, yes, opo, yung pangmalapitan. Eh, makakatulong po yon dahil meron pong pag ready-made na, nakasuot na. So, dapat din po kasi alam nung pasyente kung ano yung grado nila pangmalapitan. So, yung mga ophthalmologist, yung optometrist, susukatin po yung grado nila pang malapitan para may idea po sila kung anong grado yung pwede nilang bilhin. So marami pong salamin, meron pong mga customized o yung pasadya at meron din po na ready-made. Yan po yung nabanggit natin kanina na gawa na. So kung halimbawa po yung customized, alam natin pag special yung customized, mas mahal po yun. Pag ready-made po, dahil pangmaramihan po yung gawa noon, syempre po, mas mura siya. Dito nga po sa amin, malapit sa PGH, kahit sa bangketa, meron po akong nakikita na mga nilalako po na salamin dahil may sticker po eh, no? Yung sticker po doon sa lens, nandun nakasulat yung grado ng ready-made na salamin na pangmalapitan. So kung alam po nung pasyente kung ano yung grado niya na pangmalapitan at nakita niya po dun sa sticker na yun yung grado niya, ay pwedeng-pwede niya pong bilhin yun. Dahil po, kahit papano, makakatulong yun sa kanyang gawain pangmalapitan.
0: Ayan, napakaganda ho, ano, very informative, Doc, ano, ng sagot ninyo. Kasi yung iba, parang yun nga po, either hindi magpapacheck up at all, kumbaga sukat-sukat lang, ay ito parang fit ito sa akin eh. Iba naman po, okay, kabaligtaran, like scared talaga sila, parang ay ayoko kahit ano mangyari, hindi ako bibili kahit nagpacheck na. Pero yung pala po, sabi, ayan, may basbas na ni Doc, ano, mga mare, mga pare. Pwede daw, as long as, of course, dumaan muna tayo sa mga specialist na nga sa ophthalmologist or optometrist, and once na alam na nga natin

0: ano, yung grado ng mga mata natin, and then we could go back at dun sa store kung saan man tayo nakakita ng mga salamin na ready-made na since nandun naman na yung grado. Ayan. Maraming maraming salamat, Doc. Ano. And bukod po sa mga nabanggit ninyong mga siguro, well, not really mali, ano, siguro yung mga hindi lang, yung mga siguro hindi lang tamang mga pamamaraan, meron pa po kaya kayong mga maibabahaging misconceptions naman po, ayan, pagdating sa mata or vision nating mga Pilipino? And siguro, siguro Doc, ano, isa lang din sa mga naisip ko, ang sabi ng iba, pagka nagpapasalamin, nagpapagawa ng salamin, yung iba ho, ang nangyayari, hindi nila sinusuot, kasi ang sabi nila, once na sinuot nila yun, mas lalawo daw ang kanilang mga mata. So, ano mo kayang other misconceptions, Doc, ano? Or okay, tama po ba ito?
1: Actually, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako, Maring Jolly, no? Dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na magpaliwanag.
0: Mm-mm.
1: Dahil po sa atin pong kultura, napakarami talaga pong misconception. Pwede pong maubos yung oras natin sa dito lang sa topic ng misconception sa mata po. Sige po, umpisa ko po dun sa binanggit niyo na parang halimbawa kadalasan, ay huwag ka na magsalamin, lalong lalabo yung mata mo pag nagsuot ka ng salamin. Pag halimbawa po ako, nakasalamin para po malinaw nga yung pangmalapitan ko. So pag inalis ko po yung salamin, hindi po talaga malinaw yung aking paningin dahil walang katulong yung aking mata sa pag-focus. So hindi po lumabo yung mata. Ang nangyari po, nahahambing natin yung paningin kapag suot yung salamin at kapag walang suot na salamin. Eh kapag tama ang kop, yung suot na salamin o yung grado na sinusuot, ay napakalinaw po talaga ng paningin natin. At kapag hindi natin sinuot, ay sadyang malabo. No? Kasama rin po yan sa pagproseso ng ating mata, ng paningin sa ating utak po. Dahil yung mata natin, katulad ng kahit anong parte ng katawan, nakakabit po siya sa ating utak. May nagpo-proseso po. So parang nasasanay po yung ating utak na gusto niya lagi malinaw. So kung halimbawa po inalis natin yung salamin, magre-react si brain, no, si utak, parang ay labo. Parang isipin ngayon, pwede nating ma-interpret yun na ay nagsalamin ka kasi kaya lumabo. Baligtad po. Kaya po lumabo kasi inalis natin yung pang-focus ng paningin. Di ba po, meron tayo sa ating cellphone na minsan, o sa mga cameras po, pag nagfo-focus, di ba, minsan kung malayo yung punan ng litrato, parang ifo-focus natin. So, yung salamin po, parang ganun din po, katulong siya sa pag-focus ng paningin. So, unahin ko po, ulitin ko po, ang salamin po ay nandyan para po palinawin ang ating paningin at hindi po para sirain o palabuin ang ating paningin. So dapat nga po tama at angkop ang grado para malinaw. So hindi po masisira, hindi mawawalan ng paningin kapag nagsuot ng salamin. So, yung iba pong mga misconception, simulan po natin halimbawa sa mga infection. So, naririnig natin minsan may pamamaga yung mata, yung sore eyes, no? Yung conjunctivitis na tinatawag. Yung conjunctivitis o sore eyes, di ba, na nakikita natin mapula yung mata, namamaga, nagmumuka, nagluluha. Kadalasan na hahawa, no? Yung ibang mga pasyente, pag nasa bahay, pag may sore eyes yung isa, magkakaroon din yung iba. So ang mikrobyo po ng sore eyes, hindi po siya lumilipad, no? Hindi po siya parang COVID na airborne. Hindi po. So kadalasan po ang mikrobyo ng sore eyes po nahawa yung ibang pasyente. Halimbawa po hinawakan nung may sore eyes yung mata niya. So yung mikrobyo po nasa kanyang kamay. Tapos hinawakan ng pasyente na yon, halimbawa yung remote ng TV, o kaya nakipagkamay sa ibang tao, at yung tao na yon hinawakan din niya yung mata niya, then maipapasa po nung tao na yon yung mikrobyo dahil naghawakan o may hinawakan sila na magkaparehas na nagkaroon ng infection. So kapag sore eyes po, kadalasan ganun po yung mode ng transmission na tinatawag, nagkakahawa. So hindi po lilipad. Okay, so kadalasan pag nasa opisina, bigla nakita ang pula, nag-aanuhan na po lahat,
0: Oh,
1: no,
0: po.
1: aalis kasi baka lilipad yung mikrobyo. Hindi po. So dahil sa by touch po, yan po yung mode of transmission ng sore eyes. At ngayon po sa ating mga, minsan sa mga, meron pong mga pasyente pa rin tayo na sa halip ko na magpatingin sa specialista, may infection na nga po yung mata, may sore eyes na, marami pong inilalagay sa mata sa halip may mga tamang gamot. Nandyan po yung maglalagay ng gatas ng ina. So, madalas ko pong binabanggit sa mga pasyente ko po, ang gatas po ng ina ay para sa mga sanggol lang po. Para po pang pangkain, pang-inom ng sanggol. Hindi po yun ginawa para sa ating mata. So, minsan nga po, meron pa kaming nakukuha na lumalala yung infection dahil po naglagay ng kung ano-ano po doon sa harap ng mata. So, bawal na bawal po yon. So, wag pong maglagay ng kahit na ano pag meron pong infection o pamamaga. Ngayon po, halimbawa din, merong mga pasyente po ako na napuwing. Halimbawa po, nagtatrabaho, napuwing. So, nararamdaman po nila na may puwing na nandyan sa harap ng mata. Ang kadalasan pong ginagawa, kukuha po ng batya ng tubig. Okay? Tapos, ilulublog po yung mata dun sa tubig, yung batya na may tubig po. Hindi po, hindi siya tatalab po. Okay? Never po siya tatalab. Hindi po lilipat yung puwing na nasa mata dun sa batya. Ang mangyayari po, yung mikrobyo na nandun sa tubig, baka pumunta sa mata. Hindi po naiisip ng minsan ng ating mga pasyente na naisip nila one way lang. Eh. May puwing, lagay ko sa tubig na may batya para mapunta doon. Hindi po. Ang nangyayari po, yung transmission, yung mikrobyo na nasa tubig, pag natapat na hindi malinis, yun yung mapupunta sa mata. Mas lalala pa po yung problema. So, huwag po rin natin gawin yun. Mas maganda po na magpasuri sa pinakamalapit na specialist po. Sa mga, halimbawa po, mga kinakain naman po. May pasyente po ako na kadalasan yung mga senior po na may katarata na po. Okay? So, ang katarata po ay kasama sa pagbabago ng mata habang nagkakaedad. So, nagkakaroon po ng parang nakaharang na maulap na paningin. So, yun po yung katarata na nasa loob. So, ang ginagawa po namin doon, inaalis po yun, inooperahan yun. Siyempre po, pag ang pinag-uusapan po ay operasyon, kadalasan, kinakabahan, natatakot. So, magtatanong po yung mga pasyente, Dok, wag na lang po tayo mag-opera. Nakakatakot po pag operasyon yung pinag-uusapan. So, pwede po bang kumain na lang ako ng mga pagkain na nagpapalinaw daw ng mata tulad ng mga carrots, ng mga kalabasa para po malabo ngayon yung mata ko dahil sa katarata, kakain ako ng mga nagpapalinaw po na pagkain para luminaw ulit yung mata.
0: Ayan.
1: Wala rin pong ganon. Okay? So, kadalasan po, sinasabihan ko yung mga pasyente na okay pong kumain ng pagkain na kalabasa at carrots, okay po yan. Dahil kasama yan sa mga gulay na kailangan po ng kalusugan natin. Pero po kahit mga limang kaing na kalabasa po yung kainin natin, kung nandun po sa loob yung katarata, nandun pa rin po yun, hindi yun maaalis at hindi pa rin po nilinaw yung mata until tanggalin po natin at operahan po natin. So, balik ako dun sa mga kinakain po. Yung iba po na sa halip na katarata naman, yung mga ayaw po magsalamin. So sasabihin po nila na ganun din po, kakain ako ng mga pagkain or magte-take po ng supplements, no, ng mga vitamins para po hindi ako magsalamin. Ang grado po kasi ng mata natin ay hindi po nakasalalay doon sa mga kinakain natin. No, ang grado ng mata natin ay nakasalalay po sa hugis ng mata. Okay, ang mata natin iba-iba po, iba-iba yung hugis. Parang ilong po natin iba-iba yung hugis. Ang tenga natin iba-iba yung hugis. Bibig natin, so yung mata po natin iba-iba din po yung hugis naman. Mahirap lang po makita kasi sobrang liit nung pagkakaiba. So kung iba po yung hugis at iba po yung haba ng mata natin, may kaakibat na pagbabago sa pag-focus ng paningin. So yun po yung matutulungan ng salamin. Kung halimbawa out of focus dahil irregular, no? Iba yung hugis ng mata or sobrang haba o sobrang ikli ng mata natin, out of focus po yung mata, doon papasok yung salamin. So again po, yung premise, yung paniniwala na kakain tayo para hindi magsalamin, wala po siyang connection. So hindi ko po sinasabing wag nang kumain ng carrots at kalabasa. Masarap po yun. Maganda pong kainin yun. Pero po, hindi po magbabago yung grado ng mata natin kahit kumain po tayo noong araw-araw.
0: Ayan. Actually, ano, Dok, napakarami pa talaga ng misconceptions or mga
1: marami pa po.
0: Paniniwala.
1: Marami pa.
0: Tayo mga Pilipina. And I am glad din, Dok. Ano, kasi actually, even ako, ano, yung mga sinabi niyo po ngayon, as in, ngayon ko lang din po, nalalaman, ano, napakarami po pala nating mga maling gawi at mga paniniwala na as time passes by, parang yun nga po, nagiging normal na lang sa atin at hindi na nga naiko-correct pa. So, maraming salamat, Dok, sa mga paliwanag mo po ito. And for now, ayan Dok, ano, puputulin po muna natin ang ating usapan. Sa ating pagbabalik po ay usapang pangangalaga naman sa ating mga mata. Ano? And of course, mga pare, huwag kayong aalis, ano, dahil makasama pa natin si Dok Cesar Perez, ano, para nga usapang mata pa rin, usapang paningin pa rin. Babalik po tayo makalipas namang ang ilang mga paalala.
2: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
3: Musta ka, Mare?
4: Sa Radyo Magazine 1278.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
7: Mano ba?
6: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Pilipinas.
14: World class na tanawin. Explore na natin.
15: Love of the Philippines.
14: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Influx na yan.
14: Radyo Magazine
16: 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
20: sa Radyo Magazine 1278.
0: po't nagbabalik sa programang Musta Ka Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie. And bilang pagpapatuloy, ayan, na syempre kasama pa rin natin ano, sa ating linya ng komunikasyon, ang Counselor, Executive Council and Chairman and PR Committee ng Philippine Academy of Ophthalmology na si Dr. Cesar A. Perez. Ayan, Doc, ano? And bilang pagpapatuloy nga po sa ating usapan. Since nabanggit nyo nga po kaninang napakaraming misconceptions at mga maling gawi ano, nating mga Pilipino ukol sa paningin or sa mga mata. Ngayon naman po, dadako po tayo. Paano naman po kaya yung tamang pangangalaga sa mata? And of course, bilang tayo, yan, gustong-gusto natin itong mga Pilipino, may mga budget-friendly po bang tinatawag? Or siguro yung mga natural ways na mga tips po kayo para mapanatiling malusog ang ating mga mata?
1: Gandang tanong po yan dahil alam naman po natin, di po ba is prevention lagi ang habol natin kaysa cure, okay? So ayaw natin nagpumantong pa dun sa mga problema. So una po, yung tamang balanced diet na tinatawag. Alam na natin yan. Naririnig na po natin yan ng matagal. Nabanggit na po yan ng ating mga lolo, lola, mga nanay, tatay na kumain tayo ng gulay, hindi lang po puro karne. Okay? So, importante po na kasama po ang gulay sa ating mga kinakain. Napakalaki po ng kaalagahan ng tinatawag ng mga antioxidants, no? Naririnig din po natin yan. So, yung mga kumakain po ng gulay, lalo na yung mga dahon, no? Yung leafy vegetables. So, kasama rin po dyan yung nabanggit na natin kanina na yung kalabasa, yung carrots. Mayaman po yan sa mga carotenoids, mga beta-carotene na tinatawag. So, kung kasama po yun sa inyong diet, napapanatili po nitong malusog. Ulitin ko po, napapanatiling malusog ang loob, yung mga struktura po ng ating mata. Hindi po siya pampalinaw, pero napapanatili yung kalusugan ng ating mata. So dapat po kasama siya sa diet natin. Ngayon po, pangalawa, sigarilyo po. Okay? So alam na rin po natin yun. Yung sigarilyo po ay napakaraming tinatawag na harmful, no, na epekto sa ating katawan. Kasama rin po yan sa ating mata. So nagkakaroon po ng pagbabago hindi lang sa labas, kundi pati sa loob ng ating mata. Humihina po at nagiging marupok ang mga parte ng mata natin at sa mga pag-aaral po, pagsusuri, ang paninigarilyo po ay isang malaking risk factor na tinatawag sa pag-develop ng katarata at ng iba pong mga problema pa sa mata natin. So, una po, binanggit ko yung kahalagaan ng gulay. Mas mura po minsan yung gulay kaysa bumili tayo ng mga supplements. Pangalawa po, yung pag-iwas o pagtigil ng paninigarilyo. Alam po natin na medyo mahal na po yung pagsisigarilyo. So, kung may iwasan dahil alam na po natin na medyo hindi na nga siya maganda sa katawan, hindi pa rin siya okay sa mata. Ngayon po, karamihan po sa ngayon, hindi natin maaalis yung paggamit ng mga computers, no? Cellphone, computer, dahil yan na po yung norm na nasa atin. So sinabi ko po kanina, binanggit ko kanina na hindi po sisirain ng mga gadget ang ating mata. Pero po ang ayaw lang po natin ay naaabuso. So meron po akong mga pasyente na ang trabaho po nila ay nakaharap sa computer. Simula po pagpasok sa umaga hanggang pag-alis po ng tanggapan o opisina nila ng hapon o minsan gabi pa nga po. Parang ano rin po yan? Parang halimbawa po, galing sabihin po natin na kung familiar kayo sa Maynila, naglakad po kayo galing PGH papunta ng Luneta. So kahit pa paano po kung tuloy-tuloy po yung paglakad mo, pagdating ng Luneta, medyo pagod dahil naglakad din po, hindi rin yun ganong kalapit. So kung halimbawa po, nagko-computer tayo, nagsa-cellphone tayo ng sabihin natin alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Kasama po yun sa trabaho, hindi naman pwedeng wala. Kung halimbawa po, idiretso po natin yun, darating po yung pagkakataon na mapapagod ang mata, eye strain. Ang mata po natin ay kasama sa katulad ng kahit anong parte ng katawan natin na magtatrabaho, gumagana. So kung halimbawa na abuso, napapagod. So meron po kaming mga pinapayo sa mga pasyente, lalo na dati nung pandemic po na online lahat ng karamihan ng mga kabataan sa eskwelahan. So meron po nung tinatawag na tatlong 20. So 20, 20, 20 na ruling. Okay? Tatlong 20, tatlong 20. Ang ibig sabihin lang po nun, sa halip po na buong araw tayo nasa harap ng computer o nasa gadget, so kung meron tayong gagawin na nasa harap ng computer, sa halip na dire-diretso, yung unang 20 po ay every 20 minutes, 20 minutos lang po.
0: Mm-hmm.
1: Every 20 minutes, you take a break. So instead of mag-break ka after 4 hours, you take a break after 20 minutes. Okay? So how do you take a break for 20 minutes and how long will you take a break? Take a break for just 20 seconds. So yun po yung pangalawang 20. So 20 minuto, kada 20 minuto pahinga. Gano'ng katagal? Mga 20 segundos lang.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi pa nga po isang minuto, 20 segundos lang.
0: Mm-hmm.
1: Paano tayo magpapahinga ng 20 segundos? Sa halip po na nakatingin tayo sa screen, tumingin tayo sa malayong bagay, mga 20 feet away.
0: Mm-hmm.
1: So 20 pie, no? 20 feet. Mm-hmm. So yun yung tatlong 20. Every 20 minutes, you take a break for 20 seconds by looking at an object 20 feet away.
0: Ayan.
1: Kadalasan po, binabanggit ko yan sa mga... Okay lang po, binabanggit yan sa mga pasyente na, Dok, pagod ako, nagluluha, masakit yung mata. Pag halimbawa, na-examine ko, nasuri ko, na-interview ko po, ang pinaka-problema lang po ay eye strain o kapaguran.
0: Mm-hmm.
1: So kadalasan po, binabanggit ko sa mga pasyente, wala po kayong katarata, walang glaucoma na tinatawag o walang kahit anong problema sa mata. Ang problema nyo po ay pagod ang mata, eye strain. So kung ang problema po ay kapaguran, ang solusyon po ay pahinga.
0: Ayan.
1: So libre po ang pahinga.
0: Opo. So,
1: walang badge, pero medyo mahirap gawin lang po dahil meron tayong iba-ibang trabaho sa ating mga buhay po.
0: Mm-mm. Pero napakaganda po nitong payo ninyo, Doc, ano, yung 20-20-20. So siguro iba sa atin familiar na dito, kaso yun nga po kulang sa gawa, ano? And yun nga, sabi nyo nga po 20 seconds ng pahinga lang, ano, imagine natin 20 segundo lang naman na magpapahinga, ano, para na rin tulong na rin natin sa ating mga mata. Ayan. So thank you so much, Doc, ano, sa mga pay mo ito. So, siguro po panghuling mensahe na lang po, Doc, ano, sa publiko. And siguro kung meron pong mga proyekto, ayan, ang Philippine Academy of Ophthalmology or PAO, ano, para po sa mga nangangailangan or mga nangangailangan po na walang kakayahang lumapit sa mga espesyalista. Siguro meron po ba kayong mga activities or maaaring tulong na handog para sa ating mga kababayan?
1: Salamat po. Ang Philippine Academy of Ophthalmology po ay samahan po ng mga spesyalista sa mata, mga ophthalmologists na katulad ko po. So kami po ay nagsisilbi, nagtumutulong sa lahat po ng mga pasyente, magpa-private po na pasyente o magpa-charity na pasyente. So marami pong miyembro ng Philippine Academy of Ophthalmology na nagtatrabaho at naglilingkod sa mga pamahalaan po na ospital at mga government hospital at tumitingin po sa mga charity patients. Halimbawa po, ako po ay affiliated din sa PGH, no, sa Philippine General Hospital. So, kung halimbawa po, yung mga pasyente naman natin ay nasa probinsya, wala po sa city, wala sa syudad at nasa medyo malayo pong lugar. Inaayos po ng academy, no, ng Philippine Academy of Ophthalmology yung mga pamamaraan para po mapalapit, no, yung kaukulang serbisyo para po matignan yung mga mata ng mga pasyente natin. So meron pong mga chapters po na tinatawag yung academy. So may chapter yan sa Northern Luzon, sa Mindanao, sa Visayas, para po kung saan man nandoon yung ating mga kababayan, meron pong pwedeng malapitan. At meron po kaming foundation na tinatawag yung Hope Insight. No? Meron din pong Facebook page yan. Kami po yung nagko-coordinate, no? Dun sa Hope Insight para po dun sa mga local chapters para magkaroon po ng mga vision screening o kaya po yung mga minsan mga cataract mission. Okay? Meron pong mga proseso yan na ginagawa para po mas mapadali, no, yung pagpapatingin, pagpapaayos ng mga kababayan natin ng kanilang mga problema sa mata. So, ang mga pasyente po, mas maganda na kung halimbawa magpapasuri sa inyong mga ophthalmologist. Tanungin nyo lang po kung membro po ba ng Philippine Academy of Ophthalmology. Dahil po matutulungan po sila ng maayos dahil marami pong mga proyekto pa po yan na parating po.
0: Ayan, napakaganda rin po pala ano, ng layunin nito nga po nga Philippine Academy of Ophthalmology ano, or PAO. And then, sorry Doc, ano, kapos na tayo sa oras. Napakadami pa sana natin gusto pag-usapan with you. Pero with that, ayan, magpapasalamat na po ako muli. Thank you so much, ano, Doc, sa pagpapaunlak po nitong panayam this morning. Napakarami po naming natutunan mula sa inyo. And yan, mga mare, mga pare, nakasama natin. And ano, ang Counselor, Executive Counsel and Chairman and the PR Committee ng Philippine Academy of Ophthalmology, si Dr. Cesar A. Perez Jr. Maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
19: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
10: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
7: Yung public health emergency of international concern. Ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan.
12: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
11: Pinas, Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas.
12: There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
11: Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
13: Love the Philippines.
11: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakatutok sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
11: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Gayon din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Rona Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, maging ang aming mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
11: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Kamusta po kayo ngayong araw na ito mga beshies? Very exciting ang ating kwentuhan dahil marami tayong panauhin sa ating programa today. And I think sa tinagal-tagal din ng Pasyal Pinas, ito na yata yung pinakamaraming guesting na meron ako in one interview ha. Oo, marami kami today at we are very excited na pagkwentuhan at pag-usapan ito pong smart tourism na patuloy po na tumutulong sa ating turismo turismo para lalo pang isulong ang ating turismo ng Pilipinas, gayon din po yung iba't ibang mga lokal na destinasyon sa ating bansa. Kaya hindi na po natin patatagalin ang ating kwentuhan for today. Paano nga ba binabago ng technology ang tourism experience sa 100 Islands National Park? Ngayong umaga, kasama po natin ang DOST Pangasinan na nire-represent ni Mr. Michael John Makiling. Kasama rin po natin si Sir Paul Andrew Roa mula naman po sa Pangasinan State University. And of course, nagbabalik sa Pasyal Pinas ang City Tourism Officer ng Alamino City, walang iba kundi si Sir Miguel Sison. Good morning mga sirs at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas. Bati po muna kayo sa ating mga viewers and listeners. Siguro,
5: yes, good morning po,
14: yun, sabay ang pagbigkas kami. Pero simulan natin kay Sir Michael. Sir Michael, sige po, bati po muna kayo sa ating mga viewers.
7: Yes, mama po. Una po sa lahat, isang magandang umaga po sa ating mga viewers and listeners dito sa Pasyal Pinas, no? And nagpapasalamat po kami sa opportunity na mag-guest po dito para maibahagi po sa inyo yung ilan sa mga programa po namin patungkol sa smart and sustainable communities.
14: Yan. And si Sir Paul, good morning, Sir Paul.
5: Hello, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating mga viewers and listeners. Maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo sa Pangasinan State University para ma-share po yung aming experience sa pag-develop ng 100 Islands National Park Management System.
14: Yes, excited kami dyan, Sir Paul. Ha? Ikuwento mo yan sa amin later. And of course, welcome back, Sir Miguel. Welcome back po sa Pasyal Pinas.
15: Good morning, Hazel, and good morning, everyone. Sana mga nakikinig. And I'm back at sana'y magkaroon tayo ng magandang usapan tungkol sa smart programs para sa ating mga turista dumadayo po dito sa 100 Islands.
14: Ayan. And speaking of that, mga beshies, just recently, ay ang dami pong pumupunta ng 100 Islands. Hindi lang noong nakaraang Holy Week, kundi ngayon dahil mainit nga po ang panahon. Tag-init season sa ating bansa ko. Kaya naman dinarayo po ng mga turista ang 100 Islands National Park. Pero para po pag-usapan itong very exciting project na ito na tinatawag po na 100 Islands National Park Management System. At ito po ay develop ng Pangasinan State University, of course, sa tulong po ng Department of Science and Technology. Kaya unahin natin si Sir Michael ng DOST Pangasinan. Sir, ano po ba itong tinatawag po ninyo na Smart and Sustainable Communities Program ng DOST at sa paanong paraan po ito makakatulong sa turismo ng ating bansa?
7: Yes, Ma'am Hazel. Una po sa lahat, no, ang SSCP or ito po yung Smart and Sustainable Communities Program ng Department of Science and Technology ay tumutulong po, no, sa ating mga LGUs and communities na gumamit ng science, technology, and innovation para mas maging efficient pa, mas maging sustainable, maging resilient, at syempre maging responsive ang kanilang mga services. So importante po yung itong SSCP sa ang pagiging people-centered, no? Ibig sabihin po nito, ang technology ay hindi lang basta ginagamit dahil modern ito, no? Kundi ginagamit para mas mapadali ang buhay ng tao, ma-improve yung quality ng life nila. Tulad na nga lang po, no, ng magiging usapan natin on tourism, no, para sa mga LGU personnel and syempre sa mga constituents, no, ng mga LGUs na to at mga local communities. So sa tourism po, no, nakakatulong po ang SSCP sa pamamagitan ng digital systems. Ito po ay nagpapabilis ng transactions, nagpapaganda ng tourism experience, nakakabawas ng manual processes, at syempre tumutulong sa mas maayos na management ng tourism sites. At sa ganitong paraan, ang innovation ay nagiging mas practical, mas inclusive, at syempre mas ramdam ng mga tao.
14: Ayan. At yan po yung gustong-gusto nating naririnig, especially yung mga turista natin sa ngayon. Ano? Yung mga turista natin kasi hindi na, ayaw na nila nung hassle yung tourism experience nila. Ang gusto nila talagang mabilisan na lahat. Efficient, sabi nyo nga po, Sir Michael. Ano? At ito pong 100 Islands, I know, napakarami po talagang pumupunta sa lugar na ito. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit napili natin ang 100 Islands National Park bilang bahagi po ng programa na ito?
7: Yes po, ma'am. Actually po, ang Alamino City ay isa po sa mga pilot LGUs natin, no, para sa Smart and Sustainable Communities Program dito sa Region 1. Kaya naman, isa na rin ito sa napili natin, bigyan ng project itong 100 Islands. Kasi base sa mga needs and gaps na natukoy during our planning and road mapping activities, no, dito nga po sa Alamino City, isa sa mga priority areas ay ang pagpapabuti ng tourism services sa 100 Islands. At syempre, no, alam naman po natin, kilala ang 100 Islands bilang pangunahing tourist destination dito sa Region 1. No? Actually, hindi lang po dito sa Region 1, no? Mm-hmm. Kundi dito sa buong bansa po natin. At ang tourism ang isa sa mga niche, no, o pangunahing strengths ng Alamino City. Kaya mahalagang masuportahan po natin ito mas mabilis, mas organized, at data-driven na sistema para sa registration, sa monitoring, at overall na tourism operations.
14: Yun. And speaking of overall tourism operations, Sir, gaano po ka-significant yung paggamit ng science, technology, at data? Of course, dun po sa tourism management na talaga pong pinagtutuunan natin ng pansin, hindi lang po ng DOST, especially ng mga kaibigan natin sa City Tourism Office.
7: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. No, at maganda yung yung question, kasi nowadays talagang yung mga decision making natin, mga planning, mahalaga yung science based and mga data, no. So, ganun din po, no, mahalaga po yung science and technology, at syempre ang mga data na nakakalap po natin through this 100 Islands National Park Management System, dahil nakakatulong ito sa, syempre, una sa lahat, mas tamang pagpaplano, mas mabilis na decision making, no? So through the data, mas nakikita po ng LGU ang bilang ng tourist, kailan yung peak seasons, ano yung mga operational needs, at ano-ano yung mga areas for improvement, kasi through the system nandiyan na rin yung pagkalap ng mga customer satisfaction feedbacks, no, mga suggestions ng mga customers po natin. So from this, mas nagiging efficient ang services, no, at mas napapaganda pa ang experience, syempre, ng mga tourist or ng mga visitors po sa 100 Islands.
14: And sir, it seems to me na napakaraming tulong na maibibigay itong management or itong system na ito para po sa City LGU, ano, doon sa tourism operations ng Alamino City. Kaya naman, dadako tayo kay Sir Paul na siya pong project leader nitong 100 Islands National Park Management System na ito. Sir Paul, i-walk through nyo nga po kami, paano nagsimula itong idea ng pagbuo or pag-create and pag-develop ng smart tourism solutions gaya po ng 100 Islands National Park Management System?
5: Yes, ma'am. Thank you po. Yung idea ng 100 Islands National Park Management System, actually, it was a proposal project for another initiative ng DOST, which is yung Good Governance Through Data Science and Decision Support Systems, o yung GODIS program nila, kung saan binibigyan nila ng opportunity yung mga state universities and colleges na mag-propose ng mga projects na pwede nilang i-apply sa mga students. The project is proposed po ng 2021. It's a year after pandemic. Mm-hmm. So, we as a group or as a team thought of ano nga ba yung mga industry na pwede pa natin bigyan ng system aside doon sa medical industry since kakatapos na lang po ng pandemic. So, we thought na isa sa industriya na naapektuhan ng pandemic is yung tourism natin. So, nagkaroon kami ng ideya kung saan gawan ng sistema yung 100 Islands, which is kung saan, sa loob ng Pangasinan, kung saan nandoon yung Pangasinan State University. At doon po nabuo yung ideya ng 100 Islands National Park Management System na magkakaroon ng, yung manual process nila is magkakaroon ng system at magkakaroon ng computerized process. At mula doon, yung data na magagather natin is pwede nilang gamitin for decision making.
14: Mm-hmm. And napakagandang proyekto niyan, Sir Paul, ano, I understand after ng pandemya, although nag-iis na nga po ngayon, halos hindi na natin nararamdaman yung pandemic na yan. Pero nung nakaraan po talagang isa sa industriya na pinadapa nitong pandemya na ito ay ang turismo. Kaya naman patuloy yung pagbawi na ginagawa ng ating mga city tourism office, even yung mga stakeholders po ng tourism sa ngayon. At isa po sa mga project ay itong pag-digitize, tama po ba, nung sistema ng ating mga LGUs. And sir, isa po sa mga problema, ano po yung biggest problem sa dating manual system na gusto pong tugunan ngayon itong mga tinatawag nating mga smart tourism solutions?
5: Specifically po dun sa 100 Island, is yung dating sistema po nila is through manual filling up of forms. So kapag ikaw isang turista kung saan bibisita sa 100 Islands is meron kang multiple forms na kailangan filapan, which in the end, lalo na po kapag peak season is maraming tao at medyo mahaba yung pila. So yun yung isang problem na sinolusyon ng system natin. And aside from that is, since hindi pa digitized before yung ating data is, mabagal yung pagkuha natin ng data for decision making, which is yung sinolusyon natin ngayon na real-time yung data na dumarating sa system, real-time yung data na dumarating sa administration ng park, mm-hmm. kung saan real-time din sila makapag-create ng decisions para sa management ng park natin.
14: Ayan. So, mabilisan na lahat. Ano? Wala nang lag time, sabi nga, Sir Paul. Ano? Mabilis lahat from decision-making mula po doon sa pagkuha ng datos kung sa tourist arrivals. And gayon din sa pag-fill up ng mga forms ay mas mabilis na. Pero yung tatlong yan, Sir, bukod po dyan, paano po gumagana itong digital platform na ito from tourist registration hanggang sa bangka booking? Kasi nabasa ko po ay bahagi din po yun noong system na inyong binuo.
5: Yes, ma'am. So, para sa mga turista natin at viewers natin nakikinig, no? So, they can use the system na po. Pwede po nilang bisitahin yung the100islands.ph kung saan pwede lang silang mag-register. So, if they want to visit the 100 Islands, daraan po sila sa system kung saan magkakaroon po sila ng advance registration kung kailan po sila bibisita. Now, yun po yung tinatanggal na po natin yung manual process of filling up of forms. Then, pagdating po nila doon sa island mismo or sa wharf, is makukuha na po ng kanilang mga staff yung data na or yung details na kanilang in-input through the system. At mula doon is, base po doon sa number of tourists, makakapag-suggest po ngayon yung system kung anong klaseng bangka, kung small, medium, or large po yung bangka, mm-hmm. automatically based doon sa number of tourists natin. Mm-hmm. Then, all of the processes po is from the manual is automated na po. Mula po doon sa registration, mula po doon sa payment of fees and rentals, up to po doon sa pinaka-importante yung report generation and real-time tracking of data po natin.
14: Ayan, gusto ko yan, mga beshies. Alam nyo naman, ayaw natin ng hassle, di ba? Pag nagta-travel tayo, gusto nga natin, pagdating natin doon sa destination natin, planchado na lahat eh. Yung hindi ka na nga hindi ka na maglalabas ng cash, hindi ka na magsusulat, at hindi ka na, minsan ayaw mo nang kumausap ng tao, gusto mo dire-diretso na, smooth na yung iyong pagpunta sa isang destination. At yan po, ang sinosolusyonan nitong programang ito ng DOST sa pakikipagtulungan sa Pangasinan State University. And, Sir Miguel, naku kayo po ang benepisyaryo nitong napakagandang programa na ito. So, paano po nito mababago yung overall tourism experience sa 100 Islands? I know you're working very hard, especially this Holy Week at ngayon pong tag-init. Alam ko may sistema ang City Tourism Office.

0: kung halimbawa you are 50 people, you write your names in a 50 with all your data. But now, it becomes easier. No, ang gagawin na lang po ng aming front desk is to verify, no, yung content ng mga online registration ng mga guests po natin. And then later on, it will be well organized. And then pagdating naman po sa ating mga collection experience, ng mga payments, no, dahil dito, may automatic na po na nakakalculate kung magkano ang babayaran ng bawat turista at they will be aware kung how much they're going to pay. In one way or another, nakaka-lessen po ito ng pagkakamali, no, ng human error, mabawasan po natin, at saka mas mabilis din po ang proseso lahat, no, from the office up to the motorboat ride. Kaya yun po yung malaking magbabago ngayon na kung saan yung mahaba-habang pila ay nalilesen na because of this program.
1: Ayan. At lalo nyo pong masusulit ang pagbisita sa 100 Islands National Park kasi mababawasan na yung oras natin sa paghihintay, sa pila, pag-fill up ng forms dahil pwede kayong mag-advance booking. Yun yung binabanggit kanina ni Sir Paul at ni Sir Miguel. Pero sir, ito po bang mahabang pila na ito, itong medyo hassle na paraan ng pagrehistro which is using yung mga papel at mga ballpen, ito po ba yung madalas na rin na irereklamo noon sa LGU kaya po mas sinisikap po natin na magkaroon ng ganitong mga programa?
0: Actually po, yan po ang nagiging problema noon, yung ang haba naman ng pila. Noon, dumami kong kami steps pa nung wala pa itong HIMS, may steps kami sinusunod. We were trying our very best na maging mabilis, pero hindi natin maalis dahil sa dami ng turista, nagkakaroon sila ng mga sabi natin na hassles kasi yung magsusulat nga lang po medyo matagal na. Kaya noon, nagkakaroon kami ng mga adjustment even the time ng pag-open ng office namin. No? In-adjust namin na we open as early as 6 o'clock in the morning para yung mga maagang makarating ay pwede na agad silang makapag-register o kabiyahe. Ngayon, still we continue with the 6 o'clock opening of our office. Pero ngayon, naging mabilis na. Mas nag-i-enjoy na yung mga guests with the HIMS kasi pre-registered na sila. Pagdating dito, hindi na sila aabutin ng 15 minutes. No? In a few minutes lang, na-process na, they pay, at mag-i-enjoy na sila at papunta sa Hagan Islands na wala pang sunburn.
1: Exactly, di ba? Saka sir, sa gobyerno, di ba, ang daming window, o pupunta ka na sa window 2, punta ka na sa window 3. So ito pong system na correct, ito, correct. Yun yung maiiwasan natin kapag ka po bibisita tayo dito sa 100 Islands National Park. Nako, very exciting ito, especially for me na isa pong traveler din at gusto yung hassle-free na pagta-travel. Pero sir, gaano po ka user-friendly naman yung ating system? Kasi baka naman hirap din gamitin yan ng ating mga kababayan na mag-advance booking o mag-pre-register sa website.
0: Actually, talaga po na user-friendly siya in a way na na-customize yung ginawa ng PSU and thank you for the support ng PSU na namumurit kami that they were able to adopt doon sa talagang the simplest possible way na makapag-register agad. Kaya we could attest na it is really a user-friendly program.
1: Mm-hmm. At mahalaga po yan mga beshies, ano? Although gusto natin digital na lahat, pero ayaw naman din natin na parang napakahirap intindihin ng interface ng website, di ba? Yung ang daming mga lumilitaw, ang daming, alin ba ipipindutin ko dito? Alin ba yung magre-register lang naman ako, pero ang daming nangyayari? So mas maganda, mas simple, at mas maiintindihan ng ating mga kababayan. Sir Michael, mabalik po ako sa inyo bilang kayo po ang representative mula po sa ating Department of Science and Technology. Sir, sa tingin po ninyo, ano, paano po mababago ng digital innovation ang future ng Philippine tourism? Kasi for sure, marami pong mga LGUs ang mag-a-adopt ng ganito pong sistema.
2: Yes po, ma'am. No? Actually, digital transformation, digital innovation, ay yan na po yung, kumbaga, trend, no? Ngayon, no? Marami ng mga

0: hindi lang sa area ng tourism, but some areas, no, on to digital transformation na rin. And for this, no, ang digital innovation can make Philippine tourism more convenient, more safer, and more competitive, no? Sa future, mas magiging common ang online registration, itong mga cashless payments, real-time monitoring, itong mga digital maps, and database planning, no? So this will help improve tourist experience while supporting sustainable tourism management.
1: Mm-hmm. I agree, sir. Sa mga palengke nga ngayon, naka-QR na eh, di ba? Sila nga naka-QR na. So what more yung ating mga ahensya ng gobyerno, ano, na talagang nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Dapat may mga ganito na talagang option na magpapabilis at magpapadali ng ating mga buhay. Pero sir, kayo po sa DOST, napakarami po ninyong programa. Kami po ay attest dyan dahil lagi namin kakwentuhan ang mga taga-DOST sa lahat po ng mga programa namin dito sa Radyo Magazine, hindi lang sa Pasyal Pinas. Pero paano po ninyo hinihikayat yung iba pang LGUs na mag-undergo din ng ganito pong program at i-adopt din, ika nga, yung smart tourism technologies?
0: Yes, ma'am. No? So una po sa lahat, do, hinihikayat namin ang mga LGUs, no, sa pagpapakita, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga actual na mga, for example, mga success stories and yung mga practical na benefits, no, ng mga sistemang ito, gaya ng 100 Islands National Park Management System. Actually, ma'am, we do technology promotions, no, promotion ng mga technologies. This is through our social media platforms. Nagkakaroon po tayo ng mga, ano, diba, ng mga Science and Technology Week. May national tayo and actually may regional na SET Weeks, and dito na na-showcase din yung mga ganitong mga klaseng technologies. Kapag nakita po ng mga LGUs, no, yung mga technologies na ito, na ito ay nakakapagpabilis ng kanilang mga services, makakabawas ng mga manual of work or manual work, at nakakatulong sa better planning, no, mas nagiging open sila to adopt yung similar na mga innovations, no. So we also provide technical assistance, no. Alam naman po siguro natin yan na sa DOST we have several technical assistance na pino-provide sa mga iba't ibang sectors, katulad na nga po ng ating mga local government units, no. We also provide some linkages and guidance, no, through the SSCP or yung Smart and Sustainable Communities Program.
1: Mm-hmm. At yan po yung hopefully ay mas mapalaganap pa sa iba't ibang mga LGUs, especially yung mga LGUs natin na ang bentahe talaga ay yung turismo, yun talaga yung pinagkukunan ng mga kabuhayan ng ating mga kababayan. So sana ma-adapt din nila yung ganitong uri po ng system para naman mas mapadali pa at mas maparami pa yung mga turista na bumibisita sa kanilang lugar. And also, sir, yung Goddess Program, di ba? Hopefully, mas marami pang sumali. Kagaya ni na Sir Paul, ano, na kasali po, sumali dito sa programang ito ng DOST. Sir Paul, kayo naman po, sa tingin po ninyo, paano po makakatulong pa ang teknolohiya doon sa isinusulong natin na sustainable tourism sa ating bansa?
2: Yes. Ang pinakamalaking pangangailangan po natin ngayon is yung tamang data management and yung real-time data analytics ng mga tourist visitors natin. So, as I've said kanina, is yun po yung sinusunod ng system natin, is yung matulungan yung 100 Islands Management na makapag-create ng mabilisang decision-making when it comes to gano'n ba karami yung boats na dapat natin ilaan sa araw nito, mm-hmm, based doon sa information na nakukuha natin sa system. Na hindi lamang sa tourism pwedeng i-apply. Maaari natin itong i-apply sa different industries na makakatulong sa ating bansa.
1: Mm-hmm. And hopefully, dumami pa yung mga kagaya ni Sir Paul, no, na may initiative to do such programs. Kasi paano nga naman tayo gagawa ng mga programa kung walang mag-i-initiate, di ba? Nandyan ang DOST, nandyan ang mga LGUs na makikinabang. Pero kung walang Sir Paul, paano natin ito sisimulan? So hopefully, Sir Paul, ano, mas marami pa pong kagaya ninyo ang magkaroon po ng ibahagi yung kanilang talino, yung kanilang expertise para sa ating mga local government unit. And Sir Miguel, naku, paano po po nakakatulong naman yung accurate tourism data na binabanggit din kanina ni Sir Paul, ano, sa paggawa po ng mga polisiya, yung decision making na kanya ring binabanggit para po makapag-create tayo ng mga plano at mga programa na akma po doon sa bilang ng mga turista o kaya naman doon sa mga bumibisita sa inyong lugar.
3: Ma'am Hazel, ito po ay isang real-time program na kung saan ang ating chief executive o kaya kami sa tourism ay madali talaga kami magkaroon ng mag-decide or to come up with a decision dahil meron po tayong malinaw, maayos at tamang data. Usually, ang mga decision-making na nagagawa namin, doon nalalaman natin yan in the real-time phase, no? Makikita po natin kung halimbawa gaano ba karami ang turista sa araw na ito. Sa island, on the maintenance, pwede ba natin magkaroon ng drop and pick ba tayo or the regular service boat ba tayo? Or we could also encourage our boatmen to come early kasi malalaman na agad namin na marami ang dadagsa nabisita sa araw na yon, no? Mm-hmm. So, ito ay isang malaking decision making in our part. And then sa chief executive naman namin, no, makapag-decide siya kung ano ba ang possible ways to improve more, no? Alam niyo naman, ang ating mga mayor, they are the people who give the final decision, yes, in everything, no? Pero at least maganda itong mga data na nakukuha sa ating HIMS na maging basihan to come up with a sound and better decision make.
1: I agree, sir. And also, pagdating po ba sa emergency, makakatulong din po ang system na ito para po mabilis tayong makatugon dun sa, for example, medical emergency o kaya naman po may mga problema yung mga bangka. Ito rin po bang system na ito ay makakatulong doon?
3: Malaking tulong po ito kasi ang ating DOST project at saka PSU ay meron tayong tinatawag natin tracking system.
1: Mm-hmm.
3: Alam po natin agad kung saan yung mga motorboat. In cases of emergency, aside from, of course, itatawag lang nila by their cell phone, matatrack din agad kung saan yung motorboat. In the same way na yung mga tinatawag nating rescue boat could also be what we call tracked para maging mabilis. Total dito po sa Hundred Islands National Park, lalo na po sa Tourism Office, pero hindi naman po tayong mga medical team na talaga pong nakahanda, may ambulance tayo in case of emergency. At saka meron din naman po tayo tinatawag nating speedboat na tinatawag nating water ambulance. Mm-hmm. No? Yeah, these are things na hinahanda ng local government for the security of our tourists.
1: Ayan. So kasi no? ang lagi pong question kapag kami mga ganitong programa, mga innovation, ay gaano kahanda naman yung LGU na tumugon doon sa mga datos ano na ibibigay, for example, ng isang sistema. So useless kapag meron tayong magandang system pero wala tayong kakayahan, capability yung LGU. Pero nabanggit ni Sir Miguel ano, na handa ang local government ng Alamino City na tumugon doon sa mga problema if ever magkaroon man at maging bahagi fully nitong napakagandang program na ito. At bago ko ho kayo pakawalan, gentlemen, sa ating programa, meron lang ho kung ilang katanungan. Hopefully, masagot ho ng bawat isa sa inyo. Ano, ano po yung biggest lesson din nitong collaboration na ito sa pamamagitan po ng DOST, ng PSU, at ng LGU Alaminos? Simulan muna natin kay Sir Michael.
0: Yes, ma'am. Opo, thank you, Ma'am Hazel. So, ang biggest lesson po dito, no, ay yung mas nagiging successful ang innovation kapag may strong collaboration po tayo. So, sa DOST, isa sa aming guiding principles ang 3 C's. So, ito po yung collaborate, cooperate, and complement. Yan. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta nagtutulungan. Pinagsasama natin ang strengths ng mga bawat partners po natin. So ang DOST ay nagpo-provide ng support, ng direction at science technology and innovation or STI interventions, no? While ang PSU naman ay nagbibigay ng technical expertise, no, at system development support. At syempre nandiyan ang partner natin sa LGU Alaminos or Alaminos City. Sila naman ang nagsisiguro na ang solution ay naaayon sa actual na needs at may patupad ito sa ground po, no? So mas lumalakas ang impact ng STI kapag may partners po tayo na tumutulong, no? So nandiyan po ang mga LGUs, ang mga SUCs, no, gaya na lamang ng PSU at ng LGU Alaminos City, no, na nagbibigay ng services, no, gumagawa ng mga projects at magpapatupad ng mga solutions para ma-achieve ang common goals po natin. So kapag nagtutulungan ang mga government, ang academe, ang mga LGUs, mas nagiging relevant, mas nagiging practical at mas nagiging useful, no, ang technology solutions para sa mga communities po natin.
1: Mm-hmm. At ang DOST mula sa idea hanggang implementation ay kasama po ng ating mga LGUs at ng pribadong sektor na din para makitang nagtagumpay talaga yung isang programa. Kumbaga, Sir Michael, parang kumpleto Ricados, ano, sa pagkain. Kumbaga, nandiyan dapat lahat. Nabanggit mo yung tatlong C's na yan na napaka-importante para mas maging matagumpay ang isang programa. Si Sir Paul naman, Sir, gaano po kahalaga itong collaboration na ito?
2: Yes, in agreement po dun sa sinabi ni Sir Michael, na very important po yung collaboration between academe, between local government and local stakeholders. Dahil mas naging effective nga po yung tinatawag nating technology-driven solutions kapag mas matibay yung collaboration nila. Kung saan merong research expertise, for example, galing po sa PSU, then nandun po yung policy support and actual community need ng local government of Alaminos, at nandiyan naman po yung DOST to provide the technology na pangangailangan para ma-solusyonan yung mga problema ng ating bayan. So again, very important po yung collaboration between government agencies.
1: At sobrang important dito, Sir Paul, sana mas marami pang ganitong programa, no, na makinabang din yung ating mga LGUs. And sa part naman ni Sir Miguel, Sir Miguel, gaano po kahalaga itong tulungan sa pagitan po ng iba't ibang government sector at gayon din po yung ating academe para po maging matagumpay ang isang proyekto kagaya nito?
3: End user ng mga programs and projects na ito, una, nagpapasalamat kami sa DOST for choosing or even selecting Alaminos City as a pilot program here in Pangasinan. At ganyan din yung effort ang tiyaga ng PSU na talagang nag-adjust sa kakulitan namin sa paggawa ng project. And we're very thankful for helping us. And actually, that is the very essence of collaboration, na kung lahat ay tulong-tulong, then there will be progress, not only in science technology, but also in all other aspects. Kaya no one is an island, so we need expertise of other people like the OST, PSU. Yung kagalingan nila, no, is a big help to the LGU. So that is the very essence ng collaboration. Nagkakaroon tayo ng magandang ending, nagkakaroon tayo ng magandang may progress and development because of collaboration. May hirapin kasi yung sinosolo.
1: Exactly.
3: Baka nagkamali tayo. Ganun po. Thank you.
1: Alright, at yan po talaga yung pinakamagandang ending, sabi nga ni Sir Miguel, nitong ating kwentuhan din na ito. No? Kumbaga parang happy ending for all of us. Kasi ako naman, bilang traveler naman ako, kasi makikinabang ako dun sa system na yun. Diba? So kaming apat dito, ano kami, nagtutulong-tulong kami sa isa't isa. And of course, kayo mga beshies na viewers and listeners natin today, kayo po yung pinakamakikinabang nitong programa na binuo at dinevelop ng ating mga panauhin today. Kaya naman, make sure na bibisita po kayo ng 100 Islands National Park para firsthand ma-experience po itong pinakabagong system na mayroon sila. Panghuli na lamang mga sirs, ano po yung mensahe natin sa mga viewers and listeners natin? Hikayatin po natin sila, no, na suportahan pa yung mga ganitong uring programa and of course, bisitahin ang 100 Islands National Park. Simulan ulit natin kay Sir Michael.
0: Yes, yes, Ma'am Hazel. So sa ating mga kabataan po, no, we encourage, no, itong mga youth po natin na gumawa ng mga innovations, no, na tunay na may purpose, no, at nakakasagot sa mga actual na needs ng mga communities po natin, no. And not only the communities, pero kasi nakikita naman natin kung ano yung mga iba't ibang needs ng mga iba't ibang mga sectors, no, mga LGUs, sa mga industries, ganyan, no. So hindi kailangan complicated agad, no. Ang solution po natin, ang mahalaga ay ito ay nagagamit, no. Ito ay practical at people-centered, no, gaya ng sabi ko nga po kanina. At isa nga po yung area ng tourism, no, yung nangangailangan ng mga young innovators po natin, no, who can actually create technologies na pwedeng mag-improve ng mga services po natin or ng LGU to protect yung mga tourism sites po natin and syempre promote yung local development.
1: Maraming salamat, Sir Michael. How about you, Sir Paul?
2: Yes, ma'am. So, first and foremost, para sa mga kabataan, no, so let's be imaginative, no? So, let's think of real-world problems na pwede natin bigyan ng solution. Now, for other local government units, Pangasinan State University is always open to render their help in development of solutions kung meron mang kayong kailangan. So, don't hesitate po na lapitan ang Pangasinan State University at in partnership po with DOST para mabigay po namin yung expertise at yung solution sa mga pangangailangan.
1: Ayan, ha, narinig niyo mga beshies, ano? Yung Pangasinan State University laging bukas at maaari po ninyong makaugnayan kung kayo po ay nangangailangan ng same na system para po sa inyong mga LGUs. Sir Miguel, paano naman po ang mensahe natin at hikayatin din po natin muli ang ating mga viewers and listeners na bumisita ng 100 Islands National Park.
3: Actually, para sa ating mga listeners, unang-una, magpapasalamat na ako sa inyong pakikinig and I would like to invite you to visit 100 Islands National Park. Summer pa po, marami pa pong wala pa pong ulan. At gamitin niyo po yung ating the100islands.ph na may QR code and then you can visit also our Facebook page para makapag-register na rin kayo as early as possible before you come. Dahil a good experience for you is really an acknowledgement of what we are now. So, kayo po ang aming sandigan pagdating po sa amin dito sa Alameda City. So, welcome po kayo lahat na bumisita sa atin sa Alameda Station.
1: Thank you. At mga beshies, ang 100 Islands National Park, again, kagaya po ng nabanggit ni Sir Miguel, ay meron pong Facebook page. Maaari po ninyo yung bisitahin para sa iba pang updates at kung paano tayo makakapag pre-register sa ating pagbisita sa naturang lugar. Gentlemen, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. First time ko yatang nagprograma na from top to end. Yung walang break, yung walang plugs. Dahil po yan sa inyo, dahil sa fruitful conversation that we have today. Maraming salamat. Nakasama po natin ngayong umaga ang ating mga resource person, si Sir Paul Andrew Roa mula po sa PSU Urdaneta City Campus, na siya rin pong project leader ng 100 Islands National Park Management System. And of course, kay Sir Michael John Makiling mula naman po sa DOST Pangasinan at ang ating City Tourism Officer, walang iba kundi si Sir Miguel Sison ng Alaminos City. Maraming salamat mga sirs at mabuhay po kayo.
2: Thank you po.
4: Jeep sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal. Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Radyo Pilipinas!
8: Radyo! Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
17: Hindi heavy.
18: Tugtugang chill.
5: Suave.
19: Learning from home na hindi boring.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At nakakwentuhan natin kanina sina Sir Michael, DOST Pangasinan. Ganun din po kay Sir Paul ng PSU and kay Sir Miguel naman ng LGU Alamino City. At sila po yung mga nasa likod nitong pinakabagong system na meron po sila sa 100 Islands National Park. Ito po ang 100 Islands National Park Management System na magpapabilis po ng kanilang proseso pagdating po sa pag-welcome ng ating mga turista, registration ng mga tourist, even mga beshies, yung pagbayad ng mga fees ay pwede na rin gawin lahat online. So pagdating mo doon sa 100 Islands, eh magtutour ka na lang talaga. Sabi nga ni Sir Miguel kanina, iwas na sa sunburn agad-agad kasi hindi ka na magtatagal sa pila at hindi ka na magtatagal sa pag-fill up ng mga forms. So napakagandang experience or overall tourism experience para sa ating mga beshies na balak pong bumisita ng naturang tourist destination. At lahat po ng yan ay maaari ninyong makita sa mismong Facebook page, official Facebook page ng 100 Islands National Park. Yan. Bisitahin nyo lamang po ang kanilang official social media sites. And speaking of Pangasinan mga beshies, bago tayo magpaalam ngayong umagang ito, papapasukin muna natin ang isang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas Tayug. Poso Rubio, todo handa sa pagdating po ng MPTC Tour of Luzon 2026. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
20: Isang makasaysayang sporting event ang nakatakdang dumaan sa bayan ng Poso Rubio, Pangasinan matapos itong maging bahagi ng isa sa pinakamalalaking cycling competition sa bansa, ang MPTC Tour of Luzon, a Heritage in Motion. Sa pamumuno ni Mayor Kelvin Chan, naabala na ang LGU sa paghahanda para sa pagdating na mahigit 150 lokal at international cyclist na daraan sa bayan sa May 13 bilang bahagi ng Stage 14 ng kompetisyon. Hindi lamang ito simpleng karera ng bisikleta para sa mga residente, kundi pagkakataon din upang maipakita ang kultura, disiplina at bayanihan ng mga Pozorubian. Nagsagawa na ng koordinasyon ang mga tauhan ng LDRRMO Tourism, Culture and Arts Office sa mga barangay na sakop ng Manila North Road upang matiyak ang maayos na daloy ng ruta at kaligtasan ng mga manonood at kalaho. Katuwang naman ng DPWH at barangay officials ang pagkukumpuni sa ilang bahagi ng kalsada bilang paghahanda sa pagdaan ng mga atleta. Nagtipon-tipon din sa isang planning meeting ang mga pinatawan mula PNP, BFP, RHU, Traffic Enforcers, Tourism Office at mga opisyal ng barangay Alipangpang, Rosario, Bobonan at Palakpalak upang plansyahin ang seguridad, traffic management at emergency response sa araw ng event. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin nilang matiyak na magiging ligtas, maayos at matagumpay ang pagdaraos ng cycling event habang masayang nasasaksihan ng publiko ang husay at tibay ng mga pambansang atleta. Samantala, inaanyayahan naman ng mga residente na makiisa sa pagsalubong at pagsuporta sa mga siklistang kalaho sa inaabangang kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
17: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
1: Maraming salamat po kay Marimildred Estrada Coquia sa kanyang balitang hatid ngayong umagang ito. Maraming salamat din po sa ating mga naging katuwang sa pagsasahing papawid ng ating executive producer kay Ms. Jolimar Acuyong, ang ating mga sound engineers. Marichal Malimban, Camille Umali, Rona Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, magarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin ha, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshie, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat!
21: Pasyal Pinas!
22: Pasyal!
21: Pasyal Pinas!
22: Pasyal Pinas!
21: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
22: Are you ready to dive in?
21: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
22: Pasyal Pinas!
21: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
23: Love the Philippines!
21: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Espinalacas, Espinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon.
9: GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Radyo Magazine
4: 1278 AM.
15: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Book

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Matatag na suporta ng Japan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae technical expertise na ipinagkaloob ng Japan para maapula ang sunog sa Navotas Landfill. Ipinagpasalamat.
0: Headlines.
7: Higit 56 na bilyong pisong pamumuhunan sa electronics na kuha ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino na selyuan din sa state visit ng Pangulo sa Japan.
0: Headlines.
6: Kahalagahan ng international law binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang makasaysayang talumpati sa Japanese Parliament.
8: Headlines.
7: Pilipinas at Japan magtatatag ng Strategic Petroleum Reserve para sa supply ng langis sa ASEAN ayon sa Department of Energy. Mga motorista, makakaasa naman ng big-time rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
8: Headlines.
6: Mabuo ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City, umakyat na sa 6.
8: Headlines.
7: Plunder at graft, formal nang inihain o naihain laban kina Senador Jinggo Estrada at iba pang personalidad kaugnay ng flood control scandal. Arrest warrant laban sa senador, inaabangan na ng National Bureau of Investigation.
8: Headlines.
6: Department of Health at Tuvalu Island Nation lumagda ng kasunduan para mapalakas ang industriya ng kalusugan.
8: Headlines.
7: At PhilHealth at Philippine Statistics Authority lalong pinalakas ang pagutulungan para sa yakap o yaman ng kalusugan program.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, May 29, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva.
6: Live po tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738 AM, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matatag na suporta ng Japan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ni Japanese Prime Minister Takaichi Sanae. Technical expertise na ipinagkaloob ng Japan para maapula ang sunog sa Navotas Landfill. Ipinagpasalamat ng Pangulo. Magbabalita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa harap ni Punong Ministro Takaichi Sanae ng Japan ay kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking suporta ng Japan sa maraming pagkakataon para sa Pilipinas. Sa opening remarks ng Pangulo bago ang kanilang summit meeting ni Prime Minister Sanae ay nagbanggit pa ng ilan ang punong ekutibo ng mga suporta na ibinigay ng Japan sa bansa, partikular lalo na sa panahong kailangan ito ng Pilipinas. Kabilang dito, sabi ni Pangulong Marcos, ang expressions of support na may kinalaman sa maritime development asiste para tugunan ang global energy situation at ang pagtiyak na may tuloy-tuloy na fuel supply ang bansa. Ganun din ang suporta para sa pangangailangang pang-enerhiya. Hindi rin pinilampas ng Pangulo na banggitin sa harap ng Prime Minister ang ginawang tulong na ibinigay ng Japan sa pamamagitan ng pagpapadala ng technical experts at mabilis na natugunan ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Pagpapakitaan niya ito ng maagap na pagtugon at halaga ng pagtutulungan sa panahong ang isa ay nangangailangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: We also value Japan's prompt deployment of technical experts to address the fire at the Navotas Sanitary Landfill, reflecting, once again, the responsiveness and practical value of our partnership when it matters to all.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Papalo sa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese company sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Chuneishi Group Corporation kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na maisakatuparan nito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat sa pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited kung saan inilatag ng Pangulo o sa Pangulo ang proposed expansion project nito, kabilang ang pag-manufacture ng advanced heat sink modules at thermal management products na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawig na operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Samantala, nakapulong rin ng Pangulo ang mga kinatawan ng Sumitomo Electric Industries Limited kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronics manufacturing. Sa oras na maisakatuparan nito. Patatatagin nito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electric vehicles, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap din ng Pangulo ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated kung saan inilatag naman kay Pangulong Marcos ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data centers, optical image stabilization technologies at advanced precision manufacturing.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kinumpirma ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na papalo sa 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino kasunod ng naselyuhang $3.4 billion investment pledges ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan. Short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa nakuhang investment pledges ng Pangulo mula sa Japanese businesses at stakeholders. Karamihan sa mga negosyong ito ay expansion ng iba't ibang Japanese businesses sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Nandito doon yung mga jobs that will be created. Magki-create ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kino-cover nito wide-ranging businesses, no, from electronics, semiconductor, to ship building.
6: Yan po ang pahayag ni PCO Secretary Dave Gomez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Labis na ikinatuwa ng isang ekonomista ang napakalaking investment pledges na iuuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa bansang Japan kasunod ng isinagawa nitong state visit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, sinabi nitong nananatiling matatag ang investor confidence sa mga Hapon sa Pilipinas dahil hindi rin naman matatawaran ang dekadegada ng relasyon ng dalawang bansa. Nagdagpa na eksperto na itinuturing ng Japan na best friend nito ang Pilipinas. Patunay nga rito ang napakalaking foreign direct investment ng Japan sa Pilipinas na higit sa kalahati ng kabuuang FDIs. One-third din ng kabuuang foreign portfolio investment sa Pilipinas ay mula sa bansang Japan.
12: Na pandemic, sila yung tinaguyod nila yung A- na pinakamataas na credit rating ng Pilipinas. Kahit may... Siyempre, iba-ibang administrasyon, iba-ibang leadership, marami tayong pinagdaanan na mga challenges, nandiyan pa rin sila. O ganyan, ayun ang tunay na magkaibigan. No? Ngayon ang best friend ng Pilipinas. At ngayon, hindi na ako nagtaka dyan sa investment commitment nila. At ngayon, mayroon pang opening, Sir Ray, kasi mayroon paksilika, no? Mga high-tech industries. Itong Luzon Economic Corridor.
6: Samantala, iginiit din ni Ricafort na kasama sa mga naging batayan ng local at foreign investors na namumuhunan sa bansa ang kalidad ng pamamahala sa Pilipinas. Aniya, natugunan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga reforma sa good governance noong Disyembre nitong nakaraang taon. Mahalaga rin na dapat gawing solid ang suporta ng mga politiko at gampanan nila ang kanilang trabaho sa Kongreso man o sa Senado upang mas mabilis o mabilis na maipatupad ang mga reforma ng gobyerno.
12: That's universally and generally accepted, yung mga reforma na yan. Dile-level up yung governance standards natin para lalong pagtingin at i-shore up at i-level up din yung bumalik ang kumpiyansa at tumaas yung tiwala ng mga investors, both local and foreign, sa ating bansa. Kasi hindi natin sila masisisi, lalo na yung ibang lahi, no? Kasi napaka-particular sila. Whenever, before they do an investment, marami silang pwedeng pagpilihan sa buong mundo, may scorecard po yan. Kung kasama yung governance.
6: Yan po ang mga pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Webes ang kahalagahan ng pagpapatupad ng international law at kapayapaan sa karagatan ng Indo-Pacific sa kanyang makasaysayang talumpati sa harap ng National Diet, ang Parlamento ng Japan. Sa kanyang 4 na araw na opisyal na pagbisita, inilarawan ng Pangulo ang Pilipinas at Japan bilang maritime democracies na may iisang layunin. Panatilihing bukas, ligtas at nakatali sa batas ang mga karagatan sa rehiyon at hindi sa pamamagitan ng pananakot o puwersa. Muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
13: As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rule, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the Arbitral Award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
6: Samantala, bukod sa seguridad at depensa, tinalakay din ng Pangulo ang pagpapalawaks at ng pagtutulungan sa mga sumusunod na larangan. Matatag na supply chain, artificial intelligence at space technology, malinis na enerhiya at digital innovation at tulong pang ekonomiya, kung saan ang Japan ang isa sa nangungunang katuwang at pinakamalaking nagbibigay ng development assistance sa Pilipinas. Hindi rin nakalimutang kilalani ni Pangulong Marcos Jr. ang halos 360,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Japan sa sektor ng kalusugan, edukasyon, paggawa, agrikultura at serbisyo bilang mahalagang bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging ika-apat na leader ng Pilipinas na nakapagsalita sa National Diet, kasunod ni na dating Pangulong Quirino, Gloria Macapagal-Arroyo at nang pumanaw na si Benigno Aquino III.
13: Maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by

0: sa kanyang puso. Ito ang binahagi ng Japanese leader sa harap ng Philippine delegation sa ginanap na state banquet para sa 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Bago ang ceremonial toast, ibinahagi ni Emperor Naruhito na noong mag-aaral pa lang ito sa Oxford University, nagkaroon ito ng ilang Pilipinong kaibigan. Sinariwan ito ang pagiging malapit sa mga Pilipino noon na anya nagpakita ng kabutihang loob sa kanya. Katunayan umano, mayroon sila ni Pangulong Marcos na common friends mula sa Oxford. Samantala, ginamit din ng Emperor ang pagkakataon upang magbalik tanaw sa tulong na ipinaabot ng Pilipinas sa Japan tuwing panahon ng sakuna. Partikular na ang 2011 Great East Japan Earthquake at ang 2024 Noto Peninsula Earthquake. Ang kay Emperor Naruhito, sinemento na ng panahon at magkasamang pagharap sa mga pagsubok ang katatagan ng balikatan ng Pilipinas sa Japan, lalo na sa panahon ng pangangailangan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Labis namang ikinatawa ng delegasyon ng bansa ang naging mainit na pagtanggap nila Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, maging ang heir to the throne ay nasa state banquet na di umano ay madalang sumama sa ganoong klase ng okasyon. Halos kumpleto aniya ang royal family na aniya ay pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa punong ehekutibo. Nakaka-proud, sabi ni Secretary Gomez, na makitang gano'n na lang ang paggalang at pagrespeto kay Pangulong Marcos Jr. bilang isang world leader na nirerespeto di lang sa Asia, kundi sa buong mundo.
3: Heir apparent was there as well, no? The heir to the throne. No? Madalang daw yung nagsasama sa isang gano'ng state banquet. At halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na gano'n na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo.
2: CPCO Secretary Dave Gomez.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isang testamento ng matibay na ugnayan at malaking respeto ng Japan sa Pilipinas ang pag-imbita mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang state visit kung saan nakadaupang pala din ng Pangulo ang Japanese Imperial Royalties. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, isa itong napakabihirang pagkakataon na isang patunay na malaki ang tiwala ng Japan sa Pilipinas, hindi lang sa mga usaping pang-ekonomiya, kundi sa mga adhikaing itinutulak nito. Dagdag pa ni Lazaro na kinikilala rin ang bansang Japan ang napakalaking ambag ng mga Pilipinong naninirahan at nagatrabaho sa Japan.
4: They have the highest regard sa ating mga Pilipinong mga kababayan. Sa 350,000 yan, these are really movers and shakers also here in Japan. In fact, mga teachers and farmers, kagaya nga ng nasabi ni Ambassador Albano about them, at saka yung mga sinabi din ni Pangulo during the Filipino community event. And they have done so much here in Japan in many aspects of their contributions through the past how many years, 20, 30 years here in Japan.
0: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas pinalakas pa ng Pilipinas at Japan ang ugnayan at kooperasyon nito pagdating sa sektor ng agrikultura. Yan po ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Aniya, mas dumami na ngayon ang mga oportunidad para sa pag-export ng agri-product ng Pilipinas sa Japan. Dagdag pa ni Laurel, bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, nariyan na rin ang export sa pomelo at ngayon maging ang horticulture o pag-export ng mga bulaklak mula sa Pilipinas. Natalakay din ang usapin sa food security, partikular sa usapin ng pag-import ng bigas ng Pilipinas at ilan pang agri-tech na makakatulong sa sektor ng agrikultura.
5: Usapan din namin yung bigas, food security. At kahapon naman may Japanese companies kami nakausap about the early detection of diseases, no, for our sugar industry, for our coconut industry, mango industry, banana industry of course. Mukhang maganda yung teknolohiya nila. Nag-start na sila actually noong March last year sa Pilipinas, sa Davao region, ng trials, no, and it looks promising and we have agreed to pursue this also for other major crops ng ating bansa.
2: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagbuo ng El Niño Task Force, suportado ni Senador Kiko Pangilinan. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Suportado ni Senador Kiko Pangilinan ang pagkakaroon ng isang inter-agency task force

0: El Niño para mapaghandaan ng gobyerno ang posibleng matinding epekto ng tagtuyot na inaasahang mararanasan sa ikatlo at ikaapat na quarter ng taon. Ayon kay Pangilinan, dapat binubuo ang task force ng Department of Agriculture o DA, National Irrigation Administration, Department of Trade and Industry o DTI at Department of Finance para matiyak ang maagap na pagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang. Sinabi ng senador na mahalagang maihanda at mamobilize ang pondo ng gobyerno para sa mga natural disasters, calamity relief at quick response funds at ang calamity fund sakaling magdeklara ng state of calamity. Binigyan diin ni Mangilinan ang kahalagahan ng sapat na supply ng bigas at agarang pagpapatupad ng mga intervention program gaya ng cash for work, repair at rehabilitation. Matatanda ang nagsilbi si Pangilinan bilang food security czar noong Administrasyong Aquino mula 2014 hanggang 2015 kasamay ng isa sa pinakamalalakas sa El Nino sa loob ng dalawang dekada. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:24 na umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Time check, 11:26 po ng umaga ngayong Biyernes. Sa iba pa nating mga balita, pagtatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa Pilipinas at magkatuwang na pag-iimbak ng supply ng langis sa loob ng ASEAN na pagkasunduan ng Japan at Pilipinas ayon sa Department of Energy. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa naging state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan at pulong nito kay Prime Minister Sae Takachi Ichi, nagkasundo ang Pilipinas at Japan para sa pagsusulong ng kooperasyon sa pagpapatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa bansa. Gayun din ang makatuwang na pag-iimbak ng supply ng langis sa loob ng ASEAN para sa energy security at supply chain resilience sa gitna ng geopolitical situation. Sa joint statement ng Department of Energy at Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry sa ilalim ng pagtatatag ng isang strategic petroleum reserve program sa bansa, susuportahan ito ng Japan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kinakailangang feasibility study at pagbibigay ng capacity building sa pagbuo ng sistema ng pag-iimbak, katuwang ang iba't ibang organisasyon, trading at energy o engineering company. Habang nangako rin ng Pilipinas para sa ASEAN-wide joint stockpiling ng langis, katuwang ang iba pa mga bansa, simula sa pagbuo ng isang roadmap, pagpupondo at iba pa na planong ihayag sa ASEAN Summit at ASEC Summit. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Makakaasa mga motorista ng big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa gitna ito ng positibong pagtaya ng merkado sa peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa pagtaya ng mga eksperto, posibleng umabot sa higit 6 na hanggang 7 piso kada litro ang rollback sa diesel sa June 2. Posibleng umabot naman sa higit 3 hanggang 4 na piso kada litro ang rollback sa gasolina at 9 hanggang 10 piso kada litro ng kerosene. Bate ito sa unang apat na araw ng kalakalan sa Mean of Plats, Singapore na nakisilbing sukatan ng mga presyo ng produktong petrolyo sa Timog Silangang Asya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naglayag ang replika ng makasaysayang balangay sa kahabaan ng Ilog Pasig nitong Huwebes para ipakita ang makulay na kultura at kasaysayan ng isa sa pinakaunang sasakyang pandagat ng ating bansa. Ang Mala Expedition Experience na ito ay bahagi ng promosyon para sa isang simbolo ng kultura na tampok sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN 2026 logo. Upang saksihan ito, kasamang naglayag si PCO Undersecretary Mon Ilagan. Ayon kay Yusek Mon, dapat maipahayag sa bawat Pilipino ang mayamang kasaysayan at kultura ng bansa sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa balangay na simbolo ng pagkakakilala ng Pilipinas bilang isang kasaping bansa ng ASEAN.
7: Will feature this as part of the ASEAN kasi ang laki ang role. Malaki ang role itong balangay. Diba ang theme natin sa ASEAN is navigating our future together. So dito nagsimula sa balangay yung parang samahan ng mga ASEAN. Kasi ever since talagang bumabiyahe na ito. Ayun, for commercial purposes.
2: Yan po ang pahayag ni PCO Undersecretary Mon Ilagan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Umakyat na sa 6 ang kabuuan bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pag-uho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa update ng Bureau of Fire Protection Region 3, na-recover ng rescuers kaninang alas 12:40 ng madaling araw ang isang hindi pa nakikilalang bangkay mula sa guho sa gitna ng isinagawang search, rescue and retrieval operations. Dahil dito, 6 na ang kumpirmadong patay, 14 ang napaulat na nawawala at 26 ang nailigtas sa trahedya. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, napatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawalang biktima.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lalo pang pinalakas ang pagtutulungan ng PhilHealth at ng Philippine Statistics Authority o PSA upang mas mabilis at mas maayos na maipaabot ang serbisyo ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP para sa bawat mamamayang Pilipino. Sa panayam ng programang Boses kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Paragas, sinabi nitong sa visa ng kanilang kasunduan sa PSA ay mas marami na ang na-collocate na tanggapan ng PSA sa mga local insurance offices ng PhilHealth. Sa tulong nito, mas mapapabilis aniya ang pagtukoy ng mga benepisyaryo at mas mapapabilis ang pagproseso ng mga benepisyo sa ilalim ng YAKAP.
8: Kung halimbawa meron pong magpapa-register sa PhilHealth para po sa YAKAP or para sa membership, ay nache-check na rin po ng PSA or nave-verify ng PSA through the PhilSys kung tama yung mga dokumento, kung nababalidate na siya mismo yung taong nagre-register. Ganun din po, ay pwede na rin pong pumunta ang mga kababayan natin sa aming mga opisina para na rin po magpa-register at kumuha ng kanilang national ID.
2: Yan ang tinig ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pumirma ng kasunduan ang Department of Health at Tuvalu para magtulungan sa pagpapalakas ng industriya ng kalusugan. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding ni Department of Health Secretary Ted Erbosa at Tuvalu Minister of Health Tua Fafa Latasi, magbabahagi ang dalawang bansa ng kani-kanilang strategiya para sa specialty care, healthcare worker trainings at e-health systems. Pag-uusapan din ang iba't ibang medical practices ng Pilipinas at Tuvalu pagdating sa mental health at non-communicable diseases. Kahit sa mga posibleng outreach program ay magtutulungan ang dalawang bansa at malaki din ang ambag nito para palawakin ang referral network ng Pilipinas sa medical tourism. Ang kooperasyon ng DOH sa Tuvalu ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa international community upang mapabuti ang healthcare system ng bansa at pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umabot na sa 13 kaso ng Andes Hantavirus ang naitala kabilang ang 3 nasawi. Sa kabuuan, 11 kaso ang kumpirmado sa laboratorio at 2 ang tinuturing na probable cases. Ito na ang ika-4 na ulat hinggil sa outbreak na may kaugnayan sa cruise ship travel matapos ipaalam sa World Health Organization o WHO noong Mayo 2 ang mga kaso ng malubhang respiratory illness sa barkong MV Hondius. Mula ng huling ulat noong Mayo at 13, tatlong bagong kumpirmadong kaso ang naiulat mula sa Canada, Netherlands at Spain. Dahil sa mahabang incubation period na umaabot ng 6 linggo, inaasahang may mga bagong kaso pang lalabas hanggang matapos ang naturang panahon. Sa pamamagitan ng International Health Regulations, nakipag-ugnayan na ang mga national IHR focal points para suportahan ang international contact tracing at monitoring efforts. Ayon sa WHO, mababa ang panganib ng outbreak sa pandaigdigang populasyon, pero patuloy nilang babantayan ang epidemiological situation at magbibigay ng update kung kinakailangan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: House Prosecution Panel nag-asagawa ngayon ng team play kasama ang mga pribadong abogado bilang paghahanda sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Nagsasagawa na ngayon ng masinsinang team play ang House Prosecution Team kasama ang mga private lawyers bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, kabilang sa kanilang paghahanda ang pagbibigay ng individual assignment, group preparations at pagbuo ng communication setup kasama ang mga private lawyers upang mas maunawaan ng publiko ang proseso ng paglilitis. Sinabi ni Ortega na tumutulong din siya sa pagpapaliwanag ng impeachment case sa mga lokal na komunidad at media upang maging malinaw sa publiko ang mga usaping kaugnay ng kaso. Aminado rin ang kongresista sa bigat ng hamon na kinaharap ng prosecution team dahil bukod sa pagharap sa depensa ng Vice Presidente, kailangan din nilang harapin ang political pressure at matinding public scrutiny. Ayon pa kay Ortega, seryoso ang prosecution panel sa kanilang paghahanda at binubuo na nila ang tamang rhythm para sa isang paglilitis na hindi lamang magaganap sa Senado kundi maging sa harap ng publiko. Bukod kina House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Reneco, sinabi ni Ortega na tutulong din siya sa pagbibigay ng linaw sa publiko at media hinggil sa mga kaganapan sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maraming nabibinbin na mahalagang panukalang batas ang hindi makausad sa Senado dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa mataas na kapulungan. Ito ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Isa sa mga sanhi ng mga pagkabalam ng pag-usad ng mga panukalang batas ay ang pagpapalit ng liderato ng Senado at ang nangyaring biglaang tangkang pag-amyenda sa Senate Rule 136. Layo nitong payagan ng isang senador na makilahok at bumoto sa anumang Senate resolution kahit wala ito sa Senado sa pamamagitan lamang ng Internet of Video Conferencing. Nananatiling questionable ayon kay Senator Erwin ang pagnanais na madaliin ng majority senators ang pag-amyenda ng nasabing Senate Rule 136 sa kabila ng mas mahalagang panukalang batas na makakatulong sa mas nakararaming naghihirap na Pilipino.
10: Ang daming nakasalang, napanukalang yes. batas na dyan sa floor ngayon. Bakit mo unahin itong walang katorya-tura video conferencing, teleconferencing, voting na senador pag hindi makapasok? Is it more ika nga priority, mas priority siya? Bakit mo unahin yung interest ng iyong sarili o ng iyong grupo rather the interest of the public, of your employers, of your bosses?
6: Sa kabilang dako, binigyan diin ni Senator Erwin Tulfo na paninindigan at ipaglalaban ng minority senators ang pagharang sa panukalang pag-amyenda sa Senate Rule 136. Hindi anya hahayaang basta na lamang makapasa sa Senado ang nais ng majority na maipasa ang pagbabago sa Senate Rule 136. Ani Tulfo, handa rin ang minorya na dalhin sa korte ang nasabing usapin kung kinakailangan.
10: Pangako ko lang po sa mga tagapakinig po ninyo, libo-libo tagapakinig po ninyo, na we will not, kami po sa minority, we will not go down without fighting. Ika nga, babakbakan po ito. Kung matalo man po kami, kung ilulusot talaga na gagawa sila ng parandel, I'm sure baka nagmi-meeting-meeting sila na paano natin gawin ilusot ito, iaakit po namin sa korte.
6: Yan ang bahayang ni Senador Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: DILG Secretary John Vic Remulla hinikayat si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na lamang. Kapakanan ng Senador, kanyang tiniyak. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Tiniyak ng pamahalaan ay gagalang ito ang karapatan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatupad ng kanyang ICC warrant sa kasong Crimes Against Humanity. Ito ang tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla, kasabay na rin ang panawagan sa senador na sumuko na lamang at harapin ang kanyang kaso. Sa ambush interview kay Remulla sa pagbubukas ay kaapat na PNP Press Corps Invitational Shoot Fest sa Kapo Karingan ngayong umaga, sinabi ni Remulla na ibibigay nila ang lahat ng respetong angkop sa senador. Hindi niya dapat pang patagalin pa ang ng senador ang pagtatago nito dahil ang mga serbisyo naman sa taong bayan ang nasasakripisyo. Kasunod yan, sinabi ni Remulla na puspusan ng pagtugis kay De La Rosa sa buong bansa gamit ang buong pwersa ng Philippine National Police. Pero aminado siyang hindi ito madali, lalo't una nang itinuring ng NBI si De La Rosa bilang armed and dangerous. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
12: Please surrender. Gagalangin ka namin, rights to be observed. Pero huwag natin matagalin ito kasi baka hindi kumunikat sa iyo yung gusto. So, pabuti na mag-surrender ka. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process.
11: Samantala, sinabi naman ni Remulla at bukod kay Senador Robin Padilla, iniimbestigahan na rin ngayon ng Philippine National Police ang iba pang mga senador na posibleng tumulong sa pagtatago kay De La Rosa. Ayon naman kay PNP Chief of General Jose Melencio Nartates Jr., kanila tinitignan sa ngayon ang papel ng lahat ng mga senador na nasa mayorya. Kasunod niyan, nagbabala siya sa sino mang mapatutunayang nagtatago o nagkakanlong kay De La Rosa na maharap sila sa seryosong legal na parusa. Nabatid na si Padilla ang huling nakita kasama ni De La Rosa at sa sasakyan niya rin na ginamit ni De La Rosa sa pagtakas sa Senado. Sa iba pang balita dyan at Ched, ay sinabi rin nitong si DILG Secretary John Vic Remulla na malaki rin ang tsansang sumuko na lamang sa mga otoridad. Si Senador Jinggoy Estrada naman na sakaling lumabas ang arrest warrant ito sa kasong plunder at grab sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Remulla na tinawagan na niya kahapon si Estrada at nagkausap na sa sila. Binigyan din pa niya na ang opsyon na ito ng pag-aresto o pagsuko at bahala na ang Sandigan Bayan kung saan ito idedetene. Una nang sumuko sa mga otoridad si Senador, dating Senador Bong Revilla at dinala sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Payatas, Quezon City. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Department of Justice, mariing susiriin ang reklamong isinampa ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla. Ang detalye mula sa ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Dadaan pa sa masinsinang evaluation, Department of Justice, ang reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Robin Hood Padilla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, susundin nila ang tamang proseso sa reklamong isinimiti sa kanila at kung makitaan ng sapat na ebidensya laban kay Padilla, idadakit ito at isa sa ilalim na sa preliminary investigation. Pag-aaralan ng mga prosecutor kung may prima facie evidence o sapat na batayan para masampahan ng kaso ang mga respondents sa korte. Pero kapag nagsimula na ang preliminary investigation, ay makakasagot naman ang panig ni Padilla. Hindi naman idinetalye ng DOJ kung may iba pang respondents sa reklamo ng CIDG, pero muli nilang kinumpirma na kahapon ng hapon, bandang alas 5 ito isinumite sa DOJ. Matatandaang si Padilla ang sinasabing nagkanlong umano kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makatakas at hindi masilbihan ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Formal na ang naihain sa Sandigan Bayan ang reklamong plunder at graft laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang personalidad kaugnay ng umano'y flood control scandal. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinog na ang mga kaso laban sa senador. Iginit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kumpiyansa silang hindi matitinag ang mga kasong isinampa laban kina Senador Estrada, dating DPWH Bonoan at iba pa.
14: Very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
6: Sa kabilang dako, ibinasura naman ang reklamo laban kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw. Habang sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ay inalis din sa kaso matapos mapasailalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice.
14: The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan First District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981.
6: Si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nakaabang na ang National Bureau of Investigation o NBI sa posibleng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahalagang hintayin muna ang arrest warrant mula sa korte bago ang pag-aksyon dito. Oras naman na mailabas na ito ng Sandigan Bayan ay agad nang aakto ang puwersa ng mga otoridad para ipatupad ang batas.
1: Radyo
14: Pilipinas. That substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined.
2: Yan muli ang pahayag ni NBI.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
6: At sa larangan ng palakasan, tatlong Pilipino qualified na sa 2026 Youth Olympic Games sa Senegal. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
15: Tatlong Pilipino na ang nag-qualify para sa 4th Youth Olympic Games na gagawin sa Senegal mula October 31 hanggang November 13 ngayong taon ayon sa Philippine Olympic Committee. Ito ay sina Maritania Krog ng cycling at Pai Durden Wangkay at Naomi Cesar ng athletics. Lahat sila ay nominated ng kanikanilang National Sports Associations para irepresenta ang Pilipinas matapos makatanggap ang bansa ng siyam na universality places mula sa International Olympic Committee. Ibig sabihin, anim pang atleta ang nakatakdang maglaro sa quadrennial event ayon kay PUC President Abraham Bumble Tolentino. Magpapadala pa ang bansa ng isang babae at lalaki mula sa artistic gymnastics, isang lalaki sa windsurfing, isang babaeng wushu athlete sa taijiquan combined at isang lalaki at babae sa 100 meter butterfly at 100 meter breaststroke ng swimming. Mas malaki ang delegasyon ngayong taon ng Pilipinas dahil pito lang ang representatives nito sa huling edisyon ng Youth Olympic Games noong 2018 sa Argentina kung saan isang medal lang ang napanalunan ng bansa. Ito ang silver medal ni Christian Tio ng kiteboarding. Walang idinaos na YOG noong 2022 dahil sa COVID-19 pandemic. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. i-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
17: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
18: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
17: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
19: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
17: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
20: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
17: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
19: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
17: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
19: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
17: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:51 oras natin, Pilipinas. Karagdagang balita dito sa Luzon. Climate Outlook Seminar isinagawa sa Suwal, Pangasinan para palakasin ang kahandaan sa epekto ng El Nino. Magbabalita mula DZMQ RP Dagupan. Narito si Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Pinapalawig ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan ang kahandaan ng bayan sa mga maaaring epekto ng El Nino phenomenon sa pamamagitan ng isang seminar ukol sa ENSO o El Nino Southern Oscillation Status and Climate Outlook para sa May 2026 to October 2026. Nakiisa sa aktibidad ang Suwal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, mga magsasaka at lahat ng mga pamahalaang barangay sa bayan. Nagsilbing tagapagsalita si Engineer Jose Estrada Jr., Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan. Tinalakay sa seminar ang kasalukuyang estado ng ENSO at mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima kabilang ang matinding init, tagtuyot, malalakas sa pag-ulan at iba pang panganib na dulot ng climate change. Bahagyang aktibidad ng paghanda ng lokal na pamahalaan sa maaring epekto ng fenomeno na maisulong ang kaligtasan ng mga residente at pagpapatatag ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mula naman sa Bicol, Community Pantry ng Kasiguran Sorsogon nakatakdang magtapos sa huling linggo matapos makatulong sa libu-libong residente. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Albay.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nakatakdang magtapos sa huling linggo ang Community Pantry ng lokal na pamahala ng Kasiguran Sorsogon matapos itong tumagal ng 8 linggo o kabuang 2 buwan na nagbigay ayuda sa libu-libong residente ng bayan. Sa 7th linggo ng programa, maagang naghanda ang lokal na pamahalaan sa pahuguli ni Mayor Bidas Amor, katuwang ang miyembro ng sangguniang bayan at mga kawani ng munisipyo upang tiyakin ang maayos at organisadong pamamahagi ng mga ayuda para sa mga mamamayan. Kapansin-pansin din ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kalahok sa paghahanda ng mga goods at iba pang ayuda para sa mga benepisyaryo, lalo na para sa mga higit na nangangailangan sa panahon ng krisis. Lubos namang ikinatuwa ng mga benepisyaryo, partikular ng mga kabilang sa sektor ng transportasyon, ang patuloy na pagpapatupad ng Community Pantry dahil malaking tulong umano ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Kasiguran Municipal Information Office, nakatakdang isagawa sa susunod na Biyerkules ang huling araw ng programa habang patuloy na nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan sa lahat ng empleyado at katuwang na naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa nito. Sa pamamagitan ng bayanihan at pagkakaisa, muli ani ang ipinapakita ng bayan ng Kasiguran ang sama-samang pagtutulungan para malampasan ang anumang hamon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, beneficiaryo ng cash relief assistance payout sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Mahigit 3,000 tsuper ang nakinabang. Ang detalye ng balita hatid ni Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Magandang araw po, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. At nandito po tayo ngayon sa Robinson's Place Naga kung saan umarangkada na po ang cash relief assistance payout ng DSWD at ng LTFRB. Kasama po dyan ang mga operators ng Transport Network Vehicle Services at Transportation Network Company o TNCs. Sa mga sandaling ito ay patuloy ang pagdating ng ating mga TNVS at TNC drivers upang kunin na ang kanilang cash relief assistance na abot sa 5,000 piso. Pagpasok pa lamang po ng ating mga TNC at TNVS driver ay kailangan po nila pumunta dito sa validation section kung saan ay pipila sila at magpapavalidate kung kasama sila sa listahan na mga makakatanggap ng payout. At once na na-validate na ng representatives ng TNC at TNVS company ay didiretso na sila doon sa bandaroon sa may payout section kung saan ay makukuha na nila ang kanilang cash relief assistance. Kung hindi man, ay meron ding itinalaga na help desk ang LTFRB para sila ay pag-get na asistihan sa kanilang concern kung magpapadagdag sila sa listahan at siyempre kung meron man ay susunod sila doon sa susunod na payout. At sa mga oras na ito ay nananatili na mga maayos ang sitwasyon dito at wala naman tayong na-encounter na mga problema. Kaya nga ng mga nakausap nating driver ay naging smooth nga daw yung proseso ng pag-validate at pagtanggap ng kanilang payout. Yan lang po muna ang mga updates mula dito sa payout site dito sa Robinson's Place Naga. Para sa iba pa mga balita, tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas at sa iba pang platforms ng Integrated State Media o ISM.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Punta naman tayo sa Visayas Regional Jackfruit Day 2026, ipinagdiwang ng Department of Agriculture Region 8. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ipinagdiwang ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang 3rd Regional Jackfruit Day bilang pagkilala sa ambag ng langka sa kabuhayan at agrikultura sa Eastern Visayas. Tinalakay sa aktibidad ang kalagayan ng industriya ng langka, mga target para sa 2026 at ang 2027 Jackfruit Plan and Budget Proposal. Ibinahagi rin ang mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng langka at nagsagawa ng orientasyon tungkol sa sagip sa Tobacco Program. Naging tampok din ang sabayang pagkain ng bagong aning sweet jackfruit bilang simbolo ng pagmamalaki ng rehiyon. Ayon sa DA-8, layunin ng pagdiriwang na palakasin ang pagtutulungan ng mga sektor upang mapanatiling masigla at kompetitibo ang industriya ng langka. Ito ay may temang From Farm to Table, Celebrating Our Sweetest Treasure. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagpapatibay ng ugnayan at koordinasyon na pag-usapan sa courtesy visit ni PRO6 Director Randolph Tuanyo sa NAPOLCOM 6. Ang detalye ng balita hatid ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ng courtesy visit si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa tanggapan ng National Police Commission Region 6 sa siyudad ng Iloilo. Kasama ni General Tuanyo sa pagbisita mga miyembro ng PRO 6 Command Group, regional staff at iba pang senior officers. Mainit naman silang tinanggap ni NAPOLCOM 6 Regional Director Benjamin De Ausen Florentino. Sa courtesy visit, pinag-usapan ng opisyal kung paano pa mapagtibay ang ugnayan at koordinasyon ng Police Regional Office 6 at NAPOLCOM tungo sa mas mahusay, maayos at epektibong pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa kapakanan ng kapulisan at ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa Mindanao, daan-daang halal industry stakeholders daragsa sa Davao City para sa Philippine Halal Trade and Tourism Expo sa Hunyo. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inaasahang daragsa ang daan-daang halal industry stakeholders sa Davao City sa susunod na buwan para sa isasagawang 11th Philippine Halal Trade and Tourism Expo o PHTTE. Sa sinagawang press conference, inihayag ni PHTTE organizer Universal Islamic Center Incorporated founding President Marilu Ampuan na layunin ng programa na mas patibayin ang halal partnerships, ipromote ang inclusive economic growth sa bansa at iba pa. Ayon kay Ampuan na pinuposisyon na nito ang bansa para maging emerging player ng global halal market. Sa pamamagitan ng Philippine Halal Trade and Tourism Expo, nais itong mapalakas ang mga micro, small and medium enterprises o MSME at maging halal tourism upang mapalawak ang oportunidad dito sa ekonomiya. Giit ni Ampuan na ang nasabing hakbang ay alinsunod sa Republic Act 10817 o ang Philippine Halal Export Development and Promotion Act kung saan tulong-tulong ang ilang ahensya ng pamahalaan upang mapalago ang halal industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes, May 29, 2026 dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, isang minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
10: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
11: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
10: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
12: It will proceed, built on a foundation of friendship and shared values for peace, diplomacy, and adherence to international law.
22: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas.
25: At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Albert Domingo mula sa Department of Health, USEC. Albert, kinilala po ng World Health Organization ang mahalagang papel ng Pilipinas sa pagpapalakas ng global health workforce. Ano po ang detalye nito at paano po binabalansin ng DOH yung pagtulong sa ibang bansa na nangangailangan ng mga nurse habang tinitiyak na hindi napapabayaan ang pangangailangan ng mga ospital at pasyente dito po sa ating bansa?
26: Yes, Joshua, kakabalik lang po ng ating Department of Health mula sa 79th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland noong nakaraang linggo. Ang isa sa maraming mga nagawa natin, itong sinasabing resolution on the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Ano pong ibig sabihin na nito, Joshua, sa ating mga kababayan? Matagal na po ang ating Pilipinas na nagbibigay nga ng ating mga nurses. Saludo tayo sa ating mga magagaling na nurses at hindi lang nurses, mga doktor, mga midwife, mga caregiver. Ang tanong, ano ba ang nagiging benepisyo para sa atin? At yan yung binabalanse ng ating Department of Health. Dahil sa nagkaroon tayo ng Code of Practice on International Recruitment, ang mangyayari po at sinagundahan ito, Joshua, hindi lamang ng isa, dalawa, 33 co-sponsors, mga bansa po ito, no, internationally, na kailangan kapag ang isang destination country or yung nagre-recruit ng ating mga nurse ay kukuha ng nurse mula sa atin, ay dapat tumutulong siya. Paano siya tutulong? Mga scholarship, mga tulong sa ospital ng Pilipinas, at hindi lang to para sa Pilipinas, ngunit para sa iba pang mga bansa tulad natin na pinanggagalingan ng mga nurses sa buong mundo.
25: Okay, so give and take ang peg.
26: Yes, kasi dati take and take lang yung nangyayari. So ngayon, ipinaglalaban ni Secretary Erbosa sa utos ng Pangulong Marcos, hindi lamang yung pagbigay ng mga nurses, pero yung kapakanan ng mga naiiwan dito sa ating bansa.
25: Alright. USEC, binigyan din po ng WHO ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga bansa laban naman po sa mga nakamamatay na sakit at virus. At sa panahon nga po ng mga bagong banta sa kalusugan sa buong mundo, paano po nakikipagtulungan ng Pilipinas sa WHO para pumapanatili na ligtas at handa ang ating mga kababayan.
26: Joshua, balitang-balita ngayon, no? Ongoing yung Ebola, yung Bundibugyo virus outbreak sa Democratic Republic of the Congo at sa Uganda. Siguro magtataka ang ating mga kababayan, bakit nakakaiwas tayo dun sa pangyayari yun? Bakit hindi nakakarating sa atin yung Ebola? Dahil sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa World Health Organization at sa mga ibang bansa. Ito po yung sinasabi natin na International Health Regulations or yung IHR. Bago pa man po pumutok sa balita, alam na po ng Department of Health kasi mismong WHO ang nagsasabi sa atin may nangyayaring ganito sa Democratic Republic of the Congo o kaya may nakitang bagong virus na ganyan para alerto ang ating Bureau of Quarantine, hindi tayo nadadatnan na natutulog, sabi nga nila.
25: Okay. Well, kaugnay naman, Yusek, ng World Health Assembly, nagkaisa naman ng Pilipinas at United Arab Emirates para pupalakasin ang proteksyon sa kalusugan ng ating mga OFW. Kabilang nga po ang posibleng pagkakaroon ng mas maayos na health insurance coverage at health education. Paano po may kinabang ang mga Pilipino nagtatrabaho sa UAE sa mga hakbang na ito, lalo na po sa pag-iwas at pagpapagamot ng iba't ibang mga sakit?
26: Yes, Joshua. Dyan sa bilateral meeting na yun, ibig sabihin mga bansa, nakita-kita, no? Kasama po tayo dyan na-meet namin yung Minister or yung Associate Minister of Health ng United Arab Emirates. At isa sa mga sinabi niya is, paano daw yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa UAE, umaabot ba doon yung PhilHealth nila? At nagkakaroon ba ng pagkakataon? At ang sagot ng ating kalihim ni Secretary Ted Erbosa, yan ang dapat nangyayari. Dapat kinikilala kung ano yung binabayaran ng ating mga OFW na premium dito ay nagagamit rin dun sa mga bansa na pinupuntahan nila. Opo, merong mga insurance dun sa UAE, sa iba pa, mga Kuwait, and so on and so forth. Pero karaniwan, iba pang bayad yung nangyayari. Ang naging mungkahi dito is kung ano yung binabayaran ng OFW dito sa Pilipinas ay magagamit rin pagdating dun sa UAE. At yan yung binabalangkas na ngayon.
25: Okay, magandang balita yan. Sana maisulong.
26: Yes.
25: Well, Yusek, sa patuloy naman po na koordinasyon naman ng DOH, WHO, DMW, DFA at ng pamahalaan ng Netherlands, kaugnay naman po nitong hantavirus cases sa MV Hondius, paano po tinitiyak ng DOH na ligtas, maayos ang kalagayan at nabibigyan po ng sapat na medikal na pag-aalaga yung 38 Pilipino na crew members habang isinasailalim po sila sa quarantine sa Netherlands?
26: Yes, Joshua. Dahil na rin sa ating pakikipagtulungan sa World Health Organization at sa ating pagdalo dun sa World Health Assembly, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Pag World Health Assembly kasi, Joshua, every year nangyayari yan, simula 1948. Lahat ng mga Secretary of Health at ang kasama yung mga Department of Health nakikita sa buong mundo. Andun, na-meet natin, nakikita natin sa TV ngayon, yan po yung Minister of Health, yung ating babae na kasama ni Secretary Erbosa. Siya po yung Minister of Health, Secretary of Health ng Netherlands, na siyang nangangalaga ngayon sa kapakanan ng ating 38 ng mga Pilipino na sila nga yung nag-uwi dun sa Barkong Hondius. Ni isa sa mga 38 ay dinapuan, awa ng Diyos, at tumatakbo lamang hanggang middle of June thereabouts yung quarantine nila. After that, yung iba sa kanila baka tumuloy sa trabaho at meron pa rin silang kontrata, yung iba baka magpa-repatriate na. Pero dahil sa kooperasyon sa World Health Organization at sa Netherlands sa iba pang bansa, naiiwasan natin na maapektuhan ang ating mga kababayan.
25: Alright, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga impormasyon at update na inyong ibinahagi sa amin. Mula yan sa Department of Health.
26: Salamat rin po, Joshua.
25: Thank you, Yusek. Samantala, paggalaw sa presyo ng produkto ng petrolyo na susunod na linggo o sa susunod na linggo at supply ng langis sa bansa, ating aalamin kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
13: Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
25: Director, sa ngayon po, kumusta po ang supply ng langis sa bansa? May sapat po ba tayong krudo at produktong petrolyo habang patuloy nga po itong tension pa rin sa Middle East?
13: Well, ang ating cut-off palagi sa monitoring ay every Friday, no? So, ang recent report will be done today. Isasubmit to sa atin. Bukas to natin makukuha. So, I will be reporting yung last week, no, yung last Friday. Yung atin hong gasoline as of May 22, no, ay nasa 45, almost 46 days supply tayo sa gasolina. Sa diesel, nasa 41 days supply. kerosene nasa 139 day supply, jet fuel nasa 66 day supply, fuel oil nasa 47 day supply, at ang LPG po natin ay nasa 41 day supply. Ang ating pong minimum inventory requirement ang nasa regular.
26: Yes, Director. Nahihirapan lang po dati sa ating pinag-uusapan ni Director Abad sa nangyari. Ulitin lang natin habang nire-establish natin yung linya. 46 days sa gasolina, 41 days sa diesel. 100, bumalik na ba sa Director? Mukhang naririnig ko na siya. Hindi pa. 139 days sa kerosene, 56 days sa jet fuel, at 47 days sa fuel oil. Yes. No? Napakahalaga nung ganyang impormasyon kasi maririnig natin na talagang tinututukan ng ating gobyerno na hindi tayo mawawalan ng langis.
14: Yes. At huwag na nga po ng balitang yan, no, pinalawig yung ceasefire ng US at ng Iran. So inaasahan natin na magkakaroon ito somehow ng efekto sa presyo ng langis. Well, with the forecast na inilabas natin kanina dito sa PTV, at least 4 pesos ang rollback na inaasahan sa gasolina and around 7 pesos naman sa diesel. So malaking bagay yan para sa atin, sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, na gumagamit ng produktong petrolyo.
26: Oo. Sa yung mga 4 pesos na bawas na yan, 7, lalo na yung diesel, no, 7 pesos, ang ginagamit ng ating mga super. Saludo tayo sa lahat ng mga namamasahe ngayon. No? Yan ang literal na nagpapatakbo ng ating mga sasakyan, mga bus, mga jeep, na nagdadala ng ating mga kababayan sa kanilang mga opisina, sa mga palengke, at yung mga produkto na ating kinakain at ginagamit.
14: Yeah.
26: Oo. So sige. So habang baka balikan na lang natin 'yo kapag naayos natin, no. Samantala, punta muna tayo. Update tayo sa water allocation at contingency plan sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Tubig naman tayo sa mga dam. Ating aalamin kasama si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dr. David, magandang tanghali po.
15: Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood po ng inyong programa.
26: Yes, Dr. David, simulan po natin ang mga tanong. May mga ulat na patuloy ang pagbaba ng water levels sa Angat Dam at iba pang mga dam sa bansa. Ano po ang kasalukuyang assessment ninyo ng NWRB sa sitwasyon ng ating water supply ngayong nasa tag-init pa rin po tayo, sir?
15: Opo, no, sa kasalukuyan po ang sitwasyon po natin, no, sa ayon ngayong umaga po, ang level po ng tubig sa Angat Dam ay nasa 173.4 na metro po, no, or meters. Ito ay halos 6 na metro na mas mababa po, no, dun sa minimum operating level na 180 meters po. At tumigit kumulang na 36 meters na mas mababa sa normal high water level na 200 meters. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa ganito pong sitwasyon na mababa po, no, sa 180 meters na minimum operating level, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, ang water supply po para sa NWSS or para matugunan po ang water supply ng Metro Manila at mga karating lugar, no, ilang lungsod po at bayan sa Bulacan, Rizal at Cavite, no. So sa ngayon po, sa para sa buwan ng Hunyo po ay inaprubahan ng NWRB ang alokasyon, no, na 50 cubic meters per second. At umaasa po tayo na itong alokasyon na ito ay sapat, no, sa ganitong panahon para po matugunan, no, yung pangailangan ng mga kababayan natin, particular po dito sa Metro Manila at karating lugar.
26: Dr. David, mag-follow-up question lang po ako, no. Para sa ating mga karaniwang mamamayan, anong ibig sabihin ng 50 cubic meters per second? Malakas po ba yung buga ng tubig? Hihina siya sa karaniwan? Anong nararamdaman ng isang karaniwang gumagamit ng tubig?
15: Ang 50 cubic meters per second po ay ito po yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam, oh, yung sa dam mismo po, no, hindi sa kung ano po yung dumadaloy sa ating mga poso, no. Ito po yung dami ng tubig, no. So ang isang ano po, no, ang sabihin na po natin ang isang cubic meter po halos mga 5 drum yan, no. 5 drum na ano na tubig po sa isang cubic meter. So ito po ay mga 50 cubic meters per second, halos mga 250 po na drum kada segundo po ang nilalabas na tubig diyan po na nanggagaling sa Angat Dam, no. At ito po ang tubig na to ay siya na rin po naman ang pinamamahagi, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo para po matugon na no yung water supply ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila at mga karating lugar po.
26: Okay. Ibig sabihin na Dr. David, hindi mawawalan ng tubig. Yun po ibig sabihin noon.
15: Sa ngayon po, sa ganito pong sitwasyon na 50 cubic meters per second, umasa po tayo na normal ang magiging sitwasyon po no ng supply ng tubig no sa Metro Manila, lalo na po sa mga kabahayan po no. Pero sa ngayon po, dahil na rin po no sa mababang level no, medyo mababang level ng tubig mula sa minimum operating level, ay nagsasagawa na rin po ng contingency measures tayo habang mas maaga po no, kasi sa ngayon po ay

0: mga consumers para sa Metro Manila po.
1: Okay. Director, binanggit din po ang posibleng paggamit ng mga bagong water sources tulad ng Upper Wawa Dam sa Rizal. Pakipaliwanag po, ano po detalye nito?
0: Tama po yun. No? Ito po naman ay isang magandang balita, no? Sa kasalukuyang administrasyon po ay magiging operational na po, no, itong Upper Wawa Dam, no, bago po magtapos ang taon, no, early next year. At malaki po ang maitutulong nito kasi nga po kung mapasok man, no, yung El Nino, no, sa bago magtapos ang taon hanggang sa unang bahagi ng taon, ay may mga alternative sources, no, o karagdagang tubig na po tayong mapagkukunan sa mga panahon po na yon. Pero sa kasalukuyan po, ay habang wala pa po yon, ay meron naman pong inaproba, no, ang NWRB na gamitin po yung mga deep wells dito po sa Metro Manila na pwede pong makatulong kung sakali pong magkaroon ng additional na pangangailangan na tubig at magkaroon ng adjustment po sa allocation para sa Metro Manila water supply.
1: Okay. Director, linawin po natin para po sa ating mga manonood, yung pong pagdadagdag ng 50 cubic meter, practical po ba yon since nakakita po tayo ng mababang operating level sa ating mga dam?
0: Sa ngayon po, ang gusto ko sana, binabagyan po kasi natin prioridad, no, yung water supply, no. So, sa ngayon po ay para sa po kaalaman, ang isa rin pong umaasa dyan ng patubig galing po sa Angat Dam ay yung irrigation po, no. Sa kasalukuyan po ay dahil natapos po yung tinatawag nilang dry cropping season, no, mga May 14, ay mula po nung May 15, ay suspendido po, no, yung releases or allocation ng tubig para po sa allocation ay para po sa irrigation. Kaya nga po ito sa ngayon po mula May hanggang July ay tinuturing po natin na conservation period ito, no, bago magsimula yung wet cropping season para sa irrigation. Kaya sa ganitong panahon po ay mas binibigyan ho muna natin ng prioridad yung water supply at umaasa po tayo itong mga pag-ulan na darating nitong mga June or July ay maka-recover po ng sapat, no, yung Angat Dam para naman po matugunan natin yung karagdagang pangangailangan para po sa irrigasyon.
2: Dr. David, napahagingan nyo na po, no, yung usapin sa tag-ulan. May mga panawagan din po kasi para mas mapalakas yung water security sa pamamagitan ng rainwater harvesting, recycling, at pati rin yung usapin ng desalination. Ano po yung posisyon ng NWRB sa mga alternatibong solusyong ito?
0: Tama po yun. Tayo naman po ay pinopromote natin, no, particular po yung rainwater harvesting. No? Ano pong ibig sabihin nito? Sa kasalukuyan, no, ito pong may mga nararanasan naman po tayo mga pag-ulan. No? Pero sa ngayon po ay hindi ito nakakaabot, no, dun po sa mga watershed natin, particular po sa Angat Dam. Eh kung hindi po ito nakakaabot sa mga watershed po natin, pwede na rin po natin mapakinabangan ito, no? Kung pwede po nating i-harvest ito at ipunin ng maayos para naman po makatulong, no, sa karagdagang pangangailangan natin sa ating mga kabahayan po, no, at mas mababawasan po, no, yung pressure na paggamit natin ng tubig ng mga, sa mga faucet po natin na nanggagaling po sa mga dams, particular po ang Angat Dam. So yung recycling po ay isa rin pong advokasya na pinupus na rin po natin, no, yung mas maganda po talaga yung pagbabago, no, ng ugali natin kung paano ho natin gamitin ng tubig, no, yung recycling or reuse, no, pag yung mga pinaghugasan po ng mga gulay pwede po nating pandilig ng mga halaman niyan or kung maari po, no, yung mas maging responsable po sa paggamit ng tubig, no, yung mas bawasan po, no, wag masyadong mag-aksaya. At yung mga leakage po, no, yung mga tagas po sa ating mga kabahayan ay malaki po ang may tutulong niya, no, sa management po ng ating water supply na magkoconsider po natin karagdagang mapagkukunan ng tubig bukod po sa mga dams po natin.
1: Okay. Director, nabanggit mo kanina yung abiso ng pag-asa sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ngayon, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na magtipid ng tubig, pakipaliwanag po at pakibigyan diin gaano po ba kalaki ang posibleng epekto nito sa mga pangunahing dam sa ating bansa sakaling lumala ang El Nino.
0: Ang ayon po sa pag-asa, no, ito pong El Nino na medyo nagbabadya po na posibleng makapasok ngayong taon na to ay lumalabas po parang

0: strong El Nino siya, no? At baka nga po sabi, baka maging very strong pa siya. Ano pong ibig sabihin nito? Magiging malaki po ang pagbabago, no, doon sa posibleng mga pag-ulan na maranasan po natin. Sabi nga ho natin, baka mas mababa po, no, sa mga normal na pag-ulan ang mararanasan po natin. Kasi nga po, umaasa po tayo sa mga pag-ulan, no, para po ma-refill or ma-recharge yung mga dams natin. At kung magkakaroon ng mababang normal, mababa sa normal ang mga pag-ulan, ay nagiging issue po dun sa pag-recover, no? Itong sinasabi nga natin, pagtag-ulan, nagre-recover po yung mga dams po natin. Pero kung mababa sa normal po, no, yung mga pag-ulan na mararanasan po natin, dulot na rin po ng El Nino, baka hindi po makarecover ng sapat, no, yung mga dams po natin, na kakailanganin din naman natin sa mga susunod na buwan po natin mga pangangailangan sa water supply po. Kasama na rin po hanggang sa susunod na taon.
1: Ayan, no? So, Dr. David, mensahin nyo lang po sa publiko upang maiwasan ang panik at mapanatili ang responsabling paggamit ng tubig habang patuloy na minomonitor ang mga dam sa bansa. Go ahead, sir.
0: Opo, no? Ayon na rin po, no, sa direktiba ng ating DNR Secretary Juan Miguel Cunha, no? May instruction po siya na i-monitor ng maigi itong development dito po sa mga dams po natin at magbigay ng regular reporting at palakasin po, no, yung mga conservation messaging natin katulad nga rin po ng rainwater harvesting facilities at yung mas responsabling paggamit po ng tubig ay isa rin po sa mga layunin at panawagan natin sa mga kababayan, ayusin ang mga tagas, bawasan ang hindi kinakailangang konsumo at i-reuse ang tubig kung maaari po. Ang kolektibong aksyon ay makakatulong po, no, upang mapatatag ang supply at mabawasan ang epekto ng El Nino po.
2: Ang dato, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Sevillio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Thank you, sir.
1: Samantala, balikan natin ngayon si Director Rino Abad ng Department of Energy. Mula sa tubig, sa langis naman tayo, oil supply at presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Director Abad, welcome back. May mga ulat na posibleng magkaroon ng panibagong paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ano po ang inaasahan, sir, dito pagdating sa oil prices next week? May pag-asa po ba ang rollback o mas mataas pang presyo ang dapat asahan ng mga motorista? Sir, go ahead.
3: Well, malaki na ho ang tsansa kahit 4 na trading days pa lang tayo for this week. Hinihintay ho natin yung result of Friday, but mataas na ho ang tsansa na may rollback ho tayo sa gasoline na aabot, ang estimate pa lang ho naman to, pero mukhang aabot tayo ng 4 pesos. Sa diesel, aabot tayo ng 8 pesos. And kerosene, baka umabot tayo ng 10 pesos per liter ho lahat ito.
2: Okay. Well, magandang balita po yan at malaking bagay yan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mamamasada. Pero Director, may mga nagsasabi pong posibleng muling umabot sa halos 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel sa ilang lugar. Gaano po katotoo ang pangambang ito at paano po ito may iwasan?
3: Well, ang range natin ay umaabot na lang ng pag mag-implement tayo nitong 8 peso sa diesel, baka umabot na tayo sa range ng 70 to 80, no? Kasi ang laki na ho ng bawas na to. Though hindi pa tayo makabalik sa 55 before to 65, no? But comparatively, malayo na ho tayo dun sa 100 plus na sinasabi po at naramdaman natin before more than 100. Ang diesel umabot around 140. So medyo kalahati na ho tayo dun. At mukhang pag ito dahil maganda ho ang naging resulta sa mga pronouncement na ng negotiation between US, Iran, kaya nararamdaman ho natin itong mga pagbabalik dun sa level na hindi naman ganong kalapit, pero hindi naman kapareho nung before the war, pero malapit na ho tayo dun. So, unless magbago ho ang sitwasyon sa feedstock, hindi malayo ho na bumalik ulit tayo sa ganong sitwasyon as before.
1: Opo, tama po yun, Director Abad. May dagdag ko lang, no? Si Secretary Sharon Garina, talagang hands-on. Na. Hindi ko makalimutan, nakita ko sa mga personal page niya yung pagpasok ng mga barko-barko ng mga langis para mapababa yung presyo. Ngayon po, ayon sa ulat, nationwide na sir yung pagpapatupad ng 10 pesos na fuel subsidy para sa public utility vehicles. Ano po yung mga detalye or updates natin tungkol dito, sir?
3: Well, ang maganda hong balita dito, tuloy-tuloy ho ang 10 peso implementation ho natin. In fact, ang atin hong onboarding ng gasoline station, meron na ho tayong around 1,263 na gasoline stations with tarpaulin na ready to accommodate. In fact, ang ating hong claims umaabot na ho ng since nagsimula ho tayo nito, around 6 weeks ago, meron na ho tayong claims na ipamigay, in other words, around 40 million pesos sa mga PUJ and UV Express. Ito lang ho muna ngayon ang kinocover na type of vehicle at iisang product pa lang po, which is diesel. So, may tinatarget pa ho tayong mga priority routes, at pag ito'y natapos na ho in the coming week, depende na ho sa pag-uusapan, baka ang nararamdaman ho natin ay baka i-expand ho yung coverage, sana matuloy yan, with other types of vehicles. Pero for the meantime, ang inoobserbahan po ngayon ng opisina ng agency ng DOTR, DOE, at saka ng Office of the Executive Secretary, ay kung ito'y tutuloy-tuloy at magiging successful. At mukha naman nagiging successful na, dahil ang taas na ho ng claims when we started that almost 6 weeks ago.
2: Okay. Well, Director, para naman mabawasan ang dependence ng Pilipinas sa inaangkat na langis, kumustahin po namin yung mga efforts at mga hakbang ng DOE at ng pamahalaan sa pagpapalakas ng renewable energy at alternative fuels.
3: Well, tuloy-tuloy ho yan. Yun nga lang, hinihintay ho natin yung development na umaabot din ho ng taon-taon, no? Pero tuloy-tuloy ho ang awards ng mga service contracts for renewable energy projects. At tuloy-tuloy din naman ho yung ating pagkakaroon ng inisyatibo, no? But yung mismong pag-i-implement ng batas na mapalakas pa ang entry at utilization ng Philippines, no, on transition to electric vehicle. Ito ho talaga ang malaking dalawang aspeto na malaking makapagbabawa sa ating dependency sa fossil fuel. Ito ho talagang dalawa, which is the increase in renewable sources sa ating electricity or power mix, at the same time, yung pagpapababa ng ating dependency sa conventional vehicle towards electric vehicle. It's good to note na ang average natin na nakikita na ngayon, umaabot ng around 10% on the monthly sales. Around 40 to 50,000 vehicle sales in a month. Mga around 10% na ho dyan, or around 4,000 to 5,000 units ay mga related sa electric vehicle type of vehicles, no? At we would like to push pa rin ho itong target na sana tumaas na ho. Like in China ho, nasa around 50% na ng kanilang mix of sales ay mga electric vehicles. Sana umabot ho tayo doon, kasi 70% ng ating fuel consumption ay itong mga land transport. So kung yan po ay mapapa-transition natin ng mabilis sa electric vehicle, malaki ho ang magiging kabawasan sa vulnerability natin sa volatility ng price ng fuel.
1: Director Abad, no, so napag-usapan niyo rin kasi yung paglipat ng energy sources. Meron po ako itatanong lang kung kaya lang po ninyong sagutin yung sa usapin ng solar power. Dahil nabanggit niyo na electric vehicles at pinapataas natin yung dami ng mga electric vehicles as alternatives dun sa ating mga gas and diesel fuel. Ano po naman yung mga inisyatibo para ng Department of Energy para mapalawak pa ang paglagay or paggamit ng solar power sa mga residential area?
3: Well, ang ngayon nga ho, ang pinag-uusapan ngayon sa Congress ay magkaroon talaga ng organized na accreditation ng mga installation ng nitong mga solar equipment or technology, kasi ang trend ho ngayon ay hindi na lang ho yung malakihang mga buildings, no? In fact, marami na ho talaga ang gumagamit even to the residential level. So I think it's no longer a question kung gagamitin ng even to the extent ng residential level, but it's a question na masiguro lang yung safety, no? At tama naman ho yan, pinag-uusapan na sa Congress at mukhang yun ho ang development na kailangan. At the same time, dyan sa pinag-uusapan sa Congress, siguro maganda na rin na magkaroon na tayo ng definitive direction in terms of the period or time frame kung saan mukhang i-enforce na ho talaga natin yung paggamit ng electric vehicle. Kasi ngayon, nagiging dependent lang ho tayo sa discretion nung mga users, yung mga consumer, no, na bumibili ng vehicle. But at some point, dapat siguro mapag-usapan na hanggang anong period talaga natin i-allow yung entry pa rin ng conventional vehicle vis-a-vis yung gusto natin na makatransition talaga tayo dun sa electric vehicle. So, yan ho ay napag-uusapan na sa Congress at mukhang kung matutuloy ho ang usapin na yan, baka masettle ho ang mga issues na yan.
2: Speaking of switching to electric vehicles, Yusek, malaking bagay kasi given na tropical country tayo, malulubos natin yung solar energy, yung renewable energy.
1: Oh, and parang naririnig na nila Director Abad, no? Kaya ako tinanong yung tanong na yun, off-script yun eh.
2: Okay.
1: Kasi kakakabit ko lang rin ng solar sa bahay ko at nag-iisip na rin ako ng electric vehicle. So yun yung tanong, dahilan ko bakit ganun.
2: Alright. Well, mensahe nyo na lang po, Director, sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Go ahead, sir.
3: Magandang balita ho at mayroon ho tayong inaasahang rollback. Ang atin lang hong pinangangambahan na sana hindi ho magbago yung arrangement na nangyayari ngayon doon sa PSTOC. At do hindi man tayo makabalik sa 55 to 65 range, at least makalapit lang ho tayo kahit nasa 70 to 80 range. At hihintayin na lang ho natin na makabalik ho yung mga nasirang facility doon sa Persian Gulf. At definitely, pag naayos na ho yun at meron na hong uling normal flow of oil from the Persian Gulf, ay sigurado ho baka magkaroon ho tayo ng mas magandang price at asahan nyo lang na imomonitor ho palagi at mag-update ho palagi ang Department of Energy on a weekly basis doon sa trend ng price.
1: Ang galing talaga ng Department of Energy Undersecretary Sharon Garin. Maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Thank you, sir.
2: Samantala, pag-revisit sa kasalukuyang power reserve requirements, ating pag-uusapan kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali na po sa inyo lahat.
2: Attorney, dahil po sa sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon at Visayas grade, bakit po nakikita ng ERC na kailangan balikan o i-review ang kasalukuyang power reserve requirements?
4: Tinitingnan kasi natin ngayon dyan ay kung tumama pa ba. Kaya lang, tinignan namin ay itong mga reserve requirements talaga ay galing sa DOE circular. Kaya siguro mas mainam na kung ang DOE ang mag-arriving nito para yung mismong circular nila, yung kanilang maamyendahan. Kasi kung kami, hindi namin kakayanin na i-revise yung nandoon. Kaya tag-implement na lang kami at kung ang pag-uusapan naman natin ay yung rason doon sa mga red and yellow alerts, ang nakikita namin ay more on the capacity na ang dapat na madagdagan kesa yung sa research. Kasi kung yung mga capacities naman natin ay tumatakbo lahat, ay may sapat naman talaga na both capacities para sa demand at saka para sa reserves.
1: Attorney, nabanggit nyo rin kasi yung mga reserves, no? At pwede natin pag-usapan pa mamaya. Pero nabanggit nyo rin yung capacity, yung kakayahan na magbigay ng kuryente. Ano ho ba ang pwedeng gawin ng ERC sa kung sino man, ano ba yan, mga planta, mga transmission, kung sakaling hindi natutupad yung pinangakong capacity?
4: Kasi meron naman din kaming regulatory framework to implement yung mga DOE circulars na pinapatupad. Kaya kung magkakaroon ng mga paglabag, ay pwede naman kaming mag-impose ng fines and penalties sa mga hindi sumusunod doon sa mga requirements na yon.
1: Ayun, attorney, nabanggit niya na yun, no? So, yung mga requirements tulad ng static reserve margins na pag-uusapan, ilipat daw patungo sa dynamic weather index targets. Ang daming mga termino yun. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasama na rin kami, ano po ba yung, paano ito makakatulong yung mga static, dynamic, para makaiwas sa power interruptions?
4: Ay, sige. Hindi ko siguro i-explain yung mga terminologies na yan. No? Kasi mas lalo tayong maguguluhan. Okay. Ang gusto lang namin parating ay kung puntahan natin kung ano yung nangyari noong red and yellow alerts. Red alerts na lang. Anong oras yung nagkaroon tayo ng red alerts? Pagdating ng alas 3 ng hapon. Alas 2, alas 3. Doon nag-umpisa yung red alerts natin. Doon nagkaroon ng pagkakataon na kulang na yung supply ng kuryente para patugunan yung ating mga pangangailangan. Eh, ang nakita namin doon sa mga datos na sumiti sa aming opisina ay yun, bago kasi yung alas 3, mataas pa yung capacity ng mga solar. Kaya yun ang naka-alleviate ng konti doon sa alert levels natin. Pagdating kasi ng alas 3, nag-dip, bumababa na yung capacity na pwedeng i-generate ng mga solar. Kaya dahil nawala yung mga capacity na yun, hindi dahil sa nag-force outage sila o kaya nagkaroon sila ng derating. Ay ito ay normal na operation talaga. Pag bumababa na yung anggulo ng araw, ay bumababa na rin yung capacity na pwedeng i-generate ng mga solar. Kaya tayo din, ito ay nakadagdag doon sa red alert natin. Kaya doon yung nakita namin talaga na isang significant na event nung nagkaroon tayo ng red alert. Kaya nakita niyo yung red alert pagdating ng alas 3 hanggang late evening, hanggang early to late evening. Nung bumaba na lang din yung ating consumption, doon na rin din tayo bumaba sa yellow alert.
1: Okay.
4: So kaya sa tingin namin, hindi lang siguro reserves ang titignan natin. Kasi pag sinabi mo kasing reserves, ibig sabihin, kung meron ka pa rin sufficient na supply. Pag bumaba na yung supply, doon papasok yung reserves. Hindi ganun yung nangyari.
1: Okay. So, Attorney, kaugnay po niya nabanggit niyo tungkol sa reserves. So, pag sinabi natin static reserve margins, tapos posibleng ilipat sa dynamic weather index targets, ano pong ibig sabihin nito? Depende po sa panahon?
4: Yun nga. Yeah.
1: Okay.
4: Kasi yung sinabi mo kasi na static ay kung ano yung normal lang, kung ano yung fixed na dapat na may reserba ka. Pero kung kumare dynamic yung reserve, dapat may reserba ka pag mga ganitong panahon. Nakikita namin dyan yung paitingin yung mga solar at paggamit ng mga battery storage para yung capacity nila na sobra-sobra na na-degenerate pagdating ng tanghali ay ma-store at magamit pagdating naman sa gabi kung hindi na gumagana yung pag-generate from the sun itself.
5: Okay.
1: Mabilis ang follow-up lang, Attorney. Ibig sabihin po ba pwedeng ipag-utos ng ERC sa mga plantang solar halimbawa na dagdagan yung baterya nila dahil nakita niyo yung datos na hindi na sa store, hindi na itatago yung sobrang araw?
4: Siguro mahirap yung ano no, yung ipag-utos talaga namin na dagdagan niyo yung baterya. It's more of kasi yung generation kasi ay deregulated. Kaya hindi namin po pwedeng utusan kung paano nila i-operate yung kanilang mga planta. Ang pwede lang namin yung kagi ay yung mga mangungunan pag dating ng pag nagkaroon ng mga solar generator, but not just solar, no? Yung mga renewable energy sources natin ay magkaroon na ng battery storage systems. Kasi hindi lang ang solar ang RE. Meron ding wind, meron ding hydro, meron ding geothermal. Pero yun na nga, solar yung na-highlight dahil nga doon sa capacity nila to produce pag may araw.
5: Okay. Attorney, may mga panawagan din po para mas mapabilis ang pag-aproba dito naman sa mga bagong energy projects at fast ramping capacity. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng ERC para mapabilis ito nang hindi nakokompromiso ang regulasyon?
4: Kami naman sa ERC ay laging tumitingin dun sa mga power supply agreements at saka yung mga ancillary service power agreements ng NGCP. Kung nakikita naman namin yan, in-action na naman namin ng mabilisan.
1: Attorney, sa ganong usapin, sa tingin po ba ng Energy Regulatory Commission, sapat pa rin ba ang kasalukuyang power infrastructure ng bansa natin para sa lumalaking demand ng kuryente? O kailangan na ba talaga ng mas malalaking reforma pa sa energy sector?
4: Kung ang titingnan natin ay yung capacity at saka yung para sa demand at saka para sa reserve, kung tumatakbo lahat yan, sobra-sobra. Ang nagiging problema lang ay kung nagkaroon sila ng mga preventive maintenance at saka yung mga forced outages at saka yung mga deratings. Doon nagkakaroon tayo ng issue. Tapos kung magkasabay-sabay sila, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga, lagi pa rin namin panawagan sa mga mungkunan ay dagdagan pa rin ng capacity at saka yung magkaroon tayo ng mas varied na generation mix. Pwede yung mga hybrid. Yung tinatawag ng hybrid, yung solar na may batteries, wind na may batteries, para kung hindi na makapag-produce yung main na technology like solar or hybrid or wind, ay yung battery storage naman ang pagbibigay ng additional capacity sa grid natin.
5: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission.
1: Pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week sa buwan ng Hunyo, ating pag-uusapan ngayon kasama si Director Imelda Ronda mula sa Operations and Services ng National Authority for Child Care. Magandang tanghali po, ma'am.
6: Yes, isang magandang araw po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama po dito sa programa ninyo.
1: Salamat po sa inyong pagdalo. Ma'am, ano po ba ang tema ng pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week ngayong darating na Hunyo? At paano ito sumasalamin sa advokasya ng NACC para sa legal adoption at foster care?
6: Yes, maraming salamat po. Tuuna po, ang Adoption at Alternative Child Care Week or AACCW is a designated nationwide celebration po during every second week of June ng bawat taon to celebrate adoption and alternative child care. And this help elevate public awareness on the various government programs and services that we have para po sa mga batang abandoned, neglected, dependent, surrender, orphaned, abused, and exploited. So this year, our theme po is Love Makes a Family. So this is a time for of the year when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child in need of a family. So through this activities, we also hope to raise awareness, public awareness on legal adoption and alternative child care, and encourage the public to open their hearts and homes to a child who needs a family. So bali, pag limang taon na po namin ito na sineselebrate ang adoption and alternative child care week. Nasabi ko nga po ang aming tema ay Love Makes a Family. Ito po ay paalala sa ating lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa, at ang pag-unlad ng bawat miyembro ng pamilya. So, ibig sabihin po nito ay ang pagmamahalan bilang pundasyon ng isang pamilya transcends beyond biology at ang traditional setup na kinagisnan po natin na komposisyon ng isang pamilya na may nanay, may tatay, at merong mga anak. Dahil marami po ang nag-i-inquire din po sa aming opisina, ng mga single individuals. So, pwede rin po silang maging adoptive parents or foster parents kahit na po sila ay single. So, hindi po gustong sabihin na ang magiging adoptive parents ay foster parents po ay yung mga mag-asawa lang po. So, pwede po tayo ng individual, single individuals na lihikayat po namin na buksan din ang kanilang puso at tahanan para sa isang bata na nangailangan po ng pag-aaruga ng isang magulang.
5: Okay. Well, Director, ano-ano naman pong aktibidad ang inilatag ng NACC ngayong buwan ng Hunyo bilang bahagi nga po ng inyong pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week?
6: So sa darating po na June 9, sa Tuesday po, ay meron po kaming nationwide press conference, kaya hybrid po ito. At sa June 13 and 14 naman po, ay meron kaming simultaneous na nationwide bisikleta at fun run for a cause sa bawat region po. So target po namin na makakuha ng at least 5,000 participants nationwide. Sinasabi nga po natin, the more the merrier. Kaya ito pong aming activity na bike, bisikleta and fun run for a cause na gaganapin sa June 13 and 14 nationwide ay may tema po na AMPON. So ano pong gustong sabihin ng AMPON? It's an acronym for anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So pati po yung ating mga adoption and foster care champions, advocates, yung aming pong mga supporters mula sa public, private, or civil society groups ay hinihikayat po natin na tayo po ay maging proud AMPON. Ipalagana na po natin ang tamang proseso ng legal adoption and foster care. So, pakatapos po nitong activity na to na bisikleta at fun run, meron din po kami mga sinet up po na mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls para po magkaroon ng mga adoption and foster care forum kung saan po pwede po sumahok doon at magtanong kung paano po yung proseso. Meron pong mag-a-assist sa kanila ng mga social worker po doon kung meron po silang mga katanungan regarding sa legal process of adoption and alternative child care.
1: Parang ano no, Director, the more legal adoptions, the merrier. Anak, magulang, pamilya, yes, ordinaryo, pero natatangi. Eh ma'am, sa ilalim ng Republic Act No. 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, paano po napapadali at napapabilis ang proseso ng legal adoption para the more legal adoptions, the merrier?
6: Yes po. So simula po nang itayo ang NACC ng 2022 ay mas naging madali, mabilis at hindi na magastos ang legal na proseso ng pag-aampon. Basta po kumpleto ang mga requirements at information na binigay po ng adoptive parents or foster parents kaya po naming ma-issue ang order of adoption within 9 months mula sa pag-file ng kanilang petition for adoption. Kung dati po yung adoption kasi ay dumadaan po sa judicial proceedings, ngayon po administratibo na po. Hindi na po dadaan sa ating pong mga korte ang inyong petition for adoption. Kayo po ay kailangan lang makipag-ugnayan sa aming pong mga regional alternative child care offices o RACOs na meron po sa bawat rehiyon ng Pilipinas. It is strategically located across the country para po mas accessible na sa ating pong mga kababayan ang mga programa at serbisyo ng adoption at alternative child care. Ang lagi ko pong sinasabi is that we will be with you all throughout your adoption journey. So hindi po kayo pababayaan ng NACC at ng RACO at ng social worker po na nakatalaga po na mag-assist po sa inyo.
5: Director, kumusta naman ang laban ng NACC laban sa illegal adoption at yung tinatawag na online baby selling na patuloy nga pong talamak pa rin, lalo na sa social media?
6: Yes. Opo. So, regularly pa rin po ang aming monthly monitoring sa mga social media accounts po, mga especially sa mga Facebook groups po kung saan nagkakaroon ng usapan o transaksyon o bintahan ng isang sanggol o bata. At nire-report po namin ito sa PNP Women and Child Protection Center, yung atin din pong PNP Anti-Cybercrime Group, yung CICC under the DICT at Meta PH or Facebook. So we would like to have yung sinasabi po natin na whole of nation response. Hindi lang po sa NACC, kung hindi po yung ating po mga kapartner na government agency like the PNP, the DICT, and the DOJ. Especially po dito sa sinasabi po natin ng mga online baby selling or trafficking na digital platforms na po talaga or net intermediaries na talaga po ang kalaban po natin dito. So, talagang kailangan po natin ng participation din ng ating Facebook kasi nandyan po talaga nangyayari yung bentahan ng mga bata. So, kausap din po natin yung Interagency Council Against Trafficking or IACAT ng Department of Justice para naman po doon sa prosecution ng mga nahuhuli po ng mga tao na gumagawa ng ganitong mga illegal na activities na pagbebenta po ng bata online. At sa kasalukuyan po, ang aming pong undersecretary, si Yusek Janela Ejercito Estrada, ay naatasan po na maging chairperson ng IACAT sa Committee Against Illegal Adoption. Kaya mas nakakapag-coordinate po kami sa aming mga efforts para pumasok po ang illegal adoption, yung online baby selling at child trafficking. At patuloy din po ang aming pag-inform at pag-educate sa ating pong mga kababayan sa kahalagahan ng legal na paraan ng administrative adoption and other forms of alternative child care, kagaya nga po nitong celebration ng Adoption and Alternative Child Care Week at ang ating pong mga media partners na katulong din po namin sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon po para sa ating mga kababayan na hindi po sila mabiktima ng mga illegal activities po.
1: At Director, huwag nga tayo maging biktima ng mga maling paniniwala. Ano ba yung mga maling paniniwala o stigma tungkol sa salitang ampon na nais baguhin ng inyong ahensya sa panahon ngayon?
6: Opo. Unang-una po, kaya po namin binago ang ibig sabihin ng ampon kasi po meron pa rin po tayong social stigma. Kapag sinabing ampon, di ba, ampon ka lang, parang ganun. So parang You are a second class citizen kapag ampon ka. So ginagawa natin itong drama, katatawanan. So ang pagiging ampon po ay sinasabi ko nga po, ang gusto naming sabihin na ngayon in a positive way ay lahat po tayo ay maging proud ampon. Lahat po tayo ay anak. Lahat tayo in one way or another naging magulang. Lahat tayo belong to a family. Ordinaryong citizen man po tayo, ordinaryong tao man po tayo. Pero pag gumagawa tayo ng kabutihan, ng protection para sa mga bata, tayo po ay natatangi. Kaya yun po yung sabihin ng proud ampon, anak, magulang, pamilya, ordinaryo pero natatangi. Kasi wala pong pagkakaiba ang isang ampon, ang pagiging ampon, para maging batayan ng taus-pusong pagmamahal.
7: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Podcast.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Impormasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
27: Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM Collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
32: Colab.
33: Beach vacation.
34: Ano tara?
33: Jogging.
34: Ano tara?
33: Hiking.
34: Ano tara?
35: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
36: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
34: Basta yun dyan!
37: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
36: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
37: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
36: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
37: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
34: Tandaan!
36: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
37: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
38: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
39: Radyo Magazine 1278.
40: Bubungad sa umaga.
41: Trending issues na pinag-uusapan.
42: Mga programang aabangan.
43: Agahan hanggang hapunan.
44: 66 Impormasyon.
45: GIS, your general information station.
46: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
48: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
49: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po si Sharon Enriquez.
50: At sa ngalan naman po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede mula sa Philippine Commission on Women. Welcome po sa ating programang
8: Tinig ng Kababaihan!
49: Welcome back, Shara.
50: Thank you, Ms. Sharon. And happy TNK Day po, Ms. Sharon, at sa inyo po na nakatutok sa ating programa.
49: Tama ka, Shara, at napapakinggan po nga natin ang dito po sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app ang ating programang Tinig ng Kababaihan.
50: At napapanood din po tayo sa Facebook Live ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At saka meron din po tayo sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
49: But wait, there's more. talagang ano, dahil mayroon din po tayong replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 po yan, at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan, mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
50: At kasabay po ng ating replay ay mapapanood din po ninyo ang TNK sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
49: At syempre, always available ang ating mga past episodes sa PCW website, YouTube channel at Digital Gad Library in case gusto nila pong balikan ang mga episodes na ito.
50: And speaking of always available, Ms. Sharon, ano po ang ating mga advocates both from public and private sectors at kasama na rin po ang mula sa civil society ay always available dahil patuloy ang pagsusulong nila ng ating advocacy na very evident po sa mga ginagawa nilang God work na talaga namang good work.
49: Yes.
50: So ano-ano nga po ba natin, ano-ano ba ang mga ito, alamin natin yan sa ating featured God work for the week.
0: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
49: Okay, para po sa ating
0: good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang
49: okay, para po sa ating unang featured God work, Shefair program inilunsad ng Hapag Lloyd para po sa mga kababaihan. Mas marami pong oportunidad ngayon para sa mga kababaihan sa industriya ng paglalayag. Inilunsad ng shipping company na Hapag Lloyd ang Shefair program para hikayatin at sanayin ang mas maraming babaeng seafarer, kabilang ang mga Pilipina. Target ng programa na hindi bababa sa 20% ng mga bagong trainee ay kababaihan. Maglalagay din ng hiwalay na pasilidad para sa mga kababaihan sa mga bagong barko upang mas maging ligtas at komportable ang kanilang trabaho sa dagat.
50: At para naman po sa isa pa nating featured God work, pilot testing ng gender action checklist sinimulan ng CCC. Sinimulan na nga po ng Climate Change Commission o CCC ang pilot testing ng gender action checklist para mas matiyak na kasama ang mga kababaihan sa mga programang may kaugnayan sa climate change. Layunin po nitong tulungan ang mga ahensya ng gobyerno na maisama ang gender concerns sa pagbuo at pagpapatupad ng climate projects. Ayon sa CCC, bahagi ito ng mas inklusibo at mas maayos na climate action ng ating pamahalaan.
49: Yes, at para naman po sa ating pangatlong featured God work, partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan mas pinalakas. Pinalakas po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan sa pamamagitan po ng pagbubuo ng Women's Network sa iba't ibang dioceses sa bansa. Layunin ng programa na mas marami maraming makarinig at mabigyang halaga ang boses ng mga kababaihan sa loob ng simbahan at komunidad. Ayon po sa CBCP, mahalaga ang buong pakikilahok ng mga kababaihan sa pagpapalawak ng misyon at paglilingkod ng simbahan.
50: At para po sa ating panghuling featured God work of the week, ika-20 justice zone sa bansa inilunsad. Inilunsad nga po ito sa San Fernando City, La Union, ang ika-20 justice zone sa bansa para mapabilis at mapalapit pa ang ating mga serbisyong pangkatarungan sa publiko. Bahagi ng programa ang mas maigting na laban kontra human trafficking at cybercrime, pati na rin po ang pagpapaganda ng mga facilities at digital services para mas maging ligtas at inklusibo ang sistema ng hustisya para sa lahat.
49: Okay, good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work na talagang nagbe-benefit po ang mga kababaihan. Ngayon naman po ay tumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
0: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week.
1: Dito sa PNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaDNK.
50: At speaking of benefits, para sa ating mga kababaihan, para sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais nating malaman anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malinawan. Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group. Kaya naman pwedeng-pwede na po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Dahil tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
49: At upang ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba ang benepisyo ng PhilHealth, may makakasama po tayo mula po sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sino kaya siya? Abangan yan po sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok ba rin sa Tinig ng Kababaihan? At para po sa ating episode na pinamagatang Protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama po natin live via Zoom ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Israel Francis Pargas. Good afternoon po, Doc Ish.
2: Magandang hapon, Miss Shaira and Miss Sharon. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybay.
3: Magandang hapon po. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Doc Ish. At punta na po tayo direkta sa ating mga questions. Ayon po sa Magna Carta of Women, dapat tiyakin ng Estado ang pagkakaroon ng comprehensive, culture-sensitive at gender-responsive na serbisyong pangkalusugan na sumasaklaw po sa lahat ng yugto ng buhay ng mga kababaihan at tumutugon sa pangunahing sanhi ng pagkamatay at malubhang sakit ng kababaihan. Kaugnay po nito ay mayroon din po tayong Universal Health Care Act na po, kung saan malaki ang papel na ginagampanan ng PhilHealth. Kaya naman po, para po sa segment na ito, pwede niyo po bang isa-isahin ang mga health packages na masusing binuo ng PhilHealth exclusively po para sa mga kababaihan?
2: Well, unang-una po, tayo ay ang ating mandato ay magkaroon ng financial risk protection in time of illness. At pangalawa po ay meron na tayong batas na universal health coverage. So ito po ay para sa lahat ng Pilipino at para sa lahat ng miyembro, hindi lamang para sa kababaihan. So ang ating pong mga dinedesign na benefits are basically for everyone. But of course, meron pong mga pagkakasakit na para or pag nangangailangan ng tulong na talagang eksklusibo para sa ating mga kababaihan. Lalo-lalo na meron pong mga parte ng katawan na maaaring maapektuhan, maaaring magkaroon ng sakit or problema na ang mga kababaihan lamang ang meron. So unang-una, simulan po natin sa pinakasimple or pinakanormal na topic na ginagawa or nararanasan ng ating mga kababaihan. Ang panganganak. So meron po tayo just recently, nagsimula po nitong April 30. Ito po ay expanded maternity care benefit package. Meron na po tayo matagal na benefit package para sa panganganak, pero nito pong April 30, in-expand uli natin siya. So unang-una, para po sa panganganak ng normal, sa loob ng ating mga accredited hospitals, ang ating pong mga nanay, dati po ang normal delivery ay 9,000. Ngayon po ay ino-cover na natin ito ng 29,000 pesos. Tapos po kung cesarean delivery naman, again sa hospital, dati po ito ay 39,000. Ngayon po ay 58 hanggang 62,000 pesos. Okay. Tapos kung halimbawa tayo naman ay manganganak in a accredited maternity care clinic, birthing homes, lying in clinics, as long as they are accredited, kung dati po ang ating beneficio is 12,000, ngayon po ay 14,000 pesos na. Maliban po dito, ang pinakamaganda po is para masigurado natin at maalagaan ang pagbubuntis ni nanay at ang malusog na panganganak, yun po ang ating antenatal package or prenatal package. Dati po inaalaw natin ang 5 visits. Ngayon po, according to DOH Administrative Order, ang prenatal check-up po dapat ay 8 na. Kung kaya't yung pong 8 na yon ay kinocover na rin natin. Maganda nito, we expanded it also, na yun pong mga laboratorio na kinakailangan habang prenatal, katulad po ng mga examinasyon sa dugo, pati na po ang ultrasound, ay kinocover na rin ngayon natin ng PhilHealth at binabayada na, pati po yung mga gamot na kailangan i-maintain during the pregnancy, katulad po ng ating mga folic acid or even yung pong tinuturok na tetrastoxoid, covered na rin po ng PhilHealth. Okay. At ang pinakabago po nito ay after panganganak or yung pong postnatal or postpartum care, Dati po, wala tayong benepisyo noon, pero ngayon ay binabayadan po natin at inaalaw ang tatlong postpartum care or postpartum visits at babayadan na rin po yan ng PhilHealth. Mm-hmm. Maliban po dito, in-expand din po natin yung ilang mga gynecologic disorders katulad po nung RASPA na tinatawag o yung pong dilatation ng curettage. Mm-hmm. Dati po ito ay nasa around 29,000, ngayon po ay nasa 39,000 na po siya. Kung kaya't mayroon po tayong mga in-expand na mga beneficyo exclusive to our women, mga kababaihan. At nasa plano po natin ngayon at nasa benefit plan for 2026 ang pagkakaroon or paglalabas ng ating Z-Benefit Package for ovarian cancer and to review our current cervical Z-Benefit cervical cancer na ngayon po ay ang benepisyo natin is 125 and 175,000. Pero ngayon pong taong ito, i-review natin para po siya ay ma-expand din. Kung matatandaan niyo, Ma'am Sharon, Ma'am Shara, 2 years ago, in-expand natin yung ating Z-Benefit Package para sa breast cancer. Dati po, ang coverage natin dyan ay 100,000 pesos. Pero nung in-expand po natin siya at in-increase natin, umabot na po ito sa halagang 1.4 million pesos. Kasama po dyan ang kompletong gamutan at operasyon, kasama po ang chemotherapy, kasama na rin po ang mga bagong gamot na inaprubahan naman ng ating health technology assessment. So, yun po namang iba na katulad po halimbawa yung operasyon sa ating bahay bata or uterus, noon pong 2024-2025, dalawa pong beses natin itinaas ang ating benepisyo para dyan. Noong una ng 2024, in-increase natin ng 30%. Noon pong 2025, in-increase natin ng another 50%. Kaya po, bago natapos ang 2025, ay halos nagdoble na po yung pakete natin para doon sa tinatawag na hysterectomy. So, meron po tayong mga benepisyo na talagang nakalaan para sa ating mga kababaihan.
3: Okay. Follow-up question, Dokesh. Regarding po yung expanded maternity care, ano po. Ito po ba ay matik? Kumbaga, yung isang buntis, kailangan ba siya sa isang public hospital or kahit po sa private hospital, ma-avail po ba niya itong mga benefits na ito?
2: Well, unang-una, sa atin pong Universal Healthcare Act or Republic Act 11223, ay meron po doong isang mahalagang provision na nagsasabi na automatic member ng PhilHealth lahat ng Pilipino.
3: Yes.
2: So, lahat ko ng kababaihan for that matter, magbubuntis at manganganak, ay makakakuha ng benepisyo na ito at ito po ay makukuha nila sa lahat ng ating accredited hospital and non-hospital lying-in, maternity clinics, birthing homes, yakap clinics,

0: HTA ay sinama na natin. Meron po dong isang chemotherapeutic drug na nangangailangan ng around more than 10 sessions na nagkakahalaga ng 100,000 per session. Kung kaya't umabot po ito ng 1.4 million, and again, ito po ay makukuha sa ating mga contracted hospitals. Hindi po lahat ng hospital ay nakakapag-treat ng breast cancer. So, nagkukontrata po tayo ng mga hospital na kaya mag-treat ng breast cancer, at dito po sa mga contracted hospital na ito, makukuha itong benefisyo na ito na Z-Benefit Package for Breast Cancer. Ang kabuuang listahan po ng mga accredited facilities, both public and private, contracted for Z-Benefit, ay makikita rin po sa ating website at www.philhealth.gov.ph.
1: Okay, wow. Good job ang PhilHealth.
2: Thank you so much, Doc Ish, no, for the information. Napakaganda po na nadidiscuss po natin yung mga detalyeng ganito for our listeners and for Filipino women to know that they are well supported by PhilHealth. So, dapat nga po, Doc, napakarami pong packages pala, no, ng PhilHealth na tumutugon po sa pangangailangang medikal na sadyang kababaihan po ang nangangailangan. Tulad po nung nabanggit nyo kanina, when it comes to birthing, gynecological disease. Pero, syempre po, hindi lang naman po iyon ang benepisyong makukuha natin or ng ating mga kababayan sa PhilHealth. Bilang pagpapatuloy po, base po sa inyong records, ano po ba yung top 3 na PhilHealth packages na most common pong ina-avail whether ng ating pong mga kababaihan at maging po ng ating mga kalalakihan? Ano po ang masasabi natin tungkol sa kalusugan ng kababaihan at kalalakihan base po sa mga data na meron po ang inyo pong opisina?
0: Well, unang-una, bago ko po sagutin yung inyong tanong, gusto ko rin lang pong banggitin na hindi lang naman po ang benepisyo natin ay yung mga nako-confine. No? Meron tayong primary care benefit na tinatawag na yakap.
1: Opo.
0: No? Yung yakap po is a primary care benefit na meron tayong libreng konsultasyon, meron tayong libreng 13 laboratorio, meron tayong 75 drugs na makukuha sa yakap clinic, at ngayon po ay in-expand natin siya to include screening test for cancer. Ang maganda dito, under the yakap program, meron po ditong mga eksklusibong pangkababaihan, katulad po ng pap smear. So yung pap smear po ay covered under yakap. At yan po ay ibinibigay na libre ng ating mga yakap clinic. Ganon din po, dun po sa screening for cancer, libre pong makukuha ang screening ng breast cancer. Kasama po dyan ang breast mammography, at kasama rin po dyan ang chest CT scan. So, libre po yan na makukuha sa ating mga yakap clinic. At ito po ay part ng ating yakap program or primary care benefit program. Ngayon, dun sa inyong katanungan, top 3 po, actually, hindi lang po ito ng 2025, but across, halos sa lahat ng taon, ay ang mga top 3 po natin na na pagkakasakit or dala ng pagkakakonfine, una ay pulmonya. Mapababae man, mapalalaki, matanda o kabataan, talaga pong pulmonya ang number one. Pangalawa po is acute gastroenteritis. No? Yun pong pagdudumi na tinatawag, or yung sakit sa tiyan, or diarrhea, yan po ay pangalawa sa ating pinakamataas na confinement. At pangatlo syempre is yung pong UTI, or urinary tract infection. So this, ang nakakapagtaka lang po dito, ito pong mga pagkakasakit na ito, it's very preventable. Katulad po ng diarrhea or acute gastroenteritis, ang kinakailangan lang talaga sa atin ay maglinis ng ating mga kamay bago humawak, bago kumain, bago magsubo, maglinis or panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Ang UTI po ay infection din na maaaring dala rin ng ating mga maduduming kamay or maduduming kapaligiran. So these are very preventable. Pagdating naman po doon sa mga pagkakasakit na meron pong procedure or parang operasyon, ang pinakamalaki po natin ngayon or binabayaran

0: kailangan ay yun pong dialysis or hemodialysis. Mapababae man, mapalalaki, ay hemodialysis po ang number one. At napakalaki po ng ating ibinabayad dyan. Halos bilyones noong nga pong 2025, halos around 12 billion ang ibinayad natin for hemodialysis. Ang pangalawa po ay newborn care package. Meron po tayong pakete para sa mga bagong panganak na ating mga babies, no? Dito po sa newborn care package, kasama po dito yung paglilinis, yung pong pagbibigay ng BCG, vaccine, at saka first dose ng Hepa-B, kasama din po yung paglilinis ng ating pusod, yung pong newborn hearing and newborn screening test, kasama po dyan. At ang pangatlo ay eksklusibo para sa pangkababaihan. Ito po ay ang panganganak. Mm-hmm. So kasama po ang panganganak sa pangatlo or top three operations or procedures na binabayadan ng PhilHealth across all years.
1: Mm-hmm. Follow up uli, Doc Ish, no? Na-mention niyo po yung yakap. Paano po, how does ito po ay nag-ooperate? Ito po ba ay binibigay as cash or pupunta?
0: No. Services po ang binibigay dito. Mm-hmm. Ang binabayadan po natin is yung accredited clinic at ang ating mga miyembro ay pupunta na lamang doon para po una magpa-check up or magpa-konsulta. Mm-hmm. Pangalawa, pag nakita po siya ng doktor at kinakailangan ng laboratorio, siya po ibibigyan ng request for laboratory test. Kung yung pong kanyang laboratory test ay kasama dun sa 13 libre, ay libre po yung kanyang laboratorio. Mm-hmm. Kasama po dito ang ECG, ang X-ray, examination sa dugo, kasama nga po yung pap smear na tinatawag natin. At kung meron pong nangangailangan ng gamot, magre-reseta ang ating yakap doctor ng gamot. At kung ang mga gamot na ito ay nadudun sa listahan ng ating 75 drugs, ito po ay libreng makukuha sa ating yakap clinic or sa ating mga accredited pharmacies and drugstores.
1: Okay. Maraming salamat po, Doc, sa inyong pong paglilinaw, no? Hindi po napepera. Pero kunyari, ganito, example lang, Doc. Kunyari ako, pumunta sa any health center po ba ito makukuha?
0: Meron po tayong accredited 4,311 accredited yakap clinics. Ito po ay pampublico, pribado. Ito po ay clinics at hospital na publiko at pribado. Nationwide po yan. At doon po, ang buong listahan ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph. At doon po, pwede kayong pumili kung aling clinic ang gusto ninyo at gusto nyong magpa-register. Kapag kayo ay nai-register na sa inyong clinic na napili, doon po kayo magpapa-check up. Sila po ang mag-aalaga at sila po ang yayakap sa inyo para po kayo ay mailayo sa pagkakasakit.
1: Ayun po. Thank you uli sa paglilinaw, Doc, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ano po? Pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung paano nga po ma-avail ang ating mga ka-TNK ang ito pong mga PhilHealth packages. Pag-usapan natin po yan mamaya lang po dito po sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan, kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Chong-chong!

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating episode for this day, na protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama pa rin po natin via Zoom si Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President po ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth.
4: Doc, ayan. Sa ating pagpapatuloy, Doc, ano, bali ngayon naman po ay yung pag-uusapan natin paano po ba ma-avail ng ating yung mga PhilHealth packages na ito. Although na pahapyawan nyo na po, pwede po bang medyo malinaw kung ano yung step by step na gagawin ng ating mga ka-TN kayo. Ating mga listeners, meron bang requirements? Meron ba silang kailangan dalhin? Ano po yung kailangan gawin?
5: Well, una po, napakadali lamang. Mm-hmm. Because pwede po kayong pa-register either online or manual. Lahat po tayo miyembro, pero kinakailangan po na lahat tayo ay ma-register as PhilHealth member. Dahil ang talagang entry point po natin is yung ini-issue ng PhilHealth na PhilHealth Identification Number. So yan po ay para sa lahat. Kailangan nating magpa-register as a member either online or sa ating mga opisina. Kung online po, sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through the e-gov app ng ating gobyerno, pasukin lang po natin yung member portal. Kung kayo naman po ay sa ating mga opisina na local na opisina dito sa atin nationwide, so pupunta lang po kayo doon at kayo po ay i-register na po nila, at bago kayo umalis, kayo po ay bibigyan ng tinatawag na PhilHealth Identification Number. Okay? Once meron na po kayong PhilHealth Identification Number, pwede na po kayong magtuloy-tuloy para magpa-register naman sa yakap. Yung kung yakap naman, again, pwede kayong pumili ng inyong yakap clinic na kung gustong saan magpa-register. At once nakapili na po kayo, then register either again online or dun po manually sa aming mga empleyado sa mga opisina. Kapag po kayo na i-register na, pwede na po kayo magkaroon or makita ng doktor, pwede na kayong pumunta para sa inyong first patient encounter. Or yun pong i-interviewin kayo ng ating mga health workers para po malaman ang inyong health profile. Pagkatapos po noon, pwede na kayong magpakonsulta, magpa-check up kung kinakailangan magpa-laboratoryo at kung kinakailangan bibigyan ng gamot. Ngayon, ano po yung mga dokumento na kailangan? Siyempre po, kung halimbawa sa registration, ina-register nyo ang inyong sarili kasama po ang inyong mga anak na dependent or inyong asawa na dependent. So, kinakailangan po noong mga necessary documents like certificate and marriage certificate.
4: Ayun.
5: Maliban po doon ay wala naman ng iba na hihingin sa inyo na certificate, except kung kayo po halimbawa ay isang indigent o walang kakayanang magbayad, kayo po ay hihinga ng certification ng indigency na magagaling sa inyong barangay.
4: Okay. Shara?
3: At dapat po, thank you Doc, no, para po dun sa ating mga step-by-step process kung paano po ma-avail ng ating po mga kababayan yung kanila pong rightful benefits naman po. Ano. Usually po, Doc, sa inyo pong opisina, meron po ba tayong nire-release na nabanggit niyo po kanina, no? Saan po nila pwede po i-access ito? Meron po bang FAQs na pwede pong bisitahin ng ating po mga listeners na we appreciated po the step-by-step process, pero minsan po di talaga maiwasan, may additional na question. Meron po bang website o pages na pwede po kayo i-promote na accessible po for our listeners?
5: For additional information po, unang-una, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline.
4: Mm-hmm.
5: Buong araw po, buong linggo, kami po ay bukas. Minuto, segundo. Ito pong ating 24/7 hotline, pwede nyo pong matawagan sa number 028-662-2588.
4: Okay.
5: Pwede rin po kayo mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph. So may sasagot po sa inyo dyan. Or through our social media sites, meron po tayo sa Twitter at PhilHealth, meron po tayo sa Facebook, PhilHealth pa rin po, at then of course, through our website. Doon po sa ating website at www.philhealth.gov.ph, meron po doong tinatawag na, ang tawag po namin sa FAQs ay tamang sagot. So, doon po sa ating homepage, hanapin nyo po yung tamang sagot, at meron po doong mga, kung gusto nyo magtanong, at meron po doong mga kasagutan kayo na makikita. Or yung mga kalimitang tanong or questions ng ating mga kababayan, ay doon po makikita po ninyo ang mga kasagutan. Pwede rin po through the eGov app ng ating gobyerno, at sila naman po ay nakalink sa ating website, or pwede po dito, itawag nyo po sa PBS, sa PCW, at sigurado pong makakarating sa amin ang inyong mga katanungan.
4: Okay, salamat Doc Ish sa paglilinaw uli sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman po, balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Ang question nga po, anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malaman o malinawan?
3: Okay. Ito nga po ang sagot, ano, Ms. Sharon and Doc Ish. Ito ang say ni Leia Acosta Angeles. Marami sa aming kababaihan ang hindi rin naman kayang magbayad ng PhilHealth. Sana naman ma-include sila sa sponsor ng barangay or munisipyo o ng LGU. Walang pinipili, lalo na sa mga volunteers, solo parents, PWDs, and seniors. Malaking tulong po ito sa amin at salamat po sa pag-unawa sa amin pong hinaing.
4: Okay, ito naman po ang sinabi o say naman ni Margie Aquino kung paano magagamit ang PhilHealth sa iba pang mga health concerns tulad ng regular check-up sa OB-GYN, o OBGYN at pati na rin po ang dental.
3: Say naman po ni Sean Kyle Flores, una dyan ang maternity o pregnancy care para sa kalusugan ng mga buntis at maging kanilang mga anak. Pangalawa, ang mental health services para sa mabuting kaisipan ng mga kababaihan. At pangatlo naman ang hygiene package upang mapanatili ang maayos at malinis na pangangatawan. Sana ay maisama ang lahat ng ito sa programa ng PhilHealth Yakap at Zero Balance Billing Program sa mga DOH accredited public and private hospitals.
4: Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights at mga gusto nilang malinawan po sa PhilHealth. Ngayon naman po, ano naman ang masasabi ni Doc Ish dito po, base po sa ating mga say ng ating mga ka-TNK o mga tanong?
5: Well, unang-una po, yung pag-identify po kung sino ang mapapasama sa ating sponsored or yung po sa ngayon tinatawag natin siyang indirect contributors or ang nagbabayad ng kanilang premium contribution is the national government.
4: Mm-hmm.
5: Through our General Appropriations Act, ang nagdedetermine po nito sa listahan noong po mga tinatawag na 4Ps or dun sa listahan noong mga mahihirap or indigent ay ang DSWD. So ang DSWD po ang nagdedetermine. Pangalawa po, yun pong mga senior citizens,
4: mm-hmm.
5: Sila naman, PWDs,
4: mm-hmm.
5: sila po ay automatic naman nakasama
4: mm-hmm.
5: sa ating listahan ng mga indirect contributors or sponsored program at sila po ay provided ng batas.
4: Mm-hmm.
5: So, nais ko po na sabihin na kung sino po ang na-identify ng DSWD na member ng indirect contributors, sila po ang napapasama sa atin. Okay? Or kung halimbawa po hindi sila napasama pero meron pong a certification galing sa barangay na sila ay indigent, sila po ay naiisama din natin sa listahan ng mga hindi na magbabayad. Yun naman po sa concern ng maternity care, binalita ko na po kanina na talagang pinalawak natin. Doon naman po sa mental health package, meron po tayong pakete. Mental health package po, at yan ay dalawang pakete. Meron sa general mental health at merong specialist care for mental health. At actually, ang magandang balita dito, ito ay makukuha sa mga accredited natin na rural health centers or clinics na nagbibigay ng ating mental health package. Pangatlo po ay dun sa concern na sana ay mapasama na ang dental package. Kasama po ang dental health package natin sa ating yakap. No? Meron po tayong mga kaakibat na dental health clinics na ina-accredit na at sila po ay nakakonect sa ating yakap. Kung kaya't meron po tayong dental health package na kasama po dito ang paglilinis, ang pagbubunot o yung tinatawag na sasaayos ng ating ngipin, kasama na po dyan ang ating dental health package. Kung kaya't yung ating pong mga nahihiling o hinihiling ay meron na po tayo ng mga ganyang pakete. Siguro kinakailangan na nga lamang po ay ang talagang tulong ng lahat para maipaalam natin sa ating mga miyembro o sa bawat Pilipino kung ano ang mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth.
6: Correct.
3: Okay. Thank you po, Doc Ish. Ano, ang ganda po. No? Talagang tulong-tulong po tayo. There are existing packages na makakatulong po sa ating kababayan. Gawin po natin yung ating parte na ibahagi pa po ito sa ating kapwa-kababaihan and even our allies po ng ating mga kalalakihan. Muli, thank you po sa inyo, Doc Ish, sa ating pong pagbabalik.
6: Thank you.
3: Alamin naman po natin ang kanyang mensahe para sa ating mga katiyan kay manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. We'll be right back.
6: Okay.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Okay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Ish Pargas mula po sa PhilHealth para po sa ating episode na Protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth. Ngayon, Doc Ish, sa ating pagtatapos, ano po, pwede po bang magbigay po kayo ng final message po regarding po sa lahat-lahat ng mga na-mention nyo sa ating mga ka-TNK?
2: Well, ang una ko pong gustong iparating ay napakalawak na po ng benepisyo yes. ng PhilHealth. Actually, ang benepisyo nga po natin is from womb to tomb. Mm-hmm. No? Nasa tiyan pa lamang tayo, meron na tayong benepisyo, yung ating tinatawag na prenatal or antenatal check-up. Kung tayo naman, huwag mangyayari, ay aatakihin at kailangang i-resuscitate. Mm-hmm. Ay meron din po tayong resuscitation package. Kung kaya ang ating pong benepisyo ay womb to tomb. Hindi lang po ito para sa confinement. Meron din po tayong primary care na tinatawag. At meron din po tayong recently na ilunsad na outpatient emergency care benefit package na kung saan pagpunta nyo sa emergency room ng mga ospital at hindi naman kayo kailangang ma-confine, pero kayo ay ginamot doon, may pakete na rin po tayo dyan. Meron tayong mga ambulance package. Meron tayong mga dental package at marami pa po tayong ginagawa ngayon na pakete. So gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ganyan na po kalawak yung ating benepisyo. But, ang pinakamahalaga din po nating impormasyon is that tama pa rin po yung pong prevention is better than a pound of cure. So ngayon pa lang po, sana ang panawagan natin, lahat ay makapagpa-register na sa ating yakap clinics. Mm-hmm. Sa mga napili nating yakap clinic, tayo po ay magpa-register na para makuha natin ang mga libreng serbisyo para po tayo maalagaan at tayo ay mayakap na ng PhilHealth para tayo ay mailayo sa pagkakasakit. So yun po ang aking talagang inilalapit sa ating mga kababayan na tayo po ay magpa-register na. And ang pangatlo ko pong mensahe ay nagpapasalamat po ako sa ating mga media friends because it is so hard to reach 120 million Filipinos and inform them of their benefits under PhilHealth. Yes. Pero sa tulong po ninyo, ating mga kaibigan sa media, katulad po ng ating nasa PCW, PBS, ay na kahit paano ay naipapalawak at naipaparating po natin ang ating mga kaalaman. You are very helpful in the information dissemination and of course, understanding the program of PhilHealth. So maraming salamat po.
1: Okay, thank you din po.
3: Napakaganda po ang sinabi ni Doc, no? Prevention po is better than cure. Yes. At sa ating pa mga ka-TNK, tingnan nyo naman po, sinabi ni Doc kanina, minuminuto, segundo, nandyan po sila para sa inyo pong mga pangangailangan. Kaya sama-sama po nating yakapin ang programa pong binibigay ng ating po mga kasamahan sa PhilHealth. Muli,
1: maraming
3: salamat po, Dr. Israel Francis Pargas, sa pagpapaulak po ninyo sa aming imbitasyon. Muli po, siya po ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. At maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates at sa mga miyembro at ating po mga kasamahan sa PhilHealth na way nalinawan po kayo sa mga serbisyo at benepisyo ng PhilHealth sa episode po natin ngayong araw.
2: Maraming salamat, Ms. Shaira and Ms. Sharon, and sa lahat ng advocates po. Maraming salamat.
1: Saludo po kami sa inyo. Okay, at sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po yan ni Officer in Charge Sir Alan Alyanigi, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin sa ating broadcast.
3: Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan mula sa Philippine Commission on Women na pinanmumunuan naman po ng aming butihing chairperson, Chairperson Ermelita Valdeavilla, lalong-lalo na po sa social marketing section ng PCW na bumubuo ng TNK Production Team.
1: Tandaan, ang kalusugan ng mamamayan ay tungkulin ng pamahalaan. Pero lahat tayo, babae man o lalaki, ay may bahaging dapat gampanan. Alamin ang ating karapatan at ang mga benepisyo na sa atin ay nakalaan, dahil mahalaga na ang lahat ng ito ay ating nauunawaan upang ito ay ating mapakinabangan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
3: Ang PhilHealth ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa ating kalusugan. Huwag po tayong matakot magpagamot, dahil ikaw, ako at tayong lahat ay sagot ng PhilHealth. Sa loob ng 31 years ng kanilang pagbibigay ng serbisyo publiko, kayakap ng PhilHealth ang bawat Pilipino sa kalusugang sigurado. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede.
1: Manatili pong nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod po na episode ng ating programang

0: Raggio Magazine, 1278 AM.
1: Respira la gas, respira la wak.
2: Raggio Filipinas.
1: Raggio Publico. Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Collab. Raggio Magazine.
1: Sports Radio. Raggio Filipinas. World League Service.
3: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko.
1: Radio Filipinas and Capital 104.3 Collab. Raggio Filipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
0: 66 Impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
0: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Beach vacation.
8: Ano tara?
7: Jogging.
8: Ano tara?
7: Hiking.
8: Ano tara?
9: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
10: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
11: Pass tayo dyan!
12: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
13: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
12: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
10: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
11: Tandaan!
9: Maging healthy at wise para ready kang i-beat ang tag-init.
12: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
15: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
15: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
15: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
15: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
15: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
15: Kaya huwag magpabudol, bes!
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
21: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
9: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin si Mr. Alan Alianige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang paksang matagal nang nakaugat sa kulturang Pilipino. Yan ay ang paggamit ng herbal medicine o halamang gamot, lalo na para sa ating mga kababayang senior citizens. Lumaki ang marami sa ating mga lolo at lola sa paggamit ng mga halamang gamot para sa simpleng karamdaman. Halimbawa, yung salabat para sa ubo, hanggang sa paggamit ng lagundi, sambong at ampalaya bilang alternatibong lunas sa iba't ibang kondisyon. Pero sa panahon ngayon na marami ng makabagong gamot at maintenance medicines, mas matimbang pa rin kaya para sa mga Pinoy ang herbal medicine. At dahil dyan, ang ating team ay nagtanong-tanong sa ilan sa ating mga ka-Golden Heart at inalam natin ang kanilang mga pulso tungkol sa herbal medicine. Panoorin po natin ito.
2: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine.
3: Prefer ko yung sa butika.
4: The same, parehas lang.
5: Sa ngayon, ang ginagamit ko, food supplement.
6: Depende po. Herbal po.
7: Depende po, ma'am.
8: Both. Ganda yung herbal. Kasi yung mga synthetic, di natin alam kung ano yung side effect.
3: Ang mga doktor natin, almost 10 years sila nag-aaral. So, expert sila sa mga gamot.
2: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine since na-proven ko na yun. At lalo na yung mga FDA approved.
9: Sa herbal po. Kasi lalo na sa kalagayan namin, hindi namin ma-reach yung amount ng mga gamot. Kaya doon lang kami naniniwala sa herbal.
10: Yun, as I said, yun dahon ng guyabano, I boil it together with yung dahon ng guava in a few minutes. Pagkatapos, paanoin lang, palalamigin lang, until it becomes just warm, iinumin mo, yung matatanggal yung kumbaga merok ng acid reflux. Yun, I've tried that. Effective naman.
11: Mangustin para sa ano yun eh, para sa yung uric acid. Tapos yung ano naman yung sa tanglad is para sa high blood. Tapos yung luya para sa maga.
12: Lagundi sa ubo, pumipitas lang kami ng lagundi leaves. So yun nilalaga, tapos iniinom namin. Parang ginagawa namin tubig.
9: So tuba-tuba na ano, nilalagay namin yung dahon para po sa mga yan na mamaga.
2: Siguro mas maging aware lang tayo na yung mga advertisement kagaya ng gumagamit ng mga kilalang tao kagaya ni Dr. Willie Ong. So mas maging mindful lang tayo na sila ay totoo or baka dab lang na ginagamit for scam para makapagbenta or makapag ano ng produkto nila.
7: Kaya ka naniniwala doon sa mga herbal kung ano nag-order ako kasi titingnan ko muna kung may FDA approved. Hindi ka naman basta-basta rin magti-take ng hindi ka sigurado at baka lalong imbis na gagamutin mo yung sarili mo, lalong sumama naman yung katawan mo.
5: Meron namang na hindi angkop sa pangangatawan mo, baka mamaya hindi naman tama. So, napaka-importante consult the doctor.
10: Yung kung sinubukan mo at you feel it's not effective, well, you have to think about it, na scam yun.
1: Citizens, kapag senior citizens, common na ang gamutan para sa alta presyon, diabetes, arthritis, at iba pang chronic illnesses. At dahil lumulobo ang bilang ng older Filipinos, marami rin na naghahanap ng mas praktikal at mas natural na paraan para mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Batay sa resulta ng Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines noong 2025, lumalabas na mataas ang bilang ng senior citizens na may physician-diagnosed illnesses. Ilan dito ay hypertension o high blood, arthritis, rayuma at cataracts. Marami rin sa kanila ay nananakit ang katawan at hirap sa pang-araw-araw na gawain. Bagamat maraming Pilipino ang naniniwala sa bisa ng halamang gamot, mahalaga pa rin siguraduhin na ligtas at tama ang paggamit nito, lalo na para sa mga umiinom ng maintenance medicines. Kaya para mas maliwanagan tayo tungkol sa tamang paggamit ng herbal medicine at kung epektibo ba talaga, kasama natin ngayon ang isang espesyal na panauhin na si Dr. Isidro C. Sia. Siya po ay member ng Board of Trustees of the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare or PITAC at Executive Director din po siya ng Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines. Magandang hapon po, Dr. Sia, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
13: Magandang hapon po, Chair.
1: At swerte po kami at nagkaroon kami yun ng panahon para magkaroon tayo ng talakayan tungkol dito sa mga herbal medicines.
13: Pleasure.
1: Doc, ano ba yung layunin ng PITAC o ano ba ang mandato nito at paano ito makakatulong sa kalusugan ng ating mga senior citizens?
13: Ang PITAC po ay isang ahensya ng DOH na itatag sa pamamagitan ng isang bill ni Dr. Flavier upang i-promote ang paggamit ng mga traditional medicine na alam natin na ligtas, mabisa, o kapakipakinabang, abot kaya, at ito ay gusto nating isangkap o integrate sa mainstream medicine. Kumbaga, may enhance at magkakaroon tayo ng mas magandang healthcare delivery system. So, pare po modern medicine and traditional medicine together.
1: Salamat kay Dr. Flavier at nagkaroon ng ganyang PITAC na ngayon meron tayong member of the Board of Trustees na nandito sa atin ngayon. Ayon sa inyong pag-aaral, ilang porsyento ng ating populasyon ang umaasa sa tradisyonal na medisina?
13: Ang sasabihin ko po ay yung number na 88%. Ito po ay pag-aaral ng WHO noong 2022. So malaki pong bilang yan. Pero bukod po sa herbal medicine, may iba pa pong mga traditional o alternative medicine katulad ng acupuncture, naturopathy, at iba pa po. So ang PITAC po ay mayroong 10 traditional and alternative healthcare systems or modalities na ina-accredit, no? Ito po dapat nga, nasabi ko kanina, ligtas, mabisa o kapakipakinabang, beneficial, at abot kaya, affordable.
1: Dok, siguro na lalo sa probinsya, no, yung sa malaking porsyento na yan nang gagaling sa ating mga probinsya at sa malalayong komunidad.
13: Opo, mas marami po ang paggamit sa mga probinsya. Pero sa mga ano rin po, sa mga syudad, kasi po marami sa ating mga herbal medicine available na sa tableta o capsule o ointment. At marami rin sa mga taga-syudad yung gumagamit niya. Halimbawa, nung acupuncture, bali Chinese medicine to, Tai Chi, at iba pa po.
1: Dami. Kapag sinabi natin traditional and alternative healthcare community, sino-sino ba yung mga eksperto na kasama dito?
13: Marami po. Ano? So, sa traditional o alternative healthcare, meron po tayong mga kasamahan na nag-aral sa traditional Chinese medicine. Ito po yung pinaka-popular na traditional medical system. So, dito po maraming mga acupuncturist. Meron pong samahan ng mga acupuncturist, yung Philippine Academy of Acupuncture. At meron dito mga halos 800 na accredited ng PITAC.
1: So, at talagang epektibo naman yung acupuncture, ano, Doc?
13: Maging ang WHO po o maging ang US, National Institutes of Health, meron po silang mga, sabihin natin na sinesertify o kinikilala na mga gamit ng acupuncture, lalo na po halimbawa, magbigay ako ng halimbawa po, halimbawa sa mga low back pain o knee pain o
1: sa
13: migraine.
1: Sa lahat ng mga pain na nararamdaman sa katawan, merong acupuncture do?
13: Meron po. Shoulder, yung po mga frozen shoulder.
1: Saan naman makikita yung ano yung listahan ng mga accredited acupuncture clinics?
13: Pwede po tayong bumisita sa website ng PITAC. So, pitak.gov.ph at nandito po nakalista ang mga acupuncturist na sinesertify ng PITAC. Bukod po sa mga acupuncturist, meron din tayong mga tinatawag na naturopath, homeopath, chiropractor, Ayurveda, sampu po. Sampung modalities.
1: Ano naman ang pagkakaiba ng traditional sa alternative medicine? At ligtas ba itong isabay sa mga maintenance na gamot? No?
13: Pag nagsabi po ng traditional medicine, meron po silang definition. Ano? Ito po yung mga ginagamit ng sinauna, pero ang sasabihin po ng WHO na merong tatlong henerasyon, three generations ang gumagamit. No? Lolo, tatay, saka anak. No? So, yun po. Yun naman po, alternative, yung salita, sinasabi na kung alternative, pwede magamit, no? Sa halip na mainstream. Pero po yung paggamit ng term na alternative ay parang dinidiscourage na at complementary po yung tinatanggap ngayon na term ng WHO at saka ng Department of Health. So, complementary po to modern medicine. So
1: to kung halimbawa na yung Lagundi, no, na ano yan, na herbal.
13: Opo.
1: From the leaves, Lagundi leaves. Opo. No. At yan ay napiprescribe at nabibili na sa ano at sa butika at approved ng FDA. Kung merong meron bang ano yan, contraindication naman sa ibang mga sakit?
13: Yung pong,
1: hindi pwede isabahay?
13: Ang Lagundi po, di ginagamit natin para sa ubo. So, marami namang ubo yung sinasabi natin na self-limiting. Ano po? Yung mga dalawang araw, isang linggo, magaling na, dahil sa virus. Pero hindi pong Lagundi, pwede natin gamitin na kasabay sa iba pang mga karamdaman na may ubo para lumabas ang ubo. Ano po? So, complementary po.
1: At safe paggamit. Naman.
13: Safe po ang Lagundi. Ang Lagundi po ay napag-aralan at ito yung binibilang na safe. Ang Lagundi po ay isa sa 10 halamang gamot na may pag-endorso ng Department of Health.
1: Bakit nga ba mahalaga magkaroon ng mga natural options lalo na para sa ating mga nakatatanda?
13: Yung pong salitang natural, gusto ko pong linawin, no? Na,
1: sige,
13: kasi marami nagsasabi na natural kaya ligtas, no? Hindi po nag-i-equate yung salitang natural at ligtas. Kasi marami tayo sa likas, no, natural, na pwedeng pagkain, pwedeng gamot, at pwede rin pong lason. So, yung pong ating ini-endorse, halimbawa sa Department of Health, ng FDA, sila po ay dumadaan sa mga pag-aaral para tingnan yung kaligtasan o safety ng mga halaman na ito.
1: Mm-hmm. Like nakikita natin sa screen, meron ako nakikita bawang, luya. Ano ba ang talagang tulong nito sa ating kalusugan o sa ating mga sakit?
13: Opo. Yung pong bawang, ayan, mga tsanggubat, pero unang po yung bawang.
1: Bawang.
13: Yung pong bawang, isa yan sa 10 halaman gamot na may pag-endorso ng Department of Health at ito ay ginagamit bilang tulong o adjunct sa mga matataas na cholesterol.
1: At saka sa high blood din yata, Dok?
13: Well, yung pong high blood, ito po yung popular na gamit. Pero yung pong sa pag-aaral ay patuloy pa. No? Pero yung pong mas tanggap ng FDA na siya ay adjunct para sa mga may matataas na cholesterol. No? Nakita rin po kanina yung sambong para po yan sa tulong sa pangtulaw ng bato sa bato. Para nakita rin siyang gubat kanina. So yun po ay para naman sa mga sakit ng tiyan, colic.
1: Dok, safe naman na ano na kasi pagka gumamit ka ng mga dahon na yan, lalagay mo lang sa mainit na tubig o kaya pakukuluan. Pwede na ba ito? Pagaya ng mga sambong. Kasi dok, nagkaroon ako ng experience sa sipon. Laging antagal-tagal ng sipon ko. At sabi ng aking kapatid, uminom ka na lang ng ano, ng oregano juice.
13: Opo.
1: So yung oregano leaves, ilalagay mo lang sa mainit at sa boiled water.
13: Opo.
1: Tapos lagyan mo ng kalamansi.
13: Opo.
1: Nako, in 3 days, nawawala.
13: Opo. Okay po.
1: Sa akin po, effective.
13: So maganda po yung karanasan ninyo na karanasan din naman ng marami, no? So,
1: so sana magkaroon ng pag-aaral dyan, Doko, no?
13: Opo. Yeah. So, pero kasi nga po, ligtas siya, kahit na wala pang mga formal na pag-aaral, dahil ginagamit naman yung oregano sa mga, sabihin natin, self-limiting na condition.
1: Sa internet, ang dami mong mapapanood na, itong guava leaves, maraming health benefits, kaya maiinganya ka na, subukan.
13: Pero maganda po sana na yung informasyon na galing sa Department of Health o sa PITAC ang ating gagamitin.
1: Meron ba kayong meron bang paraan ang ating mga senior citizens na ma-access kung ano man ang dapat na malaman sa mga dapat malaman tungkol sa mga ganitong medisina, herbal medicines, kung ano man ito, sa PITAC?
13: Meron po sa PITAC, pero yung PITAC ay tinutulungan po ng...
1: Doon sa website siguro, Doc, makikita na doon, no?
13: Medyo konti pa po, pero ang alam ko, yung PCHRD, may proyekto sa United Laboratories Foundation para mas
1: payamanin pa, Doc?
13: Yung mga informasyon tungkol sa mga halaman gamot at iba pang traditional medicine na pwedeng magamit safely, no, ng ating mga kababayan. So gusto pong parating i-emphasize, no, na dapat ligtas ang paggamit ng mga ito.
1: Marami tayong mga katutubong halaman mula sa mga IPs o indigenous peoples at mga tradisyon sa mga probinsya gamit ang iba-ibang mga halaman. May kasalukuyan po bang programa o pag-aaral ng PITAC o pang-idokumento at gawin official ito?
13: Ang PITAC po, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, ang PCHRD, Philippine Council for Health Research and Development, at ang UP Manila, meron pong pagsasama-sama

0: na merong folklore use. Mm-hmm. So, halimbawa, yung mga taga Leyte sa Visayas State University, ang kanilang sinesentro, ano ba yung mga halamang gamot na folklorically ginagamit ng mga waray, sila nilang pinag-aaralan. So ito pong tuklas lunas, ang alam ko meron silang nahigit sa 20 universities na kasama sa network ng tuklas lunas.
1: Mm-hmm. Dito naman, Doc, na kanina na nabanggit natin yung sa acupuncture, kumusta naman ang hilot at traditional Chinese medicine bukod sa acupuncture? Ano pa ba ang traditional na Chinese medicine? Opo. At saka yung hilot. Siguro naman, Doc, ang hilot ay hindi yung mga talagang hilot na talagang hirap na hirap ang katawan mo na halos paana ka ng binugbog. Mm-hmm. At paano binabantayan ng pitak? Kasi marami na nga yung naglipa na ng wellness centers, spa at clinics. Opo. Paano ba natitingnan ang legal na pag-ooperate nito?
0: Ang pitak ko, meron din siyang sistema o proseso ng pag-certify o pag-accredit, no? Ng mga practitioners, mga hilot practitioners, o yung mga kanilang clinic at saka mga training program para po yung gagamit yung hilot na sasabihin natin. Sabi ko kanina, parating gusto kong ulitin na ligtas, mabisa o kapakipakinabang. Ano po? So, pagka binanggit po yung hilot, well, alam po natin na sa ating Department of Health, hindi na nila pinapayagan yung hilot na magpaanak sa bahay.
1: Yan, yung, iba po yun, no? Yung panahon namin, Doc.
0: Ako rin po, hilot. O yun po yung hilot, yung sa buto, yung nag-aayos ng buto. Pero yun po. So yung hilot po na sinusubaybayan ng pita, opo, para po sa mga sakit.
1: Yung nagmamasahe lang, yung mga simpleng masahe na lang.
0: Opo, lamig, pasma kung tawagin ng mga tao, pero yung pong pakiramdam ng pasyente, masakit ang laman, o malamig, ganun po. Kasi yung po sa iba, yung nabanggit yung acupuncture, iba pang Chinese medicine, tuina, acupressure, at iba pa pong mga modalities
1: ng Chinese.
0: The Chinese yan po ay sinesertify o binabantayan po ng pitak.
1: Ng pitak. Kasi pagka mga Chinese modalities, yung ganyan sa pagpapagamot, parang bilib tayo ko agad dahil kasi ancient practice yan.
0: Pero sa acupuncture po, maraming pag-aaral.
1: Yun, talagang
0: scientific na studies. Isa pong pinakasabihin natin na modality na pinaka-abante kung in terms of gano'ng karami.
1: Kanina, Doc, naitanong ko yung listahan ng mga acupuncture, pumunta lang sa PITAC para malaman ko ano yung mga website accredited, Doc?
0: Opo.
1: Sa website ng PITAC. Itong hilot, talagang wala na yan kasi nung panahon namin, Doc, ang mga hilot, nagpapaanak.
0: Ayun po.
1: At tapos, meron pang mga arbularyo noon na pinupuntahan ng ating mga noon, nung panahon namin, na parang gamutin.
0: Pero gusto po natin, inirespeto po natin yan, no? So at least po, sana madokumento yung kanilang mga nalalaman. Kasi maaaring po meron ding
1: meron talagang,
0: makikita tayo na,
1: na talaga effective.
0: Pakinabang, Doc.
1: Kung may Doc, mga doktor na nagbibigay ng mga peking herbal medicine na inaalok sa ating mga ka-golden heart, mga seniors. Ano, saan po dapat magsumbong?
0: Pwede po magsumbong sa PITAC.
1: Sa PITAC.
0: Sa website po.
1: Sa website. O yan, ang daming, ang dami nating mapupuntahan. Alamin kung ano yung mga dapat na puntahan ng mga accredited na acupuncture, pati pa din yung mga herbal medicines na pwede nating magamit ng ligtas.
0: Opo.
1: May mga seminar o training ba para sa mga senior citizens na gustong matutong magtanim?
0: Meron
1: na po. Mga medicinal plants sa kanilang mga bakuran?
0: Meron po. Kami po sa INAM, aking NGO, last year meron kami ginawa sa mga senior citizens dyan sa barangay natin, sa barangay natin, Pinyan. No? Mga taga sa UP campus. So kung meron pong mga iba pang mag-iimbita, meron pong tayong module no? Para sa mga senior. No? Sa Caloocan, meron din tayong ginawa kasi meron tayong mga kasamahan na nasa Caloocan.
1: Ako po, madami po akong tanim na oregano.
0: Opo.
1: Dahil nakakagamot po sa akin. Doc Sia, may mga kinokolekta kami mga herbal legends o mga sabi-sabi. tungkol sa paggamit ng herbal.

0: sasagutin nyo lang po ang mga ito kung ano ang inyong opinion. Una, ayoko magpa-opera o magpa-ospital. Mauubos lang ang pera natin. Diyan na lang tayo sa herbal.
1: Ano
0: herbal medicine na lang.
1: Depende po yan sa karamdaman. Mm-hmm. Katulad po ng mga narinig natin kanina, mga testimonya, di ba? So, ang mahalaga po yung pag-alam kung ang sakit ay simple o ang sakit ay kinakailangan i-refer.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa po sa ubo, sasabi ko na sa ubo, pagka yung ubo po ng isang bata, eh makita yung bata may masigla, maganang kumain, okay lang po yan, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung ang bata po ay inuubo at nahihirap ang huminga,
0: mm-hmm,
1: at ayaw kumain, ano po, baka may bronchopneumonia ang bata,
0: mm-hmm,
1: dalhin po yun sa ospital, mm-hmm, baka yung antibiotic.
0: O Dok, pangalawa, kapag walang makita ang doktor sa x-ray o lab test, doon tayo sa albularyo o manghihilot. Hanggang ngayon pa rin.
1: Maganda pa rin po kasi hindi lang naman x-ray o laboratory test.
0: Mm-hmm.
1: Ang ating po mga doktor, may tinatawag tayong sa mga clinical eye. Ano po? So gagawa sila ng diagnosis ayon sa nakita nila o naikwento ng pasyente. No? So ang sa akin po, of course, magandang may tulong mula sa mga doktor,
0: mm-hmm,
1: para alamin ang ating sakit kung medyo mahirap po ang sakit.
0: Mm-hmm.
1: So sasabihin ko naman po na yung albularyo, hilot o nanay sa bahay, no? Kung maganda ating ano, kung parang makaalaman, alam natin kung ano yung simpleng sakit.
0: Mm-hmm.
1: So, kung simpleng sakit, gamutin natin. Pero kung kita natin na grabe, no?
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng halimbawa kanina sa ubo na nahirapang huminga, dapat magpunta tayo sa hospital o sa center.
0: Mm-hmm. Meron nga ang advertisement, Doc, na ang galing ni nanay, Vicks Vaporub lang, gamot na.
1: kasi po, simpleng sakit lang yun. Okay lang po yun. Kasi simpleng ubo lang na self-limiting naman.
0: Dok, ikatlong tanong, pag mas madaming iniinom, mas mabilis gagaling. Ito yung water therapy, Dok.
1: Yung pong water therapy o kahit na rin po sa gamot. Kasi yung iba gusto nilang mas double rin yung doses, mas madaling gumamot. Yung pong mga yan, pinag-aralan po. At sinasabi natin kung ano yung angkop na dosis. Halimbawa, paracetamol, 500 milligrams, no? Kung may lagnat, mm-hmm, meron pong pinagdaan ng pag-aralan,
0: mm-hmm,
1: para sabing 500 milligrams. So, po tayong sosobra,
0: mm-hmm,
1: kasi po ang sobrang paracetamol, masama, mm-hmm, sa atay. Ang tubig po, ganun din, no? Na, kasi po, may nalulunod din sa tubig.
0: Sobra, nalulunod din, Dok.
1: Opo, mm-hmm, overhydration.
0: Dok, ito pa. Basta natural, walang lason, walang side effect.
1: Ay, hindi po.
0: Ayan.
1: Nasabi natin kanina,
0: natural.
1: Na sa natural, meron pagkain,
0: mm-hmm,
1: may gamot, at may lason.
0: Mm-hmm.
1: So, huwag po tayong, ano, mm-hmm, sa, kasi parating natin marinig,
0: mm-hmm,
1: eh, natural yan eh, kaya safe. Mm-hmm. Hindi po.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po totoo na lahat ng natural, mm-hmm, ay safe.
0: Mm-hmm. O ito po, panghuli pong tanong, comment. Matagal nang ginagamit ng pamilya ito, tiyak na epektibo at ligtas.
1: Maaari pong yung karanasan ay nangyari kasi ginagamit po natin yan sa mga simpleng karamdaman,
0: mm-hmm,
1: o karamdaman na self-limiting.
0: Mm-hmm.
1: Ano po? Pero siyempre yung atin rin sinasabi na maganda yung tayo ay natututo sa sakit. Ano ba yung sakit na simple,
0: mm-hmm,
1: at gagamutin sa bahay? Mm-hmm. Ano ba yung mga sintomas ng sakit na kinakailangang ipatingin sa doktor?
0: Yan, bilang panghuli na lang, Dok, ano ang inyong mensahe sa mga senior citizens na nag-aalangan pa rin subukan ang traditional at alternatibong options,
1: okay,
0: para sa kanilang kalusugan?
1: Yung sa akin po, pareho ang aking pagtingin, no? Sa modernong mga gamot at sa mga traditional and alternatibong option, no? Na sinabi natin kanina na ito rin, alam kong ano ng FDA tungkol sa gamot, na dapat ang gamot o paggagamot, ano pa man yan, ligtas. No? Pangalawa po ay mabisa. Ang mabisa, efektibo. Ano po? Pero gusto kong sabihin na mayroon din mga ginagamit tayo, lalo na sa traditional medicine, na baka hindi efektibo, pero kapakinabang. Beneficial.
0: Mm-hmm.
1: At ito pong salitang beneficial, ito po ay tinatanggap ng ASEAN, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa kanilang definition, no? Na ligtas, beneficial or
0: efektibo
1: at affordable.
0: Yun. Yung tatlo yun pong salita na yon ay tandaan natin.
1: Sa FDA po, meron pa quality dyan.
0: May kalidad.
1: Kalidad.
0: Maraming salamat, Dr. Sia, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Sana ay samahan niyo muli kami dito sa aming programa at sa iba pang mga activities ng komisyon.
1: Maraming salamat po.
0: At nakasama po natin sa ating panayam si Dr. Isidro Sisiya, Member, Board of Trustees, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. Yan po ang hanapin nyo kung may mga katanungan kayo at kung mayroon kayong mga gusto pang malaman. Siya din po ay Executive Director, Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines. Marami pa tayong pag-uusapan, mga ka-Golden Heart. Samantala, bigyang daan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News.

0: buong pusong sinusuportahan ng NCSC ang kampanyang nagsusulong ng agarang pagpasa ng panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa ating bansa. Nitong May 25, 2026, katuwang ang iba't ibang senior citizens organizations at associations mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ating isinagawa ang turnover na mahigit kumulang 2 milyong lagda bilang maliwanag na panawagan para sa mas inklusibo at makataong suporta para sa ating mga senior citizens. Ang mga lagdang ito ay hindi lamang simpleng numero dahil ito ay sumasalamin sa boses, pangangailangan at dignidad ng milyon-milyong senior citizens. Sa panahon ngayon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at gastusing medikal, mahalagang magkaroon ng sapat na suportang pinansyal ang ating mga lolo at lola. Ang Universal Social Pension ay magsisilbing mahalagang tulong para mapagaan ang kanilang gastusin sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Naniniwala ang komisyon na ang pagkilala sa karapatan at dignidad ng senior citizens ay hindi dapat limitado lamang sa ilan. Kasama ang NCSC, katuwang ang regional offices at ng iba't ibang organisasyon ng senior citizens, patuloy po natin palalakasin ang kampanya para maabot ang 12 milyong lagda para sa matatanda at maipasa na sa lalong madaling panahon ang Universal Social Pension. Patuloy po nating ipaglaban ang 1,000 may malasakit, pagkilala at tunay na pagpapahalaga sa ating mga senior citizens. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-order ng gamot at skincare online sa 1 pindot lang. Ligtas ba talaga ang mga iniinom at pinapahid natin? O baka naman, sayang lang ang pera at delikado pa sa kalusugan. Huwag na manghula at huwag magpabudol. Upang pag-usapan ang kaligtasan ng ating mga iniinom na gamot, makakasama natin live si Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Magandang hapon, Attorney Borlado, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
1: Good afternoon po, Chair, at isa pong karangalan ang mapunta dito, no, kanina po while listening. Talaga namang ang dami kong natututunan.
0: Yan. So, sabay tayo yung natuto, Attorney
1: Kay. Yes, opo. Marami ako talagang natutulan kay Doc Sia. Kaya po ngayon, so maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbigay tayo ng information para sa ating mga ka-Golden Heart sa mandato po ng Food and Drug Administration.
0: Pinag-usapan natin kanina, nag-aaral pa rin, continuous yung pag-aaral ng PITAC para sa mga natural medicine o tinatawag nating mga herbal medicine na pupunta sa FDA for approval pagkatapos na ang kanilang pag-research.
1: Yes.
0: Ano-ano ba ang mga serbisyo at mandato ng Food and Drug Administration, lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens, Attorney Kay?
1: Yes po, Chair. Ang Food and Drug Administration po ay may mandato para tiyakin na ang mga health products ay safe, effective, at quality. Ito po yung sinasabi din ni Doc kanina na dekalidad, epektibo, at syempre ligtas. Yan. So, pag sinabi po nating health products dito sa atin sa Food and Drug Administration, marami po ang coverage nito, no? Hindi lamang po gamot, kasama po dito ang pagkain at yung tinalakay din kanina natin kung ito ay papasok under food supplements, kasama po ito. Kasama din po yung mga cosmetics o yung mga skincare yeah. products, mga in na in ngayon, mga glass skin. So, so kasama din po ang mga medical devices, kasama din po sa sakop ng Food and Drug Administration, yung mga household hazardous substances, maging yung mga toys under 14 yeah. years old. So medyo malawak po.
0: Ang dami, no? Oh,
1: pero ito po ay para tiyakin na syempre meron tayong public health security sa pamamagitan ng pagsisafeguard po ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ang mga vulnerable sectors, gaya po ng senior citizens.
0: Kamakailan lang ay naglabas ng bagong advisory ang FDA. Ito yung advisory number 2026-0065. Ano po ang nilalaman at bakit ito mahalaga para sa ating mga senior citizens?
1: Yan po, Chair. Alam naman po natin na mga ang senior citizens natin, karamihan ay may mga maintenance medicines or may mga gamot po, no, na tinitake. So, ito pong advisory natin na inilabas, ito po yung mga karagdagang gamot para po sa ating VAT-exempt medicine, or ito po yung mga hindi na pinapatawan ng 12% value-added tax. So, ito po ay...
0: Nadagdagan, ano, Dok?
1: Yes po. Nadadagdagan po ito periodically at ito po ay sinusumite natin sa Bureau of Internal Revenue or BIR. So, meron po mga pangunahing sakit na covered po ng 12% VAT po. Ito po ay yung mga maintenance medicines po para sa high cholesterol, kasama po yung sa diabetes, kasama din po sa hypertension, maging yun pong sa mga cancer patients, may mga tuberculosis, may mga kidney disease, at yung may mga mental illnesses po. Ito po ay pasok sa 12% VAT exempt po under na pinagtutulungan po natin na DOH, FDA at ng BIR po.
0: Nako, mabuti naman at ano at nadadagdagan na nagdadagdagan. Natutuwa po ang ating mga senior citizens niyan. At bukod sa dagdag na 'yan na VAT exempt, kasama pa rin ang 20% senior citizen discount sa mga gamot, Doc, Attorney.
1: Yes po, Chair. Kasama pa rin po ang additional na 20% na discount para po sa ating mga senior citizens, no? So, kung ito po ay merong 12% VAT, sila po ay makakatanggap pa rin po ng additional diskwento na 20%.
0: Coming from you, Attorney Kay, kasi maraming mga senior citizens ang nalilito dahil hindi pantay ang discount sa kanilang mga gamot. Paano natin malalaman kung kanilang gamot ay kasama na sa listahan ng mga may VAT exemption?
1: Nako, maraming salamat po sa inyong katanungan. Yan. Tayo po sa FDA ay merong verification portal. Yan. Ito po ay ginawa nating mas mobile-friendly, mas user-friendly para po kung kayo ay hindi masyadong techie at hindi gumagamit ng laptop, pwedeng-pwede po ito sa inyong cellphones. Pumunta lamang po kayo sa fda.gov.ph or i-type nyo lamang po sa inyong mga search engine o yung mga Google or tinatawag natin na FDA verification. Mapupunta po kayo dyan sa aming portal at meron po tayo dyang listahan ng mga gamot na kasama po sa VAT exempt. Kagaya po yan, makikita nyo yung pinapalabas sa ating screen. Ganyan po yung halimbawa na makikita ninyo po sa aming verification portal. Yan.
0: O kaugnay dyan, ano-ano naman ang mga palatandaan na dapat tingnan na ating mga senior citizens para masiguradong aprobado ng FDA ang binibinili lang gamot?
1: Yes, makikita din po yan, Chair, sa ating pong verification portal, no? So kung meron tayong konting pag-aalinlangan or pagdududa dun sa mga binibili nating gamot or mga supplements, no? So maaari po kayong pumunta sa aming verification portal para po makita natin or ma-search natin kung yun po bang mga gusto nating inumin or intake or mag-iipahid sa ating mga balat ay aprobado po. Ibig sabihin kasi kapag rehistrado po sa Food and Drug Administration, ito po ay dumaan sa masusing evaluation at pag-aaral ng ating po mga expert at mga technical officers.
0: Madali namang pumunta dito sa verification portal, Attorney?
1: Yes po. Ito po ay mas in-improve natin, no? Sa yan po isa pangunguna ng ating Director General, Attorney Paulo Teston. Ngayon po, ito po ay mobile-friendly na. Itatype nyo lang po ang isang keyword at kayo po ay mapupunta na dun sa inyong mga hinahanap. So, kung hindi nyo po alam, for example, kung anong brand ba po, pwede po kayo mag-type ng generic name. For example, paracetamol, kayo ay merong gustong inumin, no? So, pwede po kayong pumunta dyan at makikita nyo po kung ano't ano yung mga rehistrado ng FDA.
0: Tungkol naman sa mga butika, paano natin masisiguro na legitimate ang kanilang lisensya?
1: Nako, napaka-importante po talaga ng ating mga senior citizens ay bumibili po sa lehitimong butika. Sila po ay dapat merong license to operate mula po sa Food and Drug Administration. Mm-hmm. Ito din po ay makikita sa ating verification portal.
0: Yun,
1: so,
0: makikita,
1: itatype nyo lamang po yung pangalan ng butika at diyan po makikita natin kung ito ba ay merong lisensya. Kasi napakahalaga po, Chair, na ang mga binibilhan po natin ay lisensyado para nakakatiyak din po tayo na ang mga binibenta nila pong gamot ay aprobado din ng Food and Drug Administration. Itong mga gamot, ang mga medicine ay may gamot at mga food supplements ay merong Certificate of Product Registration.
0: Mm-hmm. Kasi ang dami na ngayon nagbibenta ng gamot. Kung minsan doon sa isang tindahan, iba ang kanyang itinitinda pero naisisingit yung mga gamot.
1: Yes.
0: And, kasi noon talaga mayroong mga butika sa baryo, no, nawala na yan.
1: Okay.
0: So ito na dumami nang dumami itong mga butika na mabuti naman at makikita naman pala sa portal ng FDA itong kanilang mga lisensya at kung sino ang may mga permiso.
1: Yes.
0: Ano po ang ibig sabihin naman kapag may nakalagay na no approved therapeutic claim sa level?
1: Ayan, marami tayong nakikitang supplements, no, gaya po dun sa mga Finlash natin kanilang interviews na pinapipili natin sila kung alternative or traditional or dun sa mga gamot, no. So pag po nakita natin na ang isang label ay may nakalagay na no approved therapeutic claim, ibig sabihin po nito ay wala siyang hindi siya nirehistro o inaprubahan ng Food and Drug Administration para makagamot ng isang karamdaman.
0: Mm-hmm.
1: So, maaari pong ito ay inapprove based on its safety, efficacy, and quality, pero hindi po siya nangangakong ito ay kayang gumamot ng isang karamdaman. So, yun po ang difference kapag sinabi nating no approved therapeutic claim versus dun po sa mga gamot na talaga namang sinasabi nila na sila ay nakakagamot ng isang uri po ng karamdaman.
0: Ito siguro pwede makonsider na parang supplements lang.
1: Yes po. Ito po usually ay mga pumapasok under food supplements. So meron din po tayong iba't ibang klaseng food supplements. Minsan po, kilala natin ito sa tawag na vitamins.
0: Yeah.
1: Pero ngayon, marami na rin pong tumatawag na mga supplements. Meron pong food supplement, may herbal supplement. So, depende po. So, kung ano ang kanilang sinasabi sa kanilang mga studies, kanilang mga analysis.
0: Mm-hmm.
1: At ganun din po kung ano ang kanilang, syempre, nakalagay sa kanilang labeling. Napaka-importante na ang ating pong mga senior citizens ay laging nakatingin sa labeling ng ating mga iniinom
0: ayan
1: na mga gamot, supplements. Mm-hmm. Napaka-importante po.
0: Naglipa na ng mga miracle cures o mga herbal juice na nangangako makakapagpagaling ng cancer, diabetes o kidney failure sa loob lang na ilang araw. Ano naman hakbang na ginagawa na FDA laban sa mga ganitong mapanling lang na advertisement na madalas mabiktima ang ating mga senior citizens?
1: Yun po. So, tayo po sa Food and Drug Administration ay bukod sa tayo ay merong verification portal kung saan po pwede mo itong ma-check, meron din po tayong tinatawag na post-marketing surveillance.
0: Oh.
1: So, ito po yung mga bagamat rehistrado na sila sa atin, patuloy pa rin po nating tinitingnan at ini-inspeksyon, no, yung mga butika o maging supermarkets po na nagtitinda nito para matiyak po na hindi kumakalat ang mga counterfeit or mga peke. Chair, meron po tayong nakukuha mga reports na may mga ilan-ilan sa mga supplements o maging gamot ay kina-counterfeit or pinepeke po. So, kaya tayo po ay mas pinag-igting natin ang ating enforcement operations. Pinag-igting po natin ang ating mga inspections. Patuloy din po tayo nakikipag-ugnayan sa mga local government units at lalong-lalo na po sa mga law enforcement units para po masugpo natin yung mga perpetrators na gumagawa ng mga counterfeit na ito. Ito po ay napakadelikado sa kalusugan. Kaya din po, babalik ako doon, Chair, sa kanina na sa lehitimo talaga po tayo dapat bumibili ng ating mga tinitake, no, sa mga supplements, maging gamot.
0: Bukod pa sa gamot, marami ring older person sa bumibili ng mga herbal na pamahid, therapeutic soap at anti-aging lalo na gusto natin magpabata. Ano po ang mga common violations o panganib na nakikita ng FDA sa mga peking cosmetics at skin products na naglipa na ngayon.
1: Yes.
0: Lalo na yung mga pagpapaputi.
1: Opo, marami sa ating Pilipino ang gusto ng mga pampapaputi. Yeah. Mga gusto natin maging glass skin. Ayan, uh-huh. Yung po uso ngayon na nakikita natin sa mga social media. So, ngayon po, dahil din po mas convenient at merong online, marami pong bumibili online dahil syempre mas madali para sa kanila. Meron po tayong mga reports na ito daw po ay may mga matataas na lead or mercury content. So, tayo po sa FDA, nagbibigay din po tayo ng babala through our public advisories. Nakikita po ito sa atin pong social media pages, sa ating website. At for example po, Chair, kayo ay nag-search sa aming verification portal at ang nasabing produkto ay may kaakibat na advisory. Makikita nyo din po yan sa aming pong verification portal.
0: So, yung mga skin care na yan, yung mga creams, makikita din sa portal.
1: Kung ito po ay rehistrado, makikita po natin siya doon sa ating portal. Oh. Kung meron naman po tayong advisory, public advisory, minawarningan po natin sila na huwag bumili sapagkat ito ay maaaring counterfeit, maaaring hindi rehistrado. So, nakalagay din po yan doon sa ating portal. No?
0: Sa ating mga senior citizens, attorney, basta pagkawala dyan sa portal ng ating FDA, huwag na maniwala.
1: Yes po. Pag po wala dyan sa portal, ibig sabihin po, hindi siya rehistrado. So, ang panganib po kasi na dulot nito, especially kung ito ay mga pamahid, no, pwedeng magkaroon ng skin irritation, magkaroon po ng allergies na huwag naman sana ay baka lumala pa po. Siyempre, hindi po kayang igarantiya ng FDA ang safety, efficacy, at yung quality po ng mga gamot or mga supplements na ito kung ito po ay hindi dumaan sa ating mga pagsusuri.
0: Doon sa mga online orders, ang hirap na mamonitor yan ng FDA. Ano kaya ang dapat na sabihin natin sa mga senior citizens tungkol sa kanilang mga order online?
1: Yan. Since last year po, no, tayo ay mas pinag-igting ang ating coordination sa mga online platforms. Tayo po ay nagbibigay ng coordination sa kanila gaya ng paghingi ng mga Certificate of Product Registration bago po sila magbenta ng mga gamot or mga supplement. So, bagamat medyo challenging siya, no, so hindi pa naman po din tayo tumitigil. Pero, para po sa mga nakikinig ngayon, ang mga nanonood ngayon, maaari nyo pong tingnan itong mga ibang red flags na to. First po, kailangan ang mga binibili nating supplements at pagkain ay wala sa foreign language. Oh, so, dapat po ito ay in Tagalog or English lamang. Kasi po, pag po ito ay Tagalog at English, so ibig sabihin, mas madali nating mauunawaan yung labeling. Especially po, pag senior citizens, importante na makita natin yung mga contraindications, may mga warnings po ba, no, or may mga certain pag-iingat po ba.
0: Yun ang mga requirements kasi ng FDA.
1: Tama po, kailangan po, unang-una, maayos ang kanilang labeling, nakalagay yung mga expiration date, at syempre, nakalagay din ang mga nagdi-distribute dito. Yeah. So, dapat po nakalagay kung sino dito sa Pilipinas na nagdi-distribute.
0: Oh, very clear yan.
1: Yes po, para alam din natin yung product traceability, alam natin kung sino ang pananagutin po natin in the event na magkaroon po sila ng adverse reactions or mga side effects po na tinatawag natin. Na, syempre, wag naman. Kaya, patuloy po tayong nagpapaalala na syempre, magbasa po tayo ng labels. Huwag po tayong maniniwala sa mga misleading claims o yung mga mas madaling makagamot. Tawag po natin dyan ay misleading. Syempre po, tayo ay dapat merong mga research na ginagawa, pag-aaral. So, wag po tayong basta-basta maniwala. Ano? So, napaka-importante din po na huwag tayong maniniwala kapag alam naman natin na sobrang mura ng isang gamot or supplement, na alam naman po natin na hindi talaga yun ang kanyang presyo. So, ito po ay ilan lamang sa mga red flags na po pwede nating magdadalawang isip tayo pag nakita natin yung mga bagay na ito.
0: Pagka mura-mura, talagang beware, no?
1: Yes po. No?
0: At saka sa halip na pumuti, baka naman kung magbukol-bukol na yung ating
1: kaya
0: skin.
1: Kaya mamula o kaya magsugat. Yan. So, yan yung mga instead na akala natin katipid tayo, baka mapamahal kasi magpapacheck up pa po tayo.
0: Magpapaderma tayo.
1: Magpapaderma pa tayo. So, huwag naman po sanang umabot sa ganun. Kaya iba yung pag-iingat po. At syempre, iche-check nyo po ang mga produkto sa ating pong verification portal.
0: Kaya mga ka-Golden Hat, lagi ha, FDA, pitak, tandaan yan. Sana naman pwedeng tumawag o mag-email ang ating mga senior citizens para magsumbong sa FDA.
1: Yes po, Chair. Sa aming pong website, meron po tayong isumbong button. So, pumunta lamang po sila isumbong. Sa fda.gov.ph at i-click nyo lamang po ang isumbong at dyan nyo po ilagay ang inyo pong reklamo. Kung meron po kayong nakikita na nagpo-produce po ng mga illegal or nagbebenta ng mga illegal na gamot. Ibig sabihin, peking gamot. No? Hindi sinasabi illegal kasi ibang may coverage mo. No?
0: Opo,
1: pero yung po mga counterfeit po ng mga gamot, supplements, mga pagawaan, yung mga warehouse na nagtatago. At alam nyo pong, minsan may mga natatanggap kami, Chair, na report, no, hindi lamang gamot, mga pagkain po na tinatamper ang mga expiration date.
0: Yan.
1: So kung meron po kayong nalalaman ng mga ganyan, ipagbigay alam nyo po sa amin para amin pong ma-actionan agad.
0: Attorney, dapat talaga nakalagay dyan expiration date, ano?
1: Eh, paki-importante din po talaga na may expiration date, no? Tsaka red flag din po kapag nakita natin na yung expiration date ay nakapatong lang or nakadikit lamang, no? So dapat ito ay nakaprint sa kanyang box.
0: Okay. Ano ang huling paalaala na nais iwanan ng FDA sa ating mga senior citizens tungkol sa pagbili at pag-inom ng gamot?
1: Para po sa ating mga ka-Golden Heart, lalong-lalo na po yung mga bumibili ng mga prescription medicine or kung kayo po ay may mga reseta, bumili lamang po tayo sa mga lehitimong botika. Gaya po na nabanggit ko kanina, pwede nyo pong i-check sa verification portal ng FDA. At ito pong mga prescription medicine po na ito ay hindi po binibili online or sa mga online platforms. Bagamat meron po tayong mga online ordering system, maaari nyo lamang pong masigurado na ito ay lehitimo kung sila po ay merong physical store or may actual store po sila. Kung hindi nyo po sila nakikitaan ng actual store, ito po agad ay red flag para sa ating mga senior citizen. Napakahalaga po na ang mga iniinom po nating gamot ay ligtas, epektibo, at syempre po dumaan sa masusing evaluation ng Food and Drug Administration.
0: Ayan, napakarami nating mahalagang usapin na natalakay ngayong hapon. Kasama ang ating panauhin na si Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Maraming salamat at sana ay makasama namin kayong muli dito sa aming programa.
1: Maraming salamat din po at isang karangalan ang nandito sa inyong programa ngayon.
0: Bago tayo magtapos, gusto naming i-share sa inyo na mayroon pong ilang ka-Golden Heart natin ang nagtungo sa ating opisina sa Central Office at idinulog ang kanilang mga concerns. Kaya naman, para sa kaalaman ng publiko, atin yung sasagutin dito mismo sa ating programa. Pakinggan po natin ito.
2: Magandang umaga po. Ako po si Elisa De Guzman. Nagsadya po kami dito sa tanggapan ng NCSC po upang idulog ang aming hinaing upon sa ID na dito po ay naningil sila ng 25 pesos dito sa ID na to dahil daw po sa lamination. Kami naman po ay nagbayad.
3: Ako po si Elisa.com. Pero punta po doon sa office namin para po kumuha ng ID na nagkakahalaga po ng 100 pesos. At ang sinasabi nila na ito po daw ay kinakailangan namin pag kumukuha kami ng ayuda.
4: Itama po ba na pabayaran nila sa amin ang ID'ng ibinigay nila?
0: Maraming salamat sa pagdulog sa amin na inyong concern. Batay sa unang concern, napag-alaman namin na ang ID na tinutukoy niya ay ang Digital National Senior Citizens ID o NCID sa eGov.ph app. Para sa kaalaman ng publiko, bawal at hindi kailangang imprenta o iprint ang inyong digital NCID dahil lehitimo at opisyal na maituturing ang digital version o screenshot ng inyong senior citizen ID. Sapat na po ang pagpapakita ng screenshot para sa pagkuha ng anumang benepisyo o serbisyo para sa mga senior citizens. Tungkol naman sa ikalawang concern, hindi required ang pag-imprenta ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website. Mahigpit po naming pinapaalaala sa mga registered senior citizens na hindi hinihingi ng NCSC ang printed na kopya ng inyong RRN para sa pag-apply sa Expanded Centenarians Act Cash Gift. Tanging mismong RRN o numero ng inyong registration ang pwedeng ibigay kung kayo ay magpapasa ng application. Again, hindi required ang printed ng inyong RRN. Kung kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil para sa nasabing pag-imprenta at pag-laminate ng digital NSCID o RRN. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Maging wais at protektado kung gagamit ng traditional at alternative options. Tandaan ang bilin ng pitak. Magkonsulta muna sa pinakamalapit na health center para sa tamang diagnosis at medical na payo. Siyempre, para naman sa inyong mga maintenance na gamot, i-verify kung ito ay FDA certified. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine. Every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa ibang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
5: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na!
6: Mas pinalakas, pinalawak!
7: Radyo Pilipinas!
6: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278
6: Sports Radio 918
8: Radio Pilipinas Radio Publico 738
6: at Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
6: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Impormasyon.
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, they need boring.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
13: Agahan.
3: Six Information.
14: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Pilipinas, oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
18: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
19: Green Mindset.
18: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan, no?
20: Set your mind to think green.
18: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
20: Green Mindset.
18: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. At tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong araw, nako, inspiring at makakalikasang kwentuhan po tayo ngayong hapon. Alamin po natin kung paano po nabibigyang kabuhayan ang ilan po no sa mga nanay dito po sa Payata sa may Quezon City, and at the same time natutugunan po no at tumutulong po sila sa atin pong problema sa textile waste. Kaya naman po alamin natin ang kwento at advokasya ng Project Payatas PH kasama si co-founder and the project manager Mr. John Michael Dioso. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
0: Magandang hapon din po, Sir Manuel, and thank you po for inviting us here on the program po.
17: Yes, sir. Nako, maraming salamat din po sa inyong mabilis na pagpayag upang ikuwento po sa amin at ibahagi po no, kung gaano po ka-inspiring itong kuwento ng mga nanay po dito sa Payatas sa May Quezon City. At syempre po, no, yung inyong pong green initiatives kung paano po kayo nakakatulong dito po no, sa malawak nating problema ng textile waste. Pero bago po yung, sir, kwentuhan niyo po muna kami kung paano at kailan po nagsimula itong project Payatas PH.
0: Thank you po. So kami po ay nagsimula noong 2021. Nag-set up po kami ng Bible study. Ito po yung pandemic, no? Kami po bilang Christians po kami, ng asawa ko, siya po talaga yung nag-found nito. Nilapit namin yung simbahan sa mga tao kasi hindi nga po sila makalabas ng bahay dahil sa pandemic. And for a while, syempre, abang nagba-Bible study kami, naririnig namin yung hinaing nila, yung kakulangan nila sa financial, kasi usually yung asawa nila nagtatrabaho sa labas, pero dahil din sa pandemic, yung iba nawalan, yung iba hindi nakapagtrabaho. So naging problema sa pamilya, no? Minsan nag-aaway. So yun yung lagi naming nakikita o naririnig, na gusto namin silang tulungan. Then, October 2022, we decided na bakit hindi natin sila tulungan sa kabuhayan. At na tunghaya namin, marunong na silang gumawa ng mga doormat. Kasi dito po sa Payatas, if hindi niyo po alam, marami po dito gumagawa ng mga basahan. So either kahit siya ng makina or kamay, gawa ng kamay. So nung nakita namin na may talent po sila, so bakit di natin sila tulungan sa munting paraan ng para sa maliit na kapital lang, no? So nag-ukay-ukay kami. So nag-donation drive kami sa kung sa company kanino, sa aming simbahan, sa ibang mga kaibigan. And then nung naibenta po namin ito, nakaipo kami ng 2,000. And then dun sa 2,000, bumili kami ng tela. Yung tela po na ginagamit nila pang basahan. And nag-upisa kami sa isang nanay lang, isa ay tatlong nanay, magkalapit lang na bahay. And nakakatuwa lang kasi mula doon, lumaki yung project, no? Mula sa isa, tatlo. Ngayon, 30 to 40 moms na kami nag-work. And then, meron kami 2 leaders. And banggitin ko lang din na ano ba yung problem, gusto namin itulong talaga, no? Una, gusto namin silang bigyan ng extra income. Kasi yun yung kulang sa kanila. Hindi hirap ang buhay dito sa Payatas, no? And buti na lang masisipag yung mga nanay. Kasi may extra oras sila sa bahay. Minsan nagkukwentuhan sila. So habang nagkukwentuhan sila, gumagawa sila ng produkto, di ba? So, nagkakaroon pa sila ng productivity. And pangalawa, gusto namin talaga i-share yung word of God. Kasi dito sa community, kasi mahirap yung financial and then minsan mahirap din yung mindset, no? So, gusto namin yung iayos, di ba? And in the same time, bigyan sila ng hope. Kasi nung pandemic kasi, di ba? Maraming nai-stress, di ba? Maraming nagde-depress, di ba? Kasi nga, yun nga, wala nga silang pagkunan. And why not include pa natin yung textile waste? Kasi yun nga sa Payatas, as you can see, maraming mga junk shop dito. Yun ang problema, maraming basura. So nakita namin yung textile kasi mahirap siya i-recycle. So maraming mga damit o ano man na gawa sa textile na unfortunately napupunta sa landfills na hindi rin naman na ano man yun, hindi siya natutunaw ng matagal, hindi siya na nabibreakdown ng nature. So talaga na-push kami na tira, kumbaga, yun yung tatlong problem namin, livelihood, tas yung women empowerment, tas textile waste, na into one na lang. Na, ito yung naging solution namin, yung project pa yata. So doon po kami nag-start.
17: Ayun po, no, napakaganda po nung kuwento. Isa na naman po ito, no, sa mga kuwento noong panahon ng pandemic kung saan lahat po tayo, no, ay nag-struggle. Lahat po tayo ay talagang malaking dagok po sa atin itong dumating na pandemya. Pero ilan po, no, sa mga magagandang nangyayari ay tulad po nitong mapagsisimula nitong Project Payatas na mula sa Word of God, mula po, no, sa inyong initiatives sa Bible study, ay mas lumawak po, no, yung inyong advocacy na tulungan po, no, i-empower yung ating mga nanay diyan po sa May Payatas, bigyan sila ng kabuhayan. At syempre po, no, yung inyo rin pong tulong para masolusyonan po yung problema sa textile waste. Pero sir, yes, pwede niyo po ba kami nga kwentuhan, gaano na po kalaki yung ipinagbago ng buhay ng mga nanay po dyan sa May Payatas mula nung una niyo po silang ma-meet during the pandemic at ngayon po natuloy-tuloy po at dumarami na po yung mga nanay na natutulungan ng Project Payatas.
0: Yes, magandang tanong po yan. No? So every year, tinatry namin kausapin ulit yung mga nanay kung ano yung naging tulong namin sa kanila. Kasi sa tingin ko po na maganda namang galing sa kanila kung ano ba talaga yung nagbago sa buhay nila. So nakatuwa lang na share po nila na nakatulong kami. Kahit maliit lang yung kinikita nila kasi again, iba-iba yung level of commitment. Eh. May ibang konti lang yung oras nila, yung iba marami. So yung iba mas marami nagagawa. Pero bukod doon, bukod sa kumikita sila ng extra, mas nagiging confident sila sa sarili nila kasi yun din yung gusto namin baguhin, no? Kasi iba sa kanila mahihiyain, yung iba kaya mag-participate or parang yung kulang sa kumpiyansa sa sarili. Yung woman empowerment andoon. So nagka-training kami, talagang pinag-i-effortan namin sila na hindi lang dapat sila mag-stay sa ganyan, may kaya pa silang gawin. So I think yun yung ano, no, bukod doon sa extra income na nakakapagbayad sila ng bills, yung mga pangangailangan sa araw-araw. And then siguro yung community, no, yung sense of community. Kasi maganda na yung isang community, meron silang pinagkakabalahan. Meron silang iisang gustong pinagkakaisahan nila na ito, gagawa ko ng ganito para may kitain. And ano, nakakatuwa kasi nabibuild yung trust within the community. Nababawasan yung mga issue or away-away, hindi naman mawala yun sa ganito community, no? Pero nakakatuwa kasi nagkakaisa sila ngayon. And so far, tinignan din namin yung kita namin, ang laki rin ng aming naibabalik sa community kasi isa sa mga gusto namin mangyari is mas malaki yung pitain nila dito, no? Kasi kung tutusin, pwede naman sila gumawa ng mga product and then ibenta nila sa kung saan. Pwede nilang ibenta sa palengke. Pero ang nangyayari is binibili namin ng minsan doble, triple yung produkto na ginagawa nila. So, ang kagandahan doon, hindi na sila na-stress pa kung saan nila ibibenta ito. Na sa amin, bibili na lang namin. Focus na lang sila sa quality. So, yun yung naging business model namin. And so far, working siya. So, I think yun yung malaking impact, no, na nagagawa namin sa mga buhay ng mga nanay dito sa amin.
17: Ayun po, no, napakagandang kwento talaga na bukod doon sa women empowerment, napapataas po natin na yung kumpiyansa ng atin po mga nanay na mga kababaihan dyan po sa May Payatas at yung sense of community, yung pagkakaisa po, no, yung pagtutulungan, yan po, no, ay napakahalaga sa isang komunidad. At sir, tama po ba kami, ito pong Payatas dito sa May Quezon City, ito po yung malapit sa landfill po ba ito? Ito po yung community na yun, tama po sir?
0: Kung tama po ako, may dati pong landfill dito. Alam po kasi hindi na siya ginagamit. So parang sa ibang bayan na siya tinatapon. Pero yun po ang pagkakilala sa Payatas. Siguro, kaya rin kami na-inspire na gawing Project Payatas. No? Kasi, as you can see, pag binanggit yung Payatas, yun yung ideya. Medyo mahirap, madumi, di ba? Tsaka parang puro basura. Parang ganun yung dating. So, na dahil din sa Project Payatas, nabibigyan ng ibang meaning, nabibigyan ng ibang impression na ito po ay isang resilient na community na nagtutulungan, na nagtatakil ng about sa problema sa basura. Maliit man kami, pero doon kami nag-grow kami, no. So yun po.
17: Ngayon po, no, ito pong Project Payatas PH, ang bago pong mukha ngayon kapag binabanggit, yes, po natin yung lugaran na Payatas. Dahil tama po yun, no, kapag narinig po natin yung pangalan, yung lugar na Payatas, laging ngayon po yung una nating maiisip, yun po yung una nating mai-imagine na matambak yung basura, magulo, at mahirap po sa lugar na ito. Pero sa tulong po ng inyong samahan, sa pagbibigay nyo po ng inspirasyon at pag-empower sa atin pong mga kababaihan, ay nababago na po natin yung imahe dito pong lugar na tinatawag pong Payatas. At sir, paano nyo po pinipili yung mga benepisyaryo? Ito po ba ay kahit sino pong nanay within the community na lumapit po sa inyo ay welcome po na mag-join? At paano din sir yung setup po? No? Ito po ba ay depende rin sa sipag po ng inyong mga nanay? Dahil nabanggit po, no, na binibili nyo po yung kanilang mga ginagawang produkto. So bali po yung mga napoproduce nila. So depende rin po, no, sa sipag yung kikitain po ng bawat nanay.
0: Apo. Bali, ang setup po namin is, una, ang advantage nito is bahay lang sila gumagawa. Mm-hmm. And sa mga nanay po na sumasali sa amin, wala naman kaming requirement. Ang requirement lang namin is, at least, meron kayo extra time na gusto nyo makumita ng konti, di ba? And then, willing po kayo magpa-train kasi meron yung mga products po namin, sa tagal na rin namin na gumagawa, meron na siyang certain quality na kailangan namin i-train konti. Ang pagandahan lang din, yung nanay po na gusto sumali sa amin, wala siyang ilalabas na pera.
17: Mm-hmm.
0: Yun yung unique sa amin. No? Kasi ang ginagawa namin, yung hulmahan, kasi meron silang hulmahan ginagamit, pinoprovide na namin yun. Kasi, and also yung telang gagamitin nila pang panimula, pero pinapahiram namin siya. And then pag nakagawa na sila, pwede nilang bayaran yung staggered payment hanggang maubos nila. So, ang kagandahan nun, hindi na nila iisipin na okay, pag nakagawa ako, babayaran ko ba lahat? Kasi maliit lang babalik sa akin, no? So, sa amin, ang ano namin, pwede nilang bayaran pa unti-unti. Mm-hmm. Tapos, pero pa rin silang pera pangangailangan sa araw-araw. So, yun yung kagandahan sa kanya. Mm-hmm. Tapos, ngayon, every week, iniipon nila yon, tapos bibili namin ng Lunes.
17: Mm-hmm.
0: And then, ipapackage namin. Meron kami mga nanay na nagpapackage. And then, kami po, minamarket namin siya online. Pag meron kami mga bazaars, tapos may mga companies na nag-aalok na, oy, itinda niyo sa amin ito, maka-interested yung mga employees namin. And then, meron ding mga Quezon City, no? Banggitin ko na lang din, mm-hmm. no? Na napaka-supportive nila na so meron sila mga bazaar na inaalok, tapos magsa-sign up ka lang, libre naman.
17: Mm-hmm.
0: So, doon po kami nag-umpisa for the 3 years, no? Talaga napaka-supportive ng QC government. So, yun po. Bali, dahil doon, nagiging sustainable, no? So, meaning, yung mga nanay, hindi na nila iisipin kung may bibili ba, no?
17: Mm-hmm.
0: Kasi yun yung isa sa mga problems ko, na-solusyonan namin. Pangalawa, magpo-focus na lang talaga sila na gumawa sa oras nila.
17: Mm-hmm.
0: As you can see, sa payatas din yung mga nanay namin, bilib na bilib ako sa kanila kasi paano yung multitasking, no? Kasi ang dami rin nilang ginagawa sa bahay,
17: mm-hmm.
0: sa tapos may mga anak pa, tapos may mga ginagawa ganyan. So sa amin, talagang flexible.
17: Mm-hmm.
0: So kung ilan yung kaya nila, bibili namin. Kung magpo-focus sila sa kita, supported namin. So yun yung naging connection namin, relationship namin sa community and also pag binibenta namin sa mga bazaars po at saka online.
17: Mm-hmm. Yun po, no? Talagang napakaganda po ng inyong na-develop na relationship dito po sa mga nanay sa Payatas dahil no pressure, dahil alam po natin yung hirap din ng pagiging nanay, yung responsibilidad po nila sa kanilang pamilya. Pero sa tulong po ng Project Payatas PH ay natutulungan pa natin sila, no, na magkaroon po ng ibang source of income na hindi po nila kailangang ma-pressure. Talagang ang nagiging puhunan nga po nila dito, no, ay parang yung sipag po nila kung gaano ano po karami yung kanilang mapoproduce na produkto. At sir, kami po, no, curious, saan po nanggagaling yung mga textile waste na inyo pong ginagamit dito po sa inyong mga produkto?
0: Yan. Nung nag-umpisa po kami, kasi sila po, ang ginagawa nila, bumibili sila ng bulk. So, yung mga tela po ito, specific, no, na textile spandex na malambot ng konti,
17: mm-hmm.
0: and then sumisipsip ng ano, kasi yun naman ang ano ng basahan, di ba?
17: Mm-hmm.
0: So, binibili nila yun ng bultuhan, halo-halong kulay, tapos kinugupit nila. So, yun po yung dati nila. Ngayon, yun pa rin ang ginagawa namin, except meron na kaming may mga nagdodonate na ng mga damit. So, ginagawa namin yung parte na pwedeng gamitin dun sa products namin, ini-incorporate namin. So, kagandahan kasi nun, pag binuksan mo yung, kunyari, meron kami yung bag, di ba? Pag na-open nila yung bag, may kita nila, ayun, galing to sa damit. Diba?
17: Mm-hmm.
0: So, nakaka-add siya sa aesthetic. Tapos parang nagiging ano hindi madaling bilin yung product kasi nga ito galing pala to sa ganito, sa lumang damit, sa lumang pantalon, di ba?
17: Mm-hmm.
0: And nakaka-inspire lang kasi maraming tao ang ready naman bumili sa mga ganitong product. So ganun po.
17: Mm-hmm. Ayun po, no, talagang yung problema natin sa dami po ng mga luma nating mga damit, yung mga madamit na para sa ilan ay basura na, ay pwede pa po palang mapakinabangan. At talagang isa po yan, no, bukod po sa problema sa plastic, ayon po sa ating mga environmentalists, talagang yung dami po ng ating mga textile waste.

0: Tapos, meron din kami mga malalaking doormat na mahaba na pwedeng sa higaan, pwedeng sa lamesa. And then, ngayon po, meron na kami mga laptop sleeve din. So, ito po yung mga lalagyan, bag ng laptop naman. And then, tablets. Ano pa po ba? And then, yung mga bag po. So, nag-i-innovate din kami every year. Nag-iisip kami paano pa natin, ano pa yung pwede natin gawing products. And ang dami naman po inspiring na products sa online naman. So, nagsesearch lang kami. Tapos, nag-uusap-usap kami. Kaya ba ito gawin? And then yung mga nanay na nakakatawa, yung creativity nila lumalabas. Minsan hindi na namin, hindi na kami lagi nag-iisip, no? Kasi bilang kami po yung tumutulong sa kanila as managing, kami nagmamanage. Sila-sila po nag-uusap na, pwede natin ito gawin. Ito may, pwede natin ito itiklop ng ganito. Or alam mo yun, parang nakakatawa din kasi lumalabas yung ganung side nila na hindi nila alam dati. Kala nila wala silang talent sa pananahi or paggawa ng mga product namin. Pero nung natuwa na sila or parang nakahiligan na nila, no? So doon na lumalabas yung ano nila, yung talent nila. So yun po, nakakatawa.
1: Yun po, no? Lumalabas yung creativity, lumalabas yung talent ng atin pong mga nanay dyan sa Payatas. At ito po, no, ay patunay din na talagang ini-embrace po nila, no, yung role nila, na talagang nag-e-enjoy po sila dito sa livelihood na inyo pong naipagkaloob sa kanila. Kumusta naman po yung feedback ng atin pong mga clients, ng mga organizations po na sumusuporta sa inyo dito po sa inyong mga produkto?
0: So far, natutuwa po sila kasi yun nga, hindi lang kami, yung problem kasi na-try namin isolve, hindi lang basura, di ba? Hindi lang kabuhayan, but yung community. So natutuwa sila na tumulong sa pamamagitan ng pagbili ng product namin. So yun po yung nakakatuwa doon. And sila rin po yung nagbibigay sa amin ng feedback, no? Yung iba, sinasabi nila, ito, pwede lagyan ng lining, pwede lagyan ng bulsa. So, doon po nagkakaroon kami ng parang feedback loop, no, na tinatawag para mas maganda pa namin yung product. And in the same time, minsan tumatanggap din kami ng custom, no, yung ibang company, umorder ng bulk, tapos ganito gusto nila, may ganito silang inspiration. And nakakatawa din kasi, ano namin, na-fulfill naman namin yung gusto nila. And yun po yung mga products namin, pinamimigay nila sa conference, sa mga big bosses, di ba? Pinamimigay pa sa giveaways, panregalo. So, nakita namin talaga na meron market, merong taong, merong mga companies, individuals, organizations na interested sa mga gantong product. Kaya, yun po yung naging ano namin talaga. Pinagtutunan ng pansin na paghandahin pa yung product and every now and then, mag-isip pa ng ibang ways, no? Para mag-develop pa ng ibang mga produkto.
1: Ayun po, no? Another good news na pwede bukod dito po, no, sa mga existing products na ng Project Payatas PH, ay pwede pa palang magpa-customize. Yung mga organizations and companies po na interesado, ay pwedeng-pwede po, no, na mag-suggest at magpa-customize ng inyong mga eco-friendly products and souvenirs dito po sa Project Payatas PH. At sir, pwede nyo bang i-reveal yung price range? Magkano po yung mapresyuhan ito pong inyong mga produktong ito?
0: Ayan, dyan din kami proud, no? Kasi yung price range po namin, hindi po siya mahal, hindi rin siya mura-mura. Kasi gusto namin yung sa gitna lang kami, kung saan na po-provide namin yung affordability, na kaya siyang bilhin ng kahit sino, no? Hindi siya parang broke the bank na di tulad po ng iba. Kasi napansin din namin, no, nag-inaaral namin, parang yung ibang tao, hindi sila makasupport sa mga ganitong klaseng businesses. Kasi mahal po, no? So, totoo lang. Kasi handicraft siya. Tapos, syempre, mga artisans yung pinapasahod mo. Pero ang price range po namin, nireveal ko, ano lang, around, meron kami pinakamababa na 80 pesos. Tapos, meron kami around, pinakamatas namin 700, which is yun yung malaking doormat. Tapos, ang kagandahan ng pag bumibili sa amin, na-explain din namin na magkano or at least yung range na napupunta sa nanay. So, nagkakaroon sila na ideya na okay, ito pala sa isang nanay, ito napupunta sa kanya. So, mas na-encourage sila bumili ng marami, di ba? Para mas makatulong sa mga nanay na sa community. So, yun po. No? Ayan, gusto lang talaga namin na yun yung naging niche namin na yung mga middle class po na gustong bumili nito pero hindi naman mayaman. Kasi hindi naman to pang mayaman. Yun po.

0: gusto namin sabihin.
1: So yun po, no, for as low as 80 pesos to 700 pesos ay malaking tulong na po ito, no, para po ma-avail ninyo itong mga ganitong napakagandang mga products na ito. At syempre po, no, natutulungan nyo po yung ating mga nanay ng payatas. At muli po, no, ito ay alam po natin na mayroong stereotype sa ilan po nating mga kababayan na kapag eco-friendly, kapag handcrafted, ay medyo pricey, no? Medyo nakakabutas talaga ng bulsa. Pero ito pong mga produkto ng Project Payatas PH sa tulong po ng ating mga nanay ng payatas ay pwedeng-pwede nyo po, no, na suportahan, and at the same time yung fulfillment po, no, yung sarap sa puso na nakakatulong ka sa ating community at nakakatulong ka rin sa ating kalikasan. At dahil po itong mga nanay natin ay nagsimula lang din naman po, no, sa kanilang mga tahanan at na-develop po, no, yung kanilang mga skills. Any practical tips po, no, na pwede rin gawin ng atin pong mga kababayan sa kanilang mga tahanan para makakontribute din po sila, no, dito sa problema natin sa textile waste?
0: Okay, sige po. Siguro ang masasabi ko po kasi dyan is, kunyari, hindi naman po sila nahihilig sa paggawa ng mga ganitong bagay, no? Maganda po kung mahilig sila, no? Kasi ito pong mga to, kayang-kayang gawin sa bahay. So, gugupitin lang nila yung damit nila into string or mahabang piraso ng tela. Tapos, yung hulmahan, may nabibili po sa Shopee. Mayroon pong mga gumagawa niyan. So, kayang-kayang gawin on free time. And hindi po siya mahirap. Yung po ang kagandaan, no? Yung barrier po to do these things, hindi po siya malaki. Mura lang din yung mga resources. And at the same time, oras lang yung gagamitin mo. And kagandahan nun kasi, para lumilipas lang yung oras pag ginagawa mo siya. Yun yung naririnig ko sa kanila. So, ngayon, kung hindi po nila hilig yung paggawa ng mga handicraft, siguro po ang masasabi natin is maging matalino na lang po sa paggamit ng mga pagbili, basically, ng mga damit, no? Kasi tingin po natin ngayon sa industriya ng fast fashion, di ba, na parang siyempre mas mura, tapos mas mabilis dumating sa'yo. Ngayon, di po natin napapansin kasi naiipunan na tayo ng damit. Kami po nararanasan namin yan. So, may mga damit kami hindi na nagagamit. Tapos, unfortunately, pag lumiit na sa'yo, either itatapon mo na, di ba? Kasi hindi naman nakasyos kayo. Pero sa mga tao po, ganun po ang sitwasyon, no? Suggest ko po na huwag po nyo itapon, no? Maaari po po yung i-donate. Especially sa mga nangangailangan, pag may mga sakuna, pwede po yan ipunin, i-box nyo lang po. Tapos, pwede rin i-donate sa amin. So kami po, dumatanggap kami ng mga damit. Although marami po kaming donation na ginagamit. And then, ano pa ba? Siguro, tangkilikin din nila yung mga businesses tulad namin, hindi lang kami, marami po kami, na ganito po yung ginagawa. No? Kasi, the more na nasusuportahan yung mga ganitong mga businesses, no, na empower yung mga communities, mas marami po kami na upcycle na damit, no? And in the same time, siguro maging pag tinatangkilik na natin yung mga ganitong mga produkto, gawin na nating lifestyle, no? So yakapin na natin na ito po mga gamit na ito ay mula sa ganitong mga patapon na, pero nabigyan pa po natin ng pangalawang buhay. And nakakatawa po kasi I think nakikita po namin sa mga bumibili sa amin na talagang supportive sila and ready na sila, alam mo yun, bawasan yung sa plastic, di ba, sa mga damit, nakikipag-swap. So may mga partner businesses kami na gumagawa nun. So nakikita namin meron ng parang ecosystem na tinatawag. And yun lang, yung mga tao po, marami po kami, no? So yun lang yung message ko po sa mga gusto pong makatulong sa problema ng textile.
1: Yun po, no, tama. At isa po, no, sa talagang pwede po natin maging choice ay suportahan po itong Project Payatas PH at yung iba pa po ng mga katulad nilang organisasyon na hindi lamang nag-e-empower ng ating mga communities and at the same time talagang tumutulong po, no, sa ilang mga suliranin natin tulad na lamang po dito sa textile waste. At sir, nabanggit nyo po, no, na pwedeng mag-donate sa inyo. Nakita rin po namin sa inyong recent post na mayroon po kayong ongoing donation drive. Pwede nyo ba kaming kwentuhan, sir, para po maka-inspire pa tayo ng mga kababayan po natin na gustong mag-donate at patuloy pong suportahan ng inyong advokasya?
0: Sorry, nakamute pala ako. So yun po, hindi lang po textile yung tinatagap namin, no? Kasi meron nga po kami mga partner businesses na ang nare-recycle naman nila is pwedeng karton, pwedeng tarpaulin, pwedeng mga ibang tela, ibang klaseng ano, no? Kasi hindi naman po namin lahat sila mapaprocess at totoo lang.
1: Mm-hmm.
0: So, yung iba pong mga gustong mag-donate, pwede nyo po kami i-message and then i-connect po namin kayo sa iba't ibang businesses na maaari pong mag-recycle or upcycle ng mga i-donate nyo po. So, i-box nyo lang po. And then, pag-usapan po natin paano namin pipikapin or ship. So, meron naman kaming storage area. So, dun po. Message lang po kayo para mas magkaroon po tayo ng liwanag paano natin siya i-process.
1: Mm-hmm. Ayun po, no? Ito po ang donation drive ng Project Payatas PH ang pwede nyo pong suportahan at ito po, no, ay connected din sa ilan pang mga organisasyon na pwede po nating suportahan. Bisitahin nyo lamang po yung kanilang Facebook page na Project Payatas PH para po sa iba pang mga detalye. At sir, bago po tayo magtapo, syempre hihingin po namin kung ano po yung dapat na maging mindset ng mga Pilipino para po mas maging eco-friendly at tularan po, no, itong mga magandang ginagawa po ng Project Payatas PH.
0: Ayan. So, nabanggit ko na rin po kanina, no, na ito po dapat gawin nating lifestyle talaga. No? Kasi sa totoo lang po, ang problema po sa basura po ay hindi po siya talaga sustainable na ma-manage. No? So, kasi po, pag sa landfills, na imagine nyo, no, kasi minsan sa atin, hindi natin alam kasi pag pinapo natin yung basura, wala na tayo idea eh, saan ito na pupunta. Pero ang totoo po yan, maraming pinagdadaanan yan at ang dulo po yan ay ito po yung natatambak. So, fortunately, wala pa po tayong efficient way paano siya i-handle. So you can imagine, mangyari pag napuno na siya sa isang landfill, kinikwento ko lang, no, para bigyan ng context yung bawat isa. So, pag napuno na isang landfill, di ba? Hindi naman kasi yun forever. Maghanap ulit ng ibang area to make a landfill. And unfortunately, kailangan po ng malaking area para ito po ay maging landfill, no? Maraming proseso, no? Ang nangyari, basta ang context yan sa dulo is kailangan mo pang gumamit ng resources para na imbesta sana magamit sa ibang bagay, nagagamit pa sa basura. So yun yung ano, no? Gusto kong i-express dito, no? So yun, kailangan maging mindful po tayo sa mga basura natin. Kasi po, yung basura po na yan, pag tinapo natin yan, may, hindi po yan magic na nawawala, no? So, hindi nyo po alam, marami pong LGU na yan po ang isa sa malaking problem nila. Kasi, kinokollect nila yung basura. And siguro, yun din yung, room for improvement. So, sana nagiging effective ang government din, local government unit, in educating yung mga tao na mag-segregate, yan, mapakahalaga yan. Kasi dapat ang segregation nasa tao po nagtatapon, hindi po sa waste, no? Kasi aluhalo na po yan pag ganun po yung nangyari. And then pangalawa, talagang suportahan natin lahat po, no, maski kami, yung problema natin sa basura. Kasi hindi po yan problema ng isa. Problema po yan ng lahat. And dito po sa Payatas, ano ko lang din na may mga sa mga tao po nakatira sa mga mga kanal or estero, yan, alam niyo po yan, no? Kasi yung basurang tinatapon niya po, bumabalik sa atin, bumabaha, nagbabara. So, ayaw na po natin mangyari yun, no? Kasi madalas po siya natin naranasan pag may bagyo, pero hindi po tayo natututo, unfortunately, no? So, yan lang, gusto po namin maging part of the advocacy na i-educate ang bawat isa na ang kalat po ay something na responsibility natin. Hindi lang po ito responsibility ng gobyerno o ng mga waste management. Dapat po ito ay nagsisimula sa atin.
1: Mm-hmm. Yun po, no, tamang mindset po, no, na itong problema natin sa basura ay hindi lamang po problema ng iilan. Ito po, no, yung problema po natin at responsibilidad din po natin na maging kabahagi po ng solusyon. At sir, para po doon sa mga interesado sa inyo pong mga produkto, saan po ba located itong Project Payatas PH at paano din po yung mga paraan na maka-order po sila ng inyong mga produkto?
0: Ang pinakamadali po is sa Facebook po, message nyo lang po kami. Meron din kami sa Shopee and Lazada, pero mas prefer po namin sa page para at least nakapag-usap po tayo kasi yung mga produkto po kasi namin, hindi siya, kunyari kung gusto niya ng particular na kulay, minsan wala kami nun kasi as you can see, yung resources namin is mula po sa excess lang or mga basura po, no? Or mga patapon na. So, hindi po kami nakakapili ng particular na kulay. So, message po sa Facebook and then pag-usapan po natin anong gusto nyo and kung ilan, ayan, tapos kung kailan nyo po kailangan kasi iba po ginagawa pa. Mm-hmm. And then, pwede rin po sa website, i-website din po kami, no? Hindi lang siya totally functional, pero makita nyo po doon yung mga pictures namin and mga product pricing, ayan, so makita nyo po doon mga dimensions. So, yun po yung projectpayatas.com. So, pwede nyo po kami bisitahin doon. And anything else po na gusto nyo po ng collaboration or anything na pwede po nating pagsamahan, di ba? Kami po wini-welcome namin yan. Kasi this is a collaborative effort po with the community, with businesses, with the government. So, pwede nyo po kami i-message. We're very, very excited to collaborate and to be part of the solution tulad nyo po.
1: Ngayon po, no, napakadali lamang para po doon sa mga interesado sa produkto ng Project Payatas PH. Ang pinakamabilis pong paraan ay mag-message lamang po, no, sa kanilang Facebook page. At sir, yung mga orders po, no, mayroon po bang limit? May kailangan po bang number of items na kailangan silang bilhin? Or para po doon sa mga individuals lamang na gusto pong magkaroon ng mga produkto, ay pwede naman po silang mag-order. At ito po ba ay na di-deliver at nasa-ship po online? Kahit sa ang panig ng Pilipinas.
0: Wala sa in terms of the minimum order po, wala po. So pwede po kayong bumili ng isa, testingin niyo, tapos pag nagustuhan niyo saka kayo mag-bulk, no? Yun po yung madalas ginagawa sa amin ng mga companies or individuals po. And then sa shipping naman po, usually Metro Manila kasi yung customer namin. Mm-hmm. Pag meron pong ibang kunyari outside of Luzon or Visayas, Mindanao, ganyan. Minsan po nagsha-Shopee kami kasi mas okay, ano nila, pwede rin LBC. So, may mga courier po tayo na pwedeng pag-usapan. And then, yung mga options, no, marami naman within the Philippines po.
1: Mm-hmm. Pero so far, sir, saan na po yung pinaka-base po, no, sa inyong information? Saan na po yung pinaka-malayong narating nito pong mga produkto nyo dito sa Project Payatas PH?
0: Meron po international. Meron na po so may mga foreigner na nagbumisita dito na pinakita namin product and natuwa sila, no? Kasi hindi ko po alam kung meron sa US, meron sa UK po ako naalala na nag-sample ng product sa amin kasi parang unique kasi sa atin na walang ganun sa ibang bansa. So bumili rin sila tapos nakarating na po sila, malayo na. Narating, nakakatawa lang kasi mula sa simpleng doormat, no, na minsan alam mo yun, parang nakita natin na apakan lang, no? Mm-hmm. Pero nakakatawa kasi ang layo po narating niya. And kami po, testimony po namin niya na dyan po kami nag-start pero nakakatawa san-san na po kami na naidala ng Project Payatas po.
1: Ngayon po, no? Talagang malayong-malayo na po ang narating nitong Project Payatas PH. At muli sir, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong tulong sa atin pong mga kababaihan dyan po sa May Payatas at sa inyo rin pong malaking tulong para po sa pangangalaga ng ating kalikasan. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po Sir Manuel and also sa program po.
1: Muli atin pong nakapanayam si Mr. John Michael Dioso, ang co-founder and the project manager ng Project Payatas PH. Muli po, para po doon sa mga organisasyon, sa mga samahan at mga companies na gusto pong magkaroon ng mga eco-friendly souvenirs at items na pwede nyo pong ipamigay sa inyong mga employees at during your events. Isa po itong Project Payatas PH sa mga samahan na pwede po nating tulungan. Ito pong very inspiring na kwento ng pagtulong po ng Project Payatas PH sa mga kababaihan ng Payatas, Quezon City. Ito po yung mga organisasyon na gusto po nating patuloy na suportahan At sila din po na yung mga organisasyon na atin po mga ka-green mindset at katuwang po natin sa pangangalaga ng ating kalikasan. Muli po, no, maaari po kayong magmensahe sa kanilang Facebook page na Project Payatas PH, sa kanilang Instagram at maging sa kanila pong website na projectpayatas.com. Muli po, no, patuloy po nating suportahan ang mga ganitong uri ng organisasyon at patuloy po natin na palawakin pa at paramihin pa ang atin pong mga ka-green mindset. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12, 7 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12, 7 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
5: Mano ba?
4: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: PR-1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Set your mind to think green.
16: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
15: Green Mindset.
1: Kaya nakatutok pa rin po dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At muli po, nais lamang po nating pasalamatan ng bumubuo po ng Project Payatas PH sa pangunguna ni Mr. John Michael Dioso, ang kanyang co-founder and the project manager. Muli po, no, patuloy po nating suportahan at talaga pong tangkilikin yung mga ganito pong uri ng inisyatibo at mga gawain po, no, ng iba't ibang samahan dito po sa ating bansa. Muli po, no, ito na yung trend ngayon. Marami na po sa ating mga kababayan ang talagang mas gusto po, no, na may mas malalim na kwento, na mayroon pong mas makabuluhang purpose yung kanila pong mga binibiling produkto. At kung kayo po ay naghahanap ng mga high quality and handcrafted products na pwede nyo pong gawing souvenir items, pwede nyo pong ipamigay sa inyong mga kaibigan, sa inyong pong mga mahal sa buhay, bisitahin nyo lamang po ang Facebook page ng Project Payata sa PH. At take note po, no, pwede kayong magpa-customize ng mga items na pwede nyo pong ipamigay sa inyo pong mga mahal sa buhay. At suportahan din po natin ang kanilang nagpapatuloy na donation drive para po doon sa may mga lumang gamit na hindi na nagagamit, maaari po yung maging samula ng kabuhayan at ng pagbabago. Sa Project Payatas Donation Drive, tinatanggap po nila, no, ang iba't ibang mga materyales na pwede pa pong i-upcycle. Kapilang po dyan ang mga newspaper o yung mga dyaryo, mga gamit po, no, ng mga gift wrappers, mga lumang paper bags, mga lumang damit, lumang mga tarpaulin at magazines. At ang bawat donation ay direkta pong tumutulong sa pagbuo ng mas sustainable at sustainable business ecosystem at nagbibigay po ng tuloy-tuloy na hanap buhay para sa Project Payatas Moms. Maliit man para sa inyo, malaki ang nagiging epekto nito sa atin pong komunidad. Muli po, para sa iba pang detalye, maaari nyo pong bisitahin ang Facebook page at ang Instagram account ng Project Payatas PH. Maaari din po kayong mag-email sa kanila pong email na projectpayatasph@gmail.com. Muli po, no, napakabilis pong mag-reply ng projectpayatasph. Kaya naman po, no, for inquiries at sa mga nais pong tumulong sa kanilang advokasya, bisitahin nyo naman po ang Project Payatas PH. At sa punto pong ito, tayo ay pansabantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Marna Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan.
22: Six Information.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Lakas, pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan.
15: Six Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes live na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
0: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
11: Kabataan, kasama sa usapan.
0: Radyo Magazine 1278.
12: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
13: Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Kumusta po tayo ngayong araw? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kaagapay sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga official social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Simulan na natin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
12: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
13: Dito lang sa Iskultura.
12: Tara na sa
13: Iskultura.
14: Iskultura, Iskultura.
0: Ngayong hapon, muli na naman tayong mag-uusap at magkakwentuhan patungkol sa ating makasaysayang Pilipinas. Pero ngayong hapon, maganda rin ang ating pag-uusapan tungkol sa for sure naman ha. Sana naman sa ating mga Gen Z ngayon, alam na alam po ninyo yung isa sa sikat na building, lalong-lalo na dito sa kung magagawi po kayo dito sa Maynila. Matanong ko kayo, ano ba ang tawag sa building o tahanan kung saan namamalagi ang ating Pangulo ng Pilipinas? Sana po lahat po tayo ay alam natin ito dahil tayo ay magagawi dito sa Malacañang Palace. Pero kung minsan ba naiisip po ninyo paano ba nagsimula itong itayo? Bakit tayo merong tinatawag na palasyo? Meron pala tayong palasyo dito sa Pilipinas. At syempre, yung iba't ibang kwento ng mga naging pangulo po dito sa ating bansa na nanirahan dito sa Malacañang. Kaya ngayong hapon, para mas maliwanagan tayo dito sa ating pag-uusapan, ating pong makakasama si Sir Francis Louis Esquivel, Technical Assistant mula po sa Malacañang Heritage Mansions. Welcome back, sir, dito po sa ating programang Iskultura.
15: Magandang hapon po sa inyo, Ms. Mary Rose, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pag-imbita muli sa amin mula sa MHMMC para makalahok sa inyong programa na Radyo Magazine at nawa po'y makabahagi kami ng mga bagong kaalaman tungkol sa Malacañang Heritage Mansions.
0: Mm-hmm. So, kumusta po kayo, sir?
15: I'm good. Medyo sore lang ang throat po, pero okay na ba?
0: Nako, sir, ah. Get well soon. Nakusok pa man din ngayon, ah. Dahil nga nakakaramdam na tayo ng kaunting pag-ulan.
15: Yes.
0: And of course, nako, na nakaranas din tayo ng ganyan na recently. But anyway, sir, get well soon. And also, nako, para sa ating mga taga-subaybay, siguro ay familiar sa inyo si Sir Francis. Kung saan napag-usapan natin before ay, kung tama po ang aking pagkakatanda, ay about sa Baguio Mansion. Iyon. Dahil sila po dito sa Malacañang Heritage Mansion, sila po'y namamahala dito sa mga nais nating mapuntahan. And even yung una nating napagkwentuhan dito, yung Goldenberg Mansion. Pero ngayon naman, syempre of course, maganda din na mapag-usapan din natin itong tinatawag nating Malacañang Palace. Kasi even sa kabataan pa naman natin ngayon, sir, and even sa mga grade school pa lamang, nababanggit na ito sa ating libro. Kaya maganda rin naman syempre na mapag-usapan natin yung history behind dito sa ating Malacañang Palace. Pero matanong ko na lamang din, sir, o nang tanong ay yung ano po ba yung original na layunin ng pagkakatayo po dito sa Malacañang Palace?
15: Well, actually po, Miss Mary Rose, wala tayong concrete evidence kung kailan talaga siya tinatayo mismo o eksaktong taon kung kailan pinatayo ang Malacañang Palace. Ngunit po sa ating mga historical records, ang pinapaniwalaan pong unang pinatayo na estruktura ay mga huling bahagi na noong 1700s. Pero yung kilala po natin ngayon na Malacañang Palace bilang tahanan o opisina ng ating pinakamataas na opisyal ay hindi po yun ang kanyang original purpose. Originally po, ito ay pinatayo bilang isang pribadong bahay-bakasyunan dito sa distrito ng San Miguel, kung saan noong panahon ng mga Kastila, ang San Miguel po ay nasa labas ng tinuturing nilang Maynila dahil yun pa lamang po yung Intramuros o yung Wong City. So, ang San Miguel malayo po sa ingay ng Intramuros at sa siksikan ng mga tao, so tahimik po dito, maraming mga puno, mga kawayan, at nandyan nga po ang napakasiglang Ilog Pasig. So naging ideal po yung location na ito para sa isang retreat or summer residence. At kung ikaw nga po ay magpapatayo ng bahay bakasyonan dito noon, tanaw mo agad ang Ilog Pasig at mararamdaman mo agad ang malamig na simoy ng hangin. So, kinalauna na lamang po naging sentrong ng kapangyarihang pampolitika ang Malacañang.
0: Ayun. Ay, maganda nga po yung nabanggit nyo, sir. Ito pala ay nagsimula mula sa pribado at ito pala ay bahay. Bakasyuna na kung iisipin po, sir, kasi pag sinabi nating Malacañang, parang it's all about government-owned, na parang lahat ay medyo strict, na kung iisipin, dito pala siya umpisa na privately owned. And nabanggit yung nga po kanina na hindi pala tayo sure din pala, sir, even sa kasaysayan na kung kailan po ito simulan na naipatayo. Pero may mga nababasa tayo nga, sir, tulad din ng nabanggit nyo, sir, na around 1700s ito naipatayo. Pero sir, matanong ko lang po, ito na po ba yung pinaka-estruktura na unang naipatayo dito sa Malacañang?
15: Wala na po yung remnants ng original structure dahil ilang beses na po itong na-renovate sa mga sumunod na panahon ng mga administrasyon, lalong-lalo na po na ang 1700s ay more than 200 years ago na. Marami na pong dahil sa katandaan at kalumaan ay hindi na rin kayang i-preserve at kailangan ng palitan.
0: And actually, sir, kapag ni-research din natin itong Malacañang Palace, may nababanggit po ta dito na tao na si Sir Luis Rocha. Sino po ba siya, sir? And ano po ba yung kaugnayan niya dito sa ating Malacañang Palace?
15: Yes, Miss Mary Rose. So si Don Luis Rocha po ay isang prominenteng negosyanteng Kastila na highly involved po siya, kung naalala niya po yung galleon trade or kalakalang galleon. So, may mga negosyo po siya dahil doon sa galleon trade. At during that time, siya po ang mismo nagpatayo nung tinukoy ko nga po kanina ang original na pribadong bahay bakasyunan. So hindi niya po ito pinatayo para sa mga pinakamatataas na opisyal, para lang po ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero kaunti lang po talaga ang mga documented information about the personal life of Don Luis Rocha. Pero malaki po ang naging papel niya dahil nga sa kanyang tahanan nagsimula ang kasaysayan
0: yes.
15: ng Malacañang bilang sa isa sa pinakatanyag na residences, hindi lang dito sa San Miguel, kundi ngayon sa buong bansa.
0: Nako, bilang parang tumatak na rin pala sa kanyang pangalan na sa kanya magsimula itong kung saan isa sa pinaka-pinangangalagaan nating building dito sa ngayon, no? Itong Malacañang Palace. Pero sir, may nababanggit din po kasi paano po kaya napunta sa pamalaang Espanyol itong pagmamay-ari na kung saan nabanggit yung nga po natin na ito po'y privately owned of Luis Rocha. Paano po ito napunta sa mga Espanyol?
15: Very interesting po ang storya nito, Miss Mary Rose. Dahil noong 1802, napilitan po si Don Luis Rocha na ibenta na lang o ipagbili ang kanyang summer residence, ang Malacañang summer residence. Kahalagang 1,000 pesos. Can
0: wow.
15: you imagine?
0: Mm-hmm.
15: Ngayon, kayang-kaya na natin. Pero noong panahon po na yun, siyempre, 1802 pa, napakalaking halaga na ng isang tipo. Ang nakabili po kay Don Luis Rocha ay Kastila na opisyal. Ang pangalan po niya ay Colonel Jose Miguel Formento. 23 years niya pong ginamit yung Malacañang as summer residence pero namatay siya noong 1825. Kaya po pinagbenta na naman ang Malacañang. Tumaas naman ang presyo from 1,000 pesos naging 5,100 pesos naman noong 1825. Ang naging interested na pong bumili ay hindi na lamang isang tao kundi yung pamahalaan na. Ang pamahalang kolonyal ng mga Kastila. So mula po sa pagiging summer house, naging pagmamay-ari na ito ng gobyerno at naitala bilang posesyon de Malacañang. 1847, panahon po ni Governor General Narciso Claveria, tinalaga na po yung Malacañang bilang official summer residence ng mga governors natin hanggang noong taong 1863 na po ito.
0: Naku, parang napagpasapasahan din po pala itong Malacañang. And sir, matanong ko lang kung inyo pong masasabi, mga nasa magkano po kaya ngayon kung yung equivalent ng 1,000 noon?
15: Eh ngayon po, Ma'am Mary Rose, eh wala na pong number na pwedeng ibigay para sa Malacañang dahil hindi na lamang po yung struktura ang bibilin mo,
0: yes,
15: kundi yung
0: actually.
15: Pakahabang kasaysayan ng Malacañang na sa tingin ko, eh wala nang katumbas
0: yes.
15: na sa lapisa ngayon.
0: Actually, sir, totoo po yan. Parang kung iisipin po kasi it's not worth the million naman din po kung iisipin. Pero parang siguro sa struktura nito, pwede pa natin mapagbasehan kung magkano ito, million, itong milyones ito. Pero yung story kasi lahat ng pinagdaanan itong palasyo na ito, itong bahay bakasyonan na ito noon ay hindi matutumbasan tulad nga po ng inyong sinabi, hindi na matutumbasan ng presyo ngayon. Kung sakali man maipagbenta, nako, parang ikaw rin mahihirapan para kung paano mo ito ay titirhan. Pero sir, matanong din po namin, saan po nagmula itong pangalan na Malacañang? Ano po ba yung ibig sabihin nito?
15: Well, nakakatuwa pong isipin na kahit na nga, nasabi nyo nga kanina, na ang Malacañang po, ang salitang Malacañang or pangalang Malacañang, isa sa pinakasikat at pinakapopular na pangalan sa ating bansa, eh wala po kayong mahanap na kahulugan or direktang katumbas nito sa anumang diksyonaryong Pilipino. Dahil po dito, marami po sa mga historians natin at mga writers ang nagbigay ng kani-kanilang mga opinion kung saan nagmula ang pangalang ito. At isa po sa pinakaunang suggestion ay mula po dun sa Spanish historian na si Felipe Jovantes noong 1877 kung saan sinuggest po niya na ang ibig sabihin daw po ng Malacañang ay place of the fishermen or lugar ng mga mangingisda. Inulit po ito ulit nung isang historia naman na si Jose Montero y Vidal sa kanyang aklat na Historia General de Filipinas. At kinalaunan, pinaliwanag naman po ng writer na si Eliana Maramag na yung mga suggestions po na ito nila Montero at Jovantes nung panahon na yun na Place of the Fishermen ay maaring galing daw ito sa Tagalog na salitang mamalakaya ng ibig sabihin mangingisda po or fishermen. At pag dinagdagan niyo po ng han sa dulo, magiging mamamalakayahan, ang ibig sabihin ng mamalakayahan ay lugar ng mga mangingisda. So saktong-sakto po dun sa definisyon na binigay ng mga naunang Spanish historian. Pero kinalaunan po, marami pa pong suggestion at isa sa pinakasikat, Miss Mary Rose, ay yung tatlong salitang may lakan dyan. Ang ibig sabihin ng may lakan dyan, may makapangyarihan dyan. So ang lakan ay makapangyarihan na maaaring tumutukoy po sa mga unang naging may-ari na si Rocha o yung mga Kastilang gobernador. Pero meron din pong mga historians na nagsasabi hindi tao ang tinutukoy na lakan o makapangyarihan kundi mga engkanto o mga espiritu Dahil naniniwala po sila na bago po matayo ang Malacañang, yung mga puno niya, mga bambu niya, ay pinapanirahan ng mga espiritu, mga engkanto, at bilang respeto, di po ba nagtatabi-tabi po pa rin tayo ngayon sa mga probinsya, ang tabi-tabi po nila nung araw ay may lakan dyan. So pagdadaan po sila dito sa San Miguel, sabihin nila, may lakan dyan. At yun yung mga espiritu o mga engkanto, engkantong pinapaniwalaan nilang nakatira dito. So ang may lakan dyan, eventually, naging isang salita na lang, Malacañang. Another suggestion po, hindi daw mga Tagalog na salita ang pinagmulan, kundi Kastila naman, yun po yung mala kanya. Ang ibig sabihin ng mala ay bad or evil. Kanya literally means cane or it could be bamboo. Dahil naniniwala din po sila na may mga masasamang elemento sa mga kawayan or bamboo nung San Miguel, panahon ng mga Kastila. So yun po yung mga suggestion, pero until now, we don't have any concrete evidences on where it exactly was derived from.
0: Ako, sir, mostly na mga sinabi niyo, parang ngayon ko lang narinig actually. Kasi hindi natin to, sadly, hindi po natin to mababasa anywhere sa ating mga libro. Kung meron man, for sure yung ilan sa mga natatanging history books natin. And sir, matanong ko lang, regarding po sa pangalan na Malacañang, ano po ba yung tama? Kasi may mga nakikita tayo na Malacañang, Malacañang, tas meron din naman walang G sa dulo, o di kaya naman pag may mga nakikita tayong tinatranslate pa into Tagalog, kung meron man na Malacañang, tama ba? Parang ganun po, sir. Ano po ba yung tama, sir?
15: Actually, ang pinaka-confusion po dyan, Ms. Mary Rose, ay yung may letter G ba dapat sa dulo o walang letter G? Malacañang or Malacañang ang tama bang spelling ng Malacañang? Actually, originally po ay walang letter G sa dulo. Pero nung panahon po ng ating Pangulong Ramon Magsaysay, at kilala niyo po natin siya bilang Pangulong Makamasa, siya nga po ang champion of the masses. Masyado daw po parang mapangmataas pag Malacañang pala sa tinawag dito. So para mas maging malapit sa mga Pilipino, Malacañang na lang ang itatawag. Sanay naman po tayo sa may NG sa dulo. Pero pagtapos po ng administrasyon ni Pangulong Magsaysay, binalik na naman po yung walang letter G, Malacañang pala. So nalito na naman kahit ang mga empleyado ng Malacañang, ano bang gagamitin natin? So sa panahon po ni Pangulong Corazon Aquino, by tradition ay ginagamit po ang walang letter G pag palasyo lang ang tinutukoy mo. So if you're talking about the palace itself, you remove the G at the end. Pero pag ang tinutukoy mo na ay yung kabuuan mismo, yung compound or complex ng Malacañang or Malacañang in general, doon na po madadagdagan ng letter G. So in effect, ang Malacañang Palace ay nasa loob ng Malacañang compound, yung may letter G.
0: Ako parang kinabahan ako, sir. Tama po ba yung nakalagay sa ating screen ngayon?
15: Okay lang po. Wala namang executive order, Ms. Mary Rose, kaya walang magkocorrect. Pero yun po ay dahil sa tradisyon na lang.
0: Pero sir, matanong ko lang din, base po sa inyong sinabi, pag kunyari ginagamit natin ito sa mga documents natin, may iba gumagamit ng Malacañang, or di kaya naman ito kunyari Malacañang Palace, hindi naman po problem yun.
15: Wala naman po magko-correct sa atin dahil nga ito po ay naging tradisyon na lang. Pero kung nais nyo pong sundin ang tradisyon na ito, it should be parang His Excellency Malacañang Palace, Malacañang

0: gobernador general ng Espanya na lumipat mula po sa Intramuros patungong Malacañang. So ibig sabihin po ba merong specific din po na ilang mga bagyo na mga nangyari, na natatanging nangyari regarding Malacañang?
1: Actually po, ang nangyari, Ms. Mary Rose, ay noong June 3, 1863, bisperas po yun ng kapistahan ng Corpus Christi, niyanig po ng malakas na lindol ang Maynila. At marami po sa mga gusali sa Intramuros ang mga nasira o tuluyan ng gumuho. Kasama na po doon yung tahanan ng ating pinakamataas na opisyal, ang Gobernador General. Yun po yung tinatawag na Palacio del Gobernador. At yes, sa ating mga tagapakinig at mga manonood po, alam nyo po yung Palacio del Gobernador siguro dahil yun po yung opisina ng COMELEC at ng Intramuros at Constitution. So nasira po yun ng lindol, kaya po napilitan po yung Gobernador General at ang kanyang pamilya na maghanap ng pansamantala nilang matitirahan. At dahil nga po nabili na nila yung Malacañang noong 1825 pa, so pagmamayari pa rin, at sa kabutihang palad hindi po matindi yung pinsala sa Malacañang noong lindol na yun, dito na po lumipat ang Kastilang Gobernador at ang kanyang pamilya. Meron naman pong efforts para i-restore ulit, i-rebuild yung Palacio del Gobernador sa Intramuros, pero sa kasamaang palad, noong October 1869, lumindol na naman po ulit sa Manila. Kaya naantala na naman yung mga restoration efforts or rebuilding efforts. Kaya mas parang naging practical na lang at permanente ang paninirahan ng Gobernador General dito na sa Malacañang Palace mula 1869 hanggang doon sa kanilang huling taon ng panlilibihan noong 1898.
0: And speaking of itong mga Gobernador General, sir, can you name some mga natatanging tauhan natin, or not even Filipino, even yung mga sumakop dito po sa atin na unang nanirahan dito sa ating palasyo?
1: Well, speaking of the earthquake that happened po, yung nabanggit ko noong 1863, ang Governor General po noon ay si Governor General Rafael de Echagüe y Birmingham. So siya po yung pinakaunang tumira sa Malacañang Palace, sa kanyang paglipat mula Intramuros dito sa Malacañang Palace. Sinundan pa po siya ng 17 Gobernador General na mga Kastila, katulad po nila Emilio Terrero, Yoloy Despujo. Kung pamilyar po kayo sa mga pangalang yon, sila po yung binisita ng ating bayaning si Jose Rizal nung nagtungo siya sa Malacañang Palace. At noong 1898, ang pinakahuling Kastilang Gobernador na nanirahan sa Malacañang naman po ay si Basilio Agusti. At nung nagsimula ang American period naman, ay ginamit na rin po ito ng mga Amerikano, starting with Governor General or Military Governor Wesley Merritt. Sinundan po siya ni Elwell Otis, yung Otis Avenue, kung pamilyar po kayo, kanyang pinangalan yun. Si Arthur MacArthur, natatay po ni Douglas MacArthur, ay naging governor natin na tumira din sa Malacañang. At si William Howard Taft, na unang civil governor general, ay naging 27th American president pa. So, napakadami po mga prominenteng personalidad at gobernador na tumira dito sa ating palasyo. And the last one, the American Governor General Frank Murphy naman noong 1935.
0: And dito po sa mga nabanggit niyong mga gobernador general, sir, matanong ko lang, meron po ba silang mga binago or dinagdag ng mga estruktura dito sa palasyo?
1: Noong American period po, after noong 300 years ng Spanish colonial rule, talagang kinontrol na nila ang Malacañang. At napansin po agad ng mga Amerikano na hindi na ganun kaganda yung kondisyon ng Malacañang Palace at ng kanyang mga kwarto. Marami na pong nasira, marami na nga po sa katandaan ay hindi na kayang i-preserve or i-restore. At isa po sa pinakamalaking problema na kanilang hinarap po ay yung pagbaha, dahil po ang lokasyon ng Malacañang ay by the river.
0: Yes.
1: So, tuwing malakas po ang ulan at kung may bagyo, umaapaw po ang tubig sa ilog at pinapasok po ang Malacañang mula nung panahon ng mga Kastila. So yun po ang kanilang trinay na solusyonan during their administration to solve yung pag-overflow ng river. Nagkaroon po ng pag-improve ng drainage system, ng embankment dun sa gilid ng ilog para po yung mataas na pader ma-prevent yung pag-overflow ng tubig. At even during the time of Governor General Francis Harrison, pinataasan niya po yung sahig mismo ng palasyo up to 18 inches. Kaya kung pupunta po kayo sa first floor ng palasyo ngayon, halos maaabot mo na yung ceiling. Dahil ilang beses rin po siyang pinataasan dahil nga sa problema ng pagbaha na ito by the river. Noong panahon po ng mga American governors, Malacañang Palace is the official residence. Pero ang kanilang official office ay dun pa rin po sa Intramuros, sa may ayuntamiento. Katapat po yun ng palasyo at katabi ng Manila Cathedral naman. Araw-araw po, Miss Mary Rose, kailangan pa nilang bumiyahe para magpunta doon.

0: sa ayuntamiento magtrabaho. Nahirapan na sila sa ganong sistema. Kaya si Governor Francis Harrison nagpagawa na po ng bagong office na idinikit niya sa Malacañang Palace, sa kanyang kanang bahagi. Yun po yung executive building nila, ang kanilang office, na ngayon ang pangalan ay Kalayaan Hall. So, simula po nung napatayo ito, hindi na nila kailangan mag-travel pa. Lalakad na lang sila, makakatipid sa oras. Nung time din po na yun, Commonwealth, under pa rin po tayo ng mga Amerikano, eh, nagpagawa na po ng air conditioning system sa Malacañang. At ilan po sa mga kwarto ng Malacañang, ilan sa pinakaunang na-airconan sa ating bansa. At nabili din po pala yung lupa pagtawid ng Ilog Pasig, kaya lumawak po yung Malacañang from 6 to 8 hectares, naging 16 hectares ngayon.
1: Ayun, pero yung nabanggit nyo kanina, sir, yung travel time, naku, kung sasabihin naman natin na may mga sasakyan pa noon. Pero nakakapagod din yung ginawa nila na pupunta pa silang Intramuros para doon na mag-opisina. And speaking of that, hindi rin pala nakaligtas itong ating palasyo sa iba't ibang kalamidad na nararanasan dito sa ating bansa. And even itong pagbaha, na kung tutusin nga po, nakakatakot rin kasi katabi rin po nila itong Pasig River. And kasi lalo na dito sa ating bansa, kapag katabi mo din yung itong ating anyong tubig na ito, isa sa mga nauuna na umapaw at syempre hindi malabo na makaranas ng pagbaha. Pero dito po, speaking of naman dito sa ating mga naging pangulo po dito sa ating bansa, sino-sino po kaya yung mga naunang tumira dito sa palasyo? And meron din po bang mga pangulo na hindi, ang pinili na hindi tumira dito sa palasyo?
0: Yes, Ms. Mary Rose. So, ang pinakaunang Pilipinong Pangulo po na tumira sa Malacañang Palace ay si Pangulong Manuel Quezon noong 1935 sa kanyang inaugurasyon bilang unang Pangulo ng Commonwealth. So, siya po ang unang magkakaroon ng chance na umakyat dun sa makasaysayang hagdanan niya at i-claim yung Malacañang bilang kanyang tahanan at opisina. Sinundan din po siya ng mga sumunod na Pangulo sa kanya hanggang sa administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pero ang nauna pa po kay Quezon ay si Pangulong Aguinaldo, pero hindi niya po nagamit yung Malacañang kasi nung panahon po niya ng paninilbihan, nandito na po yung mga Amerikanong gobernador-general. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tumira dito. Si President Cory Aquino naman po at President Ramos, pinili po nilang wag gamitin ang Malacañang Palace as their home. Lumabas po sila ng main compound ng Malacañang, kung familiar po kayo doon sa Arlegui Guest House na ngayon ay yung La Peral Mansion. Yun po ang kanilang naging residence. Si Pangulong Erap naman po, pinili yung katapat ng Malacañang, yung Bonifacio Guest House or Premier Guest House ngayon bilang tirahan. At after niya, si GMA po or Pangulong Gloria Arroyo ang nagbalik ng tradisyon na gagamitin ang Malacañang bilang residence kasi marami po siyang magandang alaala din dito dahil ang kanyang ama ay naging pangulo ng Pilipinas. Masyado makapagal. Tumira na siya dito, so ikalawang beses niya ng pagtira yun. After po ni Pangulong Arroyo, si Pangulong Noynoy, Pangulong Duterte at ngayon po ang ating kasalukuyang Pangulo, Pangulong BBM, hindi rin po nakatira sa palasyo. Doon po sila sa pagtawid ng ilog yung bahay Pangulo ngayon, na dati bahay pangarap, bahay ng pagbabago at ngayon bahay Pangulo. So it's either po it's their decision or they had no choice, kaya po hindi po nila nagamit ang Malacañang bilang residence. Pero kahit hindi po nila ginagamit yung Malacañang as their home, ginagamit pa rin po nila ito bilang opisina nila. At dito pa rin nagaganap yung mga engranding mga seremonya at selebrasyon sa bansa.
1: Sir, curious lang if okay lang tanungin, ano po yung pagkakaiba ng bahay Pangulo dito sa Malacañang Palace?
0: Yung bahay Pangulo po ay nandun sa lupang binili nung panahon ng mga Amerikano sa pagtawid ng Ilog Pasig. Yun po yung nabanggit ko kanina na lumawak yung Malacañang. So kaya po nabili yun ay not only to expand Malacañang but for security reasons din dahil nakakatakot din po na katapat ng palasyo ay may mga private residences doon or mga private buildings. So doon po pinagawa yung isang rest house na kinalaunan po ay tinawag na bahay pangarap nung panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal. At rest house lang po talaga ang kanyang purpose para kahit papaano mas tahimik kasi doon dahil napapalibutan ng golf course malayo sa ingay at ang kaharap mo na Ilog Pasig. Kinalaunan po nung time ni President Noynoy Aquino, yun po ang napili niyang gamitin na residence. Pero ang pangalan pa lang po niya noon ay Bahay Pangarap. Nung time ni Pangulong Duterte, same rin po pero ang preferred niyang pangalan ay Bahay ng Pagbabago. At ngayon naman po sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay Bahay Pangulo ang kanyang pangalan.
1: Ayun, may mga ganun po pala, no, na kung sakali man na hindi piliin ng ating magiging pangulo or sa mga susunod na pagkakataon, ay pwede pala silang mamili kung hindi di sila maninirahan dito sa mismong palasyo. Pero may option pa rin na malapit sa kanilang opisina. Pero sir, speaking of dito sa mismong palasyo, may mga pagkakataon ba na ano yung, or can you give us some example na kung saan nakatulong itong pagkakaroon natin ng palasyo sa ilan sa mga kaganapan dito sa ating bansa, lalong-lalo na nung mga panahong merong digmaan po dito sa atin.
0: Actually po, pag when we talk about war, yun po talaga ang isa sa pinakamasaklap na bahagi o yugto ng ating kasaysayan bilang bansa. Pagdating po ng mga Japanese noong December 8, 1941, unti-unti na pong natatalo ang mga puwersa ng ating ng Amerikano at Pilipino, at napilitan po si Pangulong Quezon noon at si Vice President Osmeña na lisanin na ang Malacañang at tumungo na sa Amerika para pagpatuloy po yung pamahalaang Commonwealth bilang government in exile. Pero bago po umalis si Pangulong Quezon, pinanatili niya po dito ang isa sa mga opisyal niya, si Pangulong Jose Laurel, para po meron pa rin tayong kinatawan o boses sa mga Hapon during their administration. Kinalaunan siya po yung naglingkod bilang president ng Japanese-sponsored government o yung tinatawag nating Ikalawang Republika ng Pilipinas. So sa panahon po ng mga Hapon o panahon ni Pangulong Laurel, sentro pa rin naman po ng pamamahala ang Malacañang. Doon pa rin po ginagawa yung mahalagang pagpupulong, yung mga seremonya ng pamahalaan, yung pagpirma sa mga mahalagang batas at kautusan. At para nung panahon po na yun, isa sa pinakamatinding problema ng bansa ay yung paghanap ng mga makakain. So kagutuman ang problema ng bansa, at para makaisa sa ating mga kababayan, nagkaroon pa po ng programa si Pangulong Laurel na magtanim para mapuhay, kung saan kinikayat niya po yung mga kababayan natin na magtanim sa mga available spaces sa kanilang bahay, sa harapman, sa likodman o sa mga bakating lote, para po meron silang pagkukunan ng kanilang makakain. At hindi exception ng Malacañang doon, dahil kahit po mismo sa grounds ng Malacañang, nagtanim sila ng talbos ng kamote, ng munggo, para po makatulong sa ating mga kababayan at makain din nila bilang pamilya. So, naging sentro pa rin po at simbolo ng pamamahala ang Malacañang despite of the war and the Japanese occupation. Pero noong 1944, tinupad na ni MacArthur yung kanyang pangakong, I shall return. At natalo na nga po ang puwersa ng mga Hapon. Nilisan na po ni Pangulong Laurel ang Malacañang. Nakuha na po ulit ang Malacañang, or nabawi na ulit ng Malacañang sa pamamahala ng mga Pilipino. Pero hindi na po si Quezon ang Pangulo, dahil pumanaw siya sa Amerika sa sakit na tuberculosis. Pinalitan siya ng Vice President na si Serio Osmeña. Patuloy na po ang pamamahala sa Malacañang.
1: Parang ang nangyari din ay syempre nilalapit po natin sa masa itong palasyo dahil syempre bukod naman sa paggamit ito ng ating mga pangulo, para din naman po ito sa publiko. Pero sir, ito din matanong po namin dahil isa sa mga may pinaka longest presidency po dito sa ating bansa, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ano po yung mga mostly naging pagbabago dito sa palasyo during his term?
0: Actually po, yung mga pinakamalawak at pinakamalaking renovation sa kasaysayan ng Malacañang Palace ay sinagawa noong panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at First Lady Imelda Marcos. At marami po dun sa mga pagbabago na kanilang pinagawa ay makikita pa din hanggang sa ngayon, at ginagamit pa rin hanggang sa ngayon. So bago po yung administrasyong Marcos Sr., malaki pa rin po yung influence ng architecture ng mga Kastila, ng mga Amerikano. Pero sa pangunguna po ni First Lady Imelda Marcos, nais niya po na yung administrasyon magkaroon po ng mas malinaw na Filipino identity or Filipino imprint ang Malacañang Palace. Hindi lamang po sa kanyang architecture, pati na rin po sa kanyang interior design, sa kanyang mga dekorasyon, at pati na rin po dun sa mga materyales na gagamitin nila. Dahil dito po, kinuha nila yung mga ilan sa pinakamahuhusay na Filipino architects, mga artists, mga craftsmen. At giniit po ni First Lady Imelda Marcos na mga Pilipinong materyales po ang gagamitin, katulad po ng nara, ng kamagong, ng mulave, ng coconut veneer, para po mapakita sa mundo yung galing at yaman ng likas na materyales ng bansa. So yung malawakang renovation po sa Malacañang, pinangunahan po yun ng architect na si George Ramos, katulad po ng pagpapalawak ng ceremonial hall, nagkaroon po ng mga balkonahe doon sa ceremonial at reception hall na ngayon po ang tawag sa kanila ay minstrel galleries. Nadagdagan naman po ng mga magagandang artworks or stained fiberglass artworks, yung mga pintuan at kisame ng Malacañang, mga likha po yun ng artist na si Antonio Dumlao. Yung interior ng Malacañang, pinaganda po lalo ng master wood carver mula sa Betis, Pampanga na si Juan Flores, kung saan yung mga obra po niya ay makikita pa rin hanggang sa ngayon sa ceremonial hall ng Malacañang Palace. Yung mga higanting wooden chandelier na gawa po sa Philippine hardwood. At pati po yung hagdan, Miss Mary Rose, ng Malacañang, dinekorasyonan po nila yung dingding ng mga individual or maliliit na piraso ng nara na dinikit-dikit para magmukha po siyang banig or sawali. Para po maging similar sa mga tradisyonal nating bahay kubo. So gusto po talaga ipakita ng panahon na yun na ang Malacañang hindi lang sentro ng kapangyarihan, kundi showcase din po ng best of the best of the Philippines.
1: Parang ang nangyari, sir, no, parang mas nakita natin as ma at mas nabigay nila yung pagkakataon na maipakita yung lahat kultura, tradisyon natin and even history dito lang sa ating palasyo. And sir, may mga nababanggit na rin kayong mga parte dito sa Malacañang. Eh syempre parang para sa mga hindi pa nakakapunta, nakakapasok dito sa palasyo. Actually, sir, ako ay hindi pa nakakaranas makapasok sa loob ng palasyo. Kaya maganda rin sana, sir, maibahagi nyo sa amin yung iba't ibang mga silid dito po sa Malacañang.
0: Opo, well, ang dami pong makasaysayang kwarto o silid sa loob ng Malacañang Palace. Pero kahit hindi nyo pa po napupuntahan, malamang po ay naging pamilyar na rin po ito sa inyo. Dahil madalas po itong napaflash sa ating mga television screens pag meron pong mga state visits, state dinners, mga makasaysayang pagdiriwang sa Malacañang. Kahit po yung mga simpleng meeting ng Pangulo, makikita nyo na po yung mga kwartong yun. Maari pong isa sa pinakasikat na kwarto or area ay yung Grand Staircase ng Malacañang Palace. Dahil po yun yung traditional area kung saan aakyat yung ating Pangulo sa kanyang unang araw or sa kanyang inaugurasyon. Ginawa po yun ni President Quezon 1935 at ginawa pa rin ng ating kasalukuyang Pangulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung unang araw niya, nung 2022. Aakyat po yun para simbolo ng start ng bagong administrasyon. Pag-akyat po sa hagdan, meron po tayong tinatawag na reception hall at pinagmamalaki po yung mga chandeliers doon dahil binili pa po yun ni Pangulong Quezon sa bansang Czechoslovakia, gawa po sa mga tunay na Bohemian crystals. At pinapalibutan po yung hall ng mga larawan or portraits ng ating 17 Pangulo. So 17 na nga sila at napupuno na rin po yung hall na yun. Kaya problema din na iisipin ng mga nasa palasyo kung saan ilalagay yung mga susunod pang Pangulo. At na medyo sumisikip na po sa habang nagdadagdag tayo ng portraits. Malapit po sa reception hall yung tinatawag nating Aguinaldo State Dining Room. Napapanood niyo po yan sa TV pag may meeting or cabinet meeting ang ating Pangulo. Kasi yan po ay ang kanilang ginagamit. Pero kaya nakapangalan kay Pangulong Aguinaldo dahil nung dinla po siya ng mga Amerikano dyan to be placed under house arrest. Yan po yung kwartong yun. Kaya naging Aguinaldo Room or Aguinaldo State Dining Room. Ginamit rin siyang dining room and eventually a cabinet meeting room of the presidents from Marcos Sr. up to the current administration. Meron din pong music room, Miss Mary Rose, na pinangalan ng music room dahil po doon po nagpa-practice ng piano ang anak ni Pangulong Elpidio Quirino na si Vicky Quirino na naglingkod ding first lady. At yung ceremonial hall, nabanggit ko po kanina, doon po nakalagay yung mga higanting wooden chandeliers at doon po ginagawa ang mga pinaking grande at pinakamalalaking pagdiriwang sa Malacañang. Pero ang pinakamahalaga po sa lahat siguro ay yung tinatawag nating presidential study. Dahil yun po ang opisina mismo na ginagamit ng ating mga pangulo.
1: Wow, nakakamangha, sir. Kasi matanong ko lang po, possible ba na makapasok yung isang ordinaryong Pilipino dito sa loob ng Malacañang?
0: Sa kasalukuyan po ay hindi kasi bukas ang ating palasyo lang Monteo. Pero kung magkaroon ng pagkakataon na makalahok ka dun sa mga pagdiriwang o sa mga functions ng palasyo, yun po ang pagkakataon mo din makita yung mga kwartong nabanggit ko. Pero sa mga nakaraang administrasyon, meron pong instances na naging museum ang mismong palasyo ng Malacañang. Nung panahon po ni Pangulong Corazon Aquino at Fidel Ramos, yan po yung dinadayo mismo ng mga bisita at meron pa pong ticket nun para makapasok sa museum, ticket ng museum. So hindi po natin alam, baka mangyari muli ito at magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan na masulyapan ang mga nagagandahan at mga makasaysayang silid sa loob ng Malacañang.
1: Ayun, so tatanungin ko pa nga lang sir kung sakali man ano na nasagot niyo na rin naman po. So so for now, wala po tayong kahit papaano guided tour sana sa loob ng palasyo. Pero maganda nga rin po na nabanggit niyo na sana magkaroon din in the near future na masulyapan kahit saglit ng ating mga kababayan itong loob ng palasyo. Kasi parang nakita ko lang po sir yung mismong compound lang na Malacañang. Hanggang doon lang, kahit hanggang gate lang actually yung nakikita ko. Kaya curious din tayo sa pag nasilayan natin ng personal. Pero tama po kayo kasi siguro naman sa atin bilang Pilipino, familiar na tayo sa nakikita natin sa mga press conference, sa mga
0: yes.
1: balita na nakikita natin na pinapakita sa television itong itsura ng Malacañang. And sir, may ilan pa po ba kayong nais ipabatid sa ating mga taga-subaybay and also sa mga future events na pwedeng masuportahan ng ating kababayan Pilipino dito sa Malacañang? Go ahead po.
0: Yes po. So bagamat hindi po mismo open ang palasyo ng Malacañang, ay bukas na bukas po para sa lahat ang ating mga Malacañang museums. Yan po yung Teos Mansion na tinatawag po namin ngayon na Presidential Museum, at yung Bahay Ugnayan, yan po ang museo naman na dedicated sa ating kasalukuyang Pangulo. Wala pong bayad ang mga museum na ito. Kailangan lang pong mag-book online sa museums.gov.ph kung nais nyo pong bumisita at magkaroon ng guided tour. Pero kung okay lang naman po sa inyo na mag-walk-in, bukas din po ang aming mga pintuan sa mga specific na oras ng mga araw.
1: Ayun, maraming salamat sir at naibahagi niyo po sa amin itong ating kasaysayan sa pagkakaroon nitong Malacañang Palace. Nako sir, marami po kaming natutunan na kokonti or hindi man natin masyadong nababasa sa ating libro kasi but at the same time natutuwa po ako na marinig mula po sa inyo itong ating pinagmulan ng Malacañang Palace. Muli po sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin at sa mga susunod pang kwentuhan pa natin sir. Nako, sana po muli po namin kayong makapanayama. Mag-iingat po kayo sir and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po. Thank you very much.
1: Atit pong nakapanayam si Sir Francis Louis Esquivel, Technical Assistant mula po sa Malacañang Heritage Mansions. Kung saan ibinahagi niya po sa atin itong makasaysayan na kwento sa likod ng pagpapatayo natin na meron na tayo ngayong Malacañang Palace. Dito po yan matatagpuan sa Maynila. Diba nakakatuwa po na tulad nga po nung nabanggit ko kanina, limited yung ating mga nababasa sa ating mga libro kaugnay sa history ng pagkakatayo nitong ating palasyo. And nakakatuwa din na syempre, tulad nga po ng mga nabanggit ni Sir Francis kanina, marami po tayong mga events na kung saan binubuksan po ito sa publiko para na rin, di ba, masulyapan kahit saglit yung loob nitong Malacañang Palace. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
5: Secret! Baka agawin mo.
6: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
5: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
7: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
5: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
4: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
7: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
5: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
10: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
9: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
10: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
9: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
10: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
9: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
8: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
11: World class na tanawin. Explore na natin!
12: Love the Philippines.
11: Likhang sining na proudly Pinoy.
12: Influx na yan!
11: Radyo Magazine
13: 1278. Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Pagpapakita ng kaugalian.
16: Paano po?
15: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura. Iba-iba man ng pinagmulan.
17: Kahit kailan.
15: O saan man. Samahang bayanihan.
17: Dito lang sa Iskultura.
15: Tara na sa Iskultura. Iskultura.

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At syempre ganun din sa ating nakakwentuhan kanina si Sir Francis Louis Esquivel mula po sa Malacañang Heritage Mansions, kung saan atin pong napag-usapan at napagkwentuhan ang sa kasaysayan ng pagtatayo ng meron po tayo ngayong Malacañang Palace. Maraming maraming salamat din sa ating mga nakagapay sa technical side, sina Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kalinan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura.

0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1270,
4: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico
6: 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3,
4: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home, may hindi boring.
3: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
15: Alas po natin, meron na tayong dalawang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang tabayanan po ang ating letters and souvenirs special.

At magandang hapon. Ito na po ang ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. At ngayon po Biyernes, kaya espesyal ang ating pagtatanghal. At gaya po ng mga nagdaang Biyernes, kapag ganitong araw, meron po tayong featured artist.

At ngayon nga pong Biyernes, kilala ng lahat. Ito pong ating feature. Hindi lang tayo basta magpapatugtog ng classic hits nila. Samahan niyo po ako sa isang musical journey, isang paglalakbay, pagbalik sa 70s, 60s. At ito nga po itong apat na no'y mga binata mula Liverpool, England na tuluyang nagpabago sa mundo ng musika. Sila nga po ang banda na naging soundtrack ng isang buong henerasyon. Sila yung grupong hanggang ngayon pinakikinggan pa rin kahit na anuman ang edad. At sa hapon pong ito, alamin natin kung paano nagsimula, paano sumikat, paano binago ang pop culture, at paano rin dumating sa kanilang paghiwalay. Ito po ang alamat ng Beatles. Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special. Tampok nga ang The Beatles.

At bago pa nga naging pinakamalaking banda sa mundo itong Beatles, isa muna silang simpleng grupo ng kabataan mula Liverpool. Sa mga bars ng Hamburg sa Germany, gabi-gabing tumutugtog noon sina John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, at kalaunan nakasama nila si Ringo Starr. Mahabang oras ng tugtugan, konting tulog, murang bayad, pero doon nahasa yung kanilang talento. At mula sa mga pawisang clubs at may ingay na dance halls, unti-unting nabuo yung energy na kalaunan ay tatawaging Beatlemania. At para nga po simulan ang ating special ngayong hapong ito, ito yung kantang kayang gisingin kahit ang natutulog na dance floor noong early 60s. At narito ang kanilang

Yan po ang Bills sa kanilang pinaka-raw at pinaka-energetic na tugtugin. Noon pong unang bahagi ng 60s, kakaiba na agad ang tunog nila. Hindi sila gaya ng ibang clean-cut vocal groups nung mga panahong yon. May excitement, may rebellion, may youthfulness. At malaking bahagi ro ng songwriting partnership nina John Lennon at Paul McCartney. Dalawang magkaibang personalidad pero kapag pinagsama lumilikha ng musika na madaling pumasok sa puso ng kabataan. At isa nga sa mga unang patunay niyan, ito pong susunod natin na iparirinig sa inyo.

Nung una, hindi agad naniwala ang ilang mga music executive sa Beatles. Akala nila isa lang itong ordinaryong banda. Pero nang ilabas nila yung kanilang Please, Please Me, nagsimulang magbago ang lahat. At doon nga nakita nitong si George Martin ang potensyal nito pong grupong ito. Hindi lang sila basta performers. May sariling identity, may sariling tunog, at higit sa lahat, may sariling personality. At doon nagsimula ng seryosohin ng music industry itong Beatles. Pakinggan natin ang isa sa mga kantang naging pundasyon ng kanilang pagsikat. Narito ang The Beatles sa kanilang Please, Please Me.

0: Swap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
9: OPLAN contra text scams.
8: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
0: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service,
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
0: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
16: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special para ngayong araw ng Biyernes dito po sa Radyo Magazine. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. At tampok po sa ating palatuntunan ang Beatles. Habang lumalakas yung pangalan po nitong The Beatles no sa United Kingdom, unti-unti namang naghahanda ang mundo ng mga panahong yon para sa isang tinatawag na cultural explosion. At nang pagdating ng Beatles sa Amerika, tila huminto ang mundo. Napuno ang mga airport ng nagsisigawang fans, mga teenagers na umiiyak, mga magulang na hindi maintindihan kung bakit baliw na baliw ang kanilang mga anak sa grupong ito. Pero doon nga simple yung

At kung may isang kantang tunay na nakapagbukas ng pinto ng Amerika para dito sa Beatles, ito po yun, no? Yung I Want to Hold Your Hand. Pagkatapos nitong sumabog sa radyo, halos hindi na mapigilan ang Beatles fever simula ng mga panahong yun. At nang lumabas sila sa The Ed Sullivan Show 1964, milyon-milyon ang nanood na tila ba isang national event sa Amerika. At doon na ang umpisa ng sinasabing British Invasion. At mula roon, tuluyang nagbago ang pop music. At ngayon, babalikan natin ang isa sa pinakamahalagang awitin sa kasaysayan ng rock and roll. Narito ang The Beatles sa kanilang I Want to Hold Your Hand.

At habang sumisikat ang Beatles, syempre pa lalo pang bumibigat yung pressure sa kanila. Dahil concert dito, TV appearance doon ang nangyayari. May mga movies, interviews, tours. Sabi nga wala na silang pahinga. Pero kahit pagod, patuloy pa rin silang lumilikha ng hit songs. At isa sa mga naging anthem ng kanilang movie years. Ito pong susunod nating track. Can't Buy Me Love.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
3: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Uy, Bigs, sino na naman yung kamitap mo?
11: Secret, baka agawin mo.
12: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
11: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
13: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
11: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
10: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
13: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
11: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: I-extend natin ang bonding online. Online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: πρωινό Σάμπαν.
1: Τιντι Χέβι!
2: Το Ντούγκαμ Τσέλ.
0: Σουάβε.
3: Learning from home, they need boring.
4: Ράτζο Μάγκασιν.
5: 1278 AM.
6: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special ngayong araw ng Biyernes, May 29. At tampok po sa ating palatuntunan ang Beatles sa pagpapatuloy po ng ating kwento ukol sa kanila. Unti-unti nangang nagbabago ang Beatles ng mga panahong yon, at habang tumatagal, mas nagiging personal yung kanilang pagsusulat o paggawa ng mga kanta. Mas adventurous, mas mature. Hindi na lang simpleng love songs, may halong introspection. May halong pagod at minsan may kasama na ring lungkot. At ito ang isa sa mga awiting nagpapakita ng transition ng kanilang musical style. Narito po ang The Beatles sa kanilang I Should Have Known Better.

Ito naman pong susunod na awitin nila, no? Marami ang nagulat dahil hindi ito typical na Beatles love song. Ito pong awiting Nowhere Man. Tila pagninilay, parang tao na nawawala, hindi alam kung saan papunta. At dito nga mas nakilala ang lalim ng pagsusulat ni John Lennon bilang isang manlilikha ng awit. At kasabay nito, lumalawak na rin noong mga panahong yun yung impluensya ng folk music, philosophy, at social changes sa kanilang musika. Narito po ang The Beatles sa kanilang Nowhere Man.

At noong mid-60s nga, no, naging iba na talaga yung level ng Beatles. Hindi na lang sila simpleng pop idols, naging trendsetters din sila. Sa fashion, sa buhok lalo na, no, sa recording techniques, sa pagpoproduce ng album. At habang lumalawak yung kanilang creativity, lalo rin silang nagiging fearless sa studio. Pakinggan natin ang isa sa mga pinaka-cool na Beatles track, Drive My Car.

At sa paglipas nga ng panahon, dinaanan din siyempre pa ng Beatles yung kanilang tinatawag na psychedelic era. Nandun yung makukulay na tunog, experimental recordings, at kakaibang mga lyrics. At nang ilabas nga po, no, ito yung susunod nating track, Lucy in the Sky with Diamonds. Marami yung nagtaka sa ibig sabihin nito. May mga nagsabing may hidden references, may mga kontrobersiya, pero para sa Beatles, bahagi yon ng kanilang artistic exploration. Noong panahon yon, hindi na lamang music group ang Beatles, naging cultural movement na sila. Pakinggan natin.

At ng mga panahon yun, marami ang naniniwala na yung album na Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, kung saan kasama po yung track na yan na Lucy in the Sky with Diamonds, ay yung isa sa pinakamahalagang album sa kasaysayan ng musika. At dyan nga po tuluyang pinatunayan ng Beatles na kayang maging art experience ang isang music album. Hindi na lamang koleksyon ng kanta. Isa na itong musical world. At mula noon, nagiba na rin ang paraan ng paggawa ng albums sa buong mundo. Pakinggan natin ang iconic title track. Narito ang The Beatles sa kanilang Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

At habang papalapit yung pagtatapos ng Beatles, mas mabigat na rin ang kanilang mga pinagdaraanan. Nariyan ang mga business conflicts, creative disagreements, yung mga personal differences lalo na. At kahit hindi nila direktang sinabing ganun na yung kanilang sitwasyon, ramdam sa ilang kanta nila yung bigat ng kanilang sitwasyon. At isa nga po, no, sa pinaka-emotional na bahagi ng Abbey Road Medley, Carry That Weight.

At sa dulong bahagi nga po no, ng ating LSS ngayong Biyernes, 1970, tuluyan na ngang nagiwalay ang Beatles. Habang nagpatuloy naman itong sina John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at Ringo Starr sa kani-kanilang solo careers. Pero kahit natapos ang samahan nila bilang banda, hindi kailanman nawala ang kanilang impluensya. At hanggang ngayon nga, maririnig pa rin ang Beatles sa radyo, sa pelikula, sa mga plaka, at sa puso ng mga tagapakinig. At para sa panghuling awitin ng grupo, ngayong hapon dito po sa ating Letters and Souvenirs Special, narito ang kanilang awiting tila simpleng pamamaalam. Ang kanilang I'll Be Back.

0: At kasabay po niya, nagtatapos din ang ating natatanging Friday edition nitong Letters and Souvenirs dito po sa Radyo Magazine. Mula sa simpleng banda sa Liverpool hanggang sa pagiging pinakamalaking pangalan sa buong mundo. Sa larangan ng musika, tunay ngang hindi ordinaryong grupo ang Beatles. Binago nila ang paraan ng pagsulat ng kanta, ang tunog ng radyo, maging ang pop culture. At habang may mga taong marunong lumingon sa alaala, habang may mga nakikinig sa musika, mananatiling buhay ang Beatles. Ako po si Tony P. Maraming salamat sa mga nakasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas. Maraming salamat kay Marinela sa mga kasama natin dito sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, kay Boss Julius Ungab. And thank you, Boss Riden. Ako po si Tony P. Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special. Oh, oh, oh, you.
1: If you break my heart, I'll go. Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan.
4: Six Information,
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service,
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
24: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
25: Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
7: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. State visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Naging lubos na produktibo. Ugnayan ng Pilipinas sa Japan, itinaas na sa Comprehensive Strategic Partnership kasunod ng makasaysayang pagharap ng Pangulo sa mga miyembro ng National Diet sa Japan.
2: It has been a very constructive and highly productive visit. It was an opportune moment not only to reflect on 7 decades of friendship, but more importantly, to chart the future of our partnership.
1: Karagdagang investment pledges na nakuha ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan, inaasahang magbibigay ng libu-libong oportunidad sa mga Pilipino. Matapos ang mga nangyaring tensyon sa Senado, Pangulong Marcos Jr. nagpahayag ng kanyang pagkabahala. Ilang mga alegasyong ipinupukol sa administrasyon, sinagot din ng Pangulo. Senador Jinggoy Estrada nagtungo sa Sandigan Bayan para magpiansa sa kasong graft kasunod ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng issue sa flood control scandal. Silipin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng bansa ngayong darating na weekend. At bawas presyo sa mga produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad na sa susunod na linggo kung magkano alamin.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan makasaysayan ang naging pagtatalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Diet o ang Legislatura ng Japan kung saan nakatanggap siya ng standing ovation.
1: Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na bilang maritime democracies, nakatutok ang Pilipinas at Japan sa pagsunod sa pandaigdigang batas sa karagatan at hindi sa paggamit ng dahas o pwersa.
3: Kinilala rin ng Pangulo ang Japan bilang isa sa pinakamalaking trade partner ng Pilipinas na pinagmulan ng foreign direct investments. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: It is with great honor that I bring the warmest greetings from the Filipino people to the citadel of democracy and to the people of Japan.
4: Sa pambihirang pagkakataon, humarap ang pinakamataas na leader ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng National Diet. Ito ang parlamento ng Japan, nakatumbas naman ng Kongreso ng Pilipinas. Dinaluhan ng presidente ang sesyon bilang bahagi ng kanyang pinakaunang state visit sa Japan. Siya ang ika-4 na Pangulo ng Pilipinas na nagtalumpati sa National Diet. Binigyang puga ni Pangulong Marcos ang 70 taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan na ang pundasyon ay pagkakasundo, tiwala sa isa't isa at matatag na kooperasyon.
2: It now enables both countries to work in a more complex and strategic area including security, maritime and defense cooperation, resilient supply chains and emerging technologies such as artificial intelligence and space. We have reached a point where mutual trust is no longer just a result of our partnership. It is the very force that drives our relations above and beyond. As this trust reaches new heights, it gives us both the confidence and the means to work together towards peace, prosperity, and explore possibilities.
4: Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pagtutulungan sa ekonomiya ng Pilipinas at Japan na pinagtibay ng Philippines-Japan Economic Partnership, ang pinakaunang free trade agreement ng bansa. Tumitindig ngayon ang Japan bilang pangunahing investor ng Pilipinas at sa harap ng mga pagsubok at tensyon sa Indo-Pacific region, sabi ni Pangulong Marcos, kasanggari ng Japan sa pagtitiyak ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
2: Our two nations remain unwavering in our commitment to uphold international law, promote stability, and advocate for the peaceful settlement of disputes. As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules not by force.
4: Dahil sa mga parehong isinasulong, tiwala si Pangulong Marcos na lalo pang lalalim ang relasyon ng Pilipinas at Japan.
2: The theme of this milestone, weaving the future together, sets the course for our relationship for the next 70 years. Like threads carefully interlaced, our shared experiences, values, and vision must be directed to come together to form something even stronger and more responsive to the shifting tides of our time.
4: Ayon kay Maylene Garcia Albano, ang ambassador ng Philippine Embassy sa Tokyo, isang pribilehiyo ang pagharap ni Pangulong Marcos sa National Diet. Piling leader lamang sa mundo ang nakapagsalita sa paryamento. Sabi naman ni Communications Secretary Dave Gomez, simbolo ito ng mataas na respeto ng Japanese counterparts sa liderato ni Pangulong Marcos.
5: Lalo pang tumaas nung nakita nila pagkatapos ng mga pagpupulong ng Pangulo at ng mga counterpart officials natin, kung gaano kalalim at gaano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang relasyon ng Pilipinas at bansang Japan.
4: Ang pagbisita rin ni Pangulong Marcos ang pangalawang beses simula nang buksan ang Imperial Palace matapos ang pandemya. Kalizal Pardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nadagdagan pa ng mga oportunidad sa negosyo ang nakuha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan. Nagbabalik si Kalizal Pardilia.
2: It has been a very constructive and highly productive visit.
4: Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong araw na state visit sa Japan.
2: It was an opportune moment not only to reflect on 7 decades of friendship, but more importantly, to chart the future of our partnership.
4: Karagdagang investment pa ang nakalap ni Pangulong Marcos. Kasunod ito ng pakikipagpulong ng punong ehekutibo sa mga pinakamalalaki negosyante sa larangan ng banking, telecommunications, digital technology, artificial intelligence, at iba pang industriya sa Japan.
2: During those meetings, we secured $3.4 billion in combined investment pledges, pipeline opportunities, financial support facilities, and tourism enabling flagship investment prospects.
4: Bago yan, nakahakot din ng 56 billion pesos na halaga ng puhunan ang Pilipinas mula sa 4 na malalaking kumpanya sa Japan na inaasahang magbubunga ng higit 10,000 trabaho para sa mga Pilipino.
2: These 4 businesses have pledged another proposed and briefed me on the approximately 56.3 billion pesos additional investment that they are bringing to the Philippines for their expansion plans across semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing, and shipbuilding industries.
4: Salamin-an niya ito ng malakas na kumpiyansa ng Japan sa Pilipinas na inaasahang magtutulak sa ekonomiya ng bansa.
2: If Tsuneshi with their investments will continue to produce the number of vessels that they do, they will bring us again to one of the top shipbuilding countries in the world.
4: Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang formal na pagsisimula ng General Security of Military Information Agreements o GSOMIA at Maritime Boundary Delimitation.
2: These initiatives will support our shared goals of security, economic growth, and resilience.
4: Ayon kay Pangulong Marcos, mapatatatag nito ang kooperasyong pandepensa ng dalawang bansa pagdating sa seguridad at malayang paglalayag sa West Philippine Sea.
2: Reinforce our continued commitment to the rule of law, to international law, to the UNCLOS for freedom of navigation in South China Sea. And that is something that we have based all of our dealings with Japan on, especially in the defense and security aspect of it.
4: Makatutulong din ang palitan ng impormasyon sa pagpapalago ng supply ng pagkain.
2: We are talking about satellite information that they have that we might not have for increased agricultural productivity. Kaya't Malaking bagay para sa atin yun na makapag-forecast tayo ng mga bagyo o saka ng ulan, ng El Nino, lahat yun.
4: Tiwala naman ang sandatahang lakas na mapalalakas pa ng GSOMIA ang kapabilidad ng bansa pagdating sa Maritime Domain Awareness, Humanitarian at Disaster Response. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawit sa Malacanang sa mga kontrobersyal na issue sa Senado. Ang sabi pa ng Pangulo, nakakatakot at hindi niya inakala na malulugmok sa napakababang level ang mataas na kapulungan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Nababahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado. Mula sa nangyaring gun-related incident noong May 13 hanggang sa pag-walk out ng minority bloc kamakailan. Malayuan niya ito sa lagay ng Senado noong siya ay senador pa lamang.
2: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos narating pa tayo sa putukan. Tapos fake pala yung putukan. Tapos hindi ko maintindihan.
6: Hindi anya lubos maisip na aabot sa ganitong punto ang Senado, lalo na ang pagkanlong sa pugante.
2: How did that happen? I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do.
6: Itinanggi rin ng presidente ang alegasyon na tinatarget umano ng pamahalaan ng majority bloc kasunod ng serya ng mga kasong inihahain laban sa mga senador na miyembro nito. Punto niya, ang paghahain ng kaso ay batay sa mga resulta ng investigasyon ng Ombudsman at DOJ.
2: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
6: Hindi naman pabor ang Pangulo sa isinusulong na online voting ng ilang senador. Anya, walang sapat na dahilan para payagan ang panukala.
2: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now.
6: Dagdag pa niya, tila isinusulong ito para sa kapakanan ng iilang senador.
2: It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
6: Itinanggi din niya ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na walang basbas ng Malacanang ang Senate Presidency ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true.
6: Mariin din niyang pinabulaanan ang mga naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na isinusulong umano ng pamahalaan na baguhin ang konstitusyon para mapalawig ang termino ng Pangulo.
2: The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know.
6: Punto niya, nakasisira ang fake news kaya mas maigian niyang maging maingat sa pinagkukunan ng impormasyon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Hawak na ng Justice Department ang reklamo laban kay Senador Robin Padilla kaugnay ng umanay pagtulong na makaalis si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Habang posible umanong magkaroon ng hiwalay na kaso sa ICC si de la Rosa sa oras na siya'y maaresto. Yan ang ulat ni RR Tubisin.
7: Nilinaw ng legal representative ng mga biktima sa International Criminal Court na hindi dapat maantala ang nakatakdang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026 sakaling maaresto o maisuko sa ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, maaaring magkaroon ng hiwalay na kaso laban kay de la Rosa kung maisusuko ito sa ICC. Pero depende pa rin sa prosecution at sa desisyon ng chamber kung hiwalay o pagsasamahin ang mga proceedings.
8: Well, dapat po hindi makakapag-apekto po ano, kung ano man pong mangyaring sa pag-aresto at pag-surrender kay Senator Bato. Dahil una po, base nangin po sa mga previous chamber practice, pwedeng separate po kasi yung kaso. Now, let's say po, na-aresto po si Senator Bato de la Rosa at na-surrender po siya sa ICC under our Republic Act 9851. So magkakaroon po ng separate na case po, no? The prosecutor versus Ronald Bato de la Rosa. So pwede pong nakaseparate po sila, pwede po silang i-consolidate, ngunit naayon po yan sa kung anong magiging motion ng prosecution at sa decision po ng chamber.
7: Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nito ang reklamo ng CIDG laban kay Senador Robin Padilla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap ng DOJ ang reklamo kahapon, May 28. Isa sa ilalim ito sa evaluation alinsunod sa itinakdang proseso at mga umiiral na panuntunan. Sakaling may sapat na ebidensya, isa sa ilalim ang reklamo sa masusing preliminary investigation para matukoy kung may sapat na ebidensya para kasuhan sa korte ang senador at iba pa. Ayon sa DOJ, magbibigay lamang ng karagdagang detalye kapag nasuri na ang reklamo at kung may batayan para ito ay idakit sa preliminary investigation. Hindi pa malinaw kung anong klaseng reklamo ang inihain laban kay Padilla. Pero kaugday pa rin ito ng umano'y pagtulong ni Padilla sa pagtakas ni De La Rosa mula sa Senado noong May 14. Samantala, hindi naman nangangamba si Andres na maaantala agad ang trial dahil sa panibagong assessment sa kalusugan ni Duterte para humarap sa paglilitis.
8: Wala naman pong pangamba kasi ako po, naintindihan ko po na yan po ang duty at obligation po ng trial chamber under the Rome Statute. So yung prosesong pong yan, hintayin lang po natin, ngunit kahit po nandiyan po yung proseso, mahalaga po na mayroon pong nakasate na trial date which is November 30, 2026.
7: Ayon pa kay Andres, kailangang balansehin ng ICC ang karapatan ng akusado at karapatan ng mga biktima sa mabilis na pagdinig.
8: Kahit po yung akusado, mayroon siyang right to trial without undue delay. Kaya kung efficient, effective at fair yung proseso po, nakakatulong po to sa lahat po ng parties at ng mga victim participants.
7: Kaugnay ng plano ng prosecution na magharap ng 60 to 70 witnesses, sinabi ni Andres na mahalaga ang mga ito para maipakita ang modus operandi, mga partikular na insidente at konteksto ng umano'y systematic attack.
8: Since this is crimes against humanity, they will prove and show that there was a widespread and systematic attack because of a state and organizational policy. So all of those witnesses will be important.
7: Mahalaga rin umano na masundan ng mga biktima ang proceedings sa sarili nilang wika gaya ng Tagalog at Cebuano dahil victim-centered ang proseso sa ICC.
8: Well, it's important for the victims to also listen to the ICC proceedings in their own language so that they can directly understand what are the events and what are the proceedings happening in the ICC.
7: RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Hindi sinasantabi ng pambansang pulisya na posibleng mayroon pang ibang senador na sangkot sa pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Nagbabala na rin ng PNP na posibleng maharap sa kaso ang sinumang nagkakanlong sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
9: They know the consequences, especially cuddling or cuddling and or helping a person with warrant.
10: Hindi palusot ang ibang senador sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narnates Jr., hindi natatapos kay Senator Robin Padilla ang investigasyon. Tinitingnan na kasi ng PNP ang partisipasyon ng ilang senador sa pagtakas hanggang sa pagtatago ni Bato. Walang pinangalan ng senador ang PNP pero nakatuon umano sa majority group ang investigasyon.
9: Yes, all of them, all of those, Yes, the records of investigation.

0: questions that we will... Sabi ng PNP at ng DILG, nananatili pa rin sa bansa si De La Rosa. Tiniyak din ng DILG na igagalang at ibibigay lahat ng karapatan na naaayon sa isang akusado. Samantala, nanawagan muli ang mga otoridad kay Senator De La Rosa na sumuko na sa lalong madaling panahon.
1: Huwag natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa ito sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process para sa iyo.
0: Si De La Rosa ay itinuturing na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity for Murder sa International Criminal Court kaugnay sa War on Drugs ng Duterte Administration. Ryan Lisillas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Patuloy pa rin hinahanap ng otoridad ang kinaroroonan ni Senador Bato De La Rosa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Patuloy pa rin ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa paghahanap sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato De La Rosa. Tinitignan ng ahensya ang lahat ng posibilidad kabilang ang anggulong maaaring nagkakanlong ang senador sa lungsod ng Davao. Sa ngayon ay apat pa lang na lugar ang naiikutan ng NBI sa tulong ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG.
4: Ayon kay Matiba, ginagawa na umano ng ahensya ang lahat ng hakbang para malaman ng kinaroroonan ni De La Rosa, kabilang ang paglalabas ng sampina sa mga personalidad na posibleng may alam sa kinaroroonan ng senador.
5: Well, yung mga huling nakasama niya, will issue subpoena. Of course, we're contemplating on issue subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa online news niyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest.
3: Sa usapin naman ng pagkakansela sa passport ni De La Rosa, labas-aniya ito sa jurisdiction ng kagawaran dahil Department of Justice o DOJ lamang ang maaaring humiling nito. Mahalagaan niyang maging matagumpay ang pag-aresto sa mga tinaguriang big fish para mapanatili ang law and order at maiwasan ang breakdown sa bansa.
5: Kailangan po natin kayanin because that is our mandate and that is the way to promote law and order. So kung susuko po tayo, there will be a breakdown of law enforcement, there will be a breakdown of the judicial system, we will be in chaos.
3: Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, tatlong araw na lamang ang nalalabi para maghain ng sagot si Vice President Sara Duterte sa summon ng impeachment court sa Senado. Umaasa si Representative Chel Diokno na isa sa mga House prosecutors sa trial na sasagutin ng pangalawang pangulo ang mismong charges laban sa kanya at hindi ito dadaanin sa technical na pangyestiyon. Kung sakali namang hindi makapag-file ng sagot ang pangalawang pangulo, ayon kay Diokno, magpapatuloy pa rin ang proseso ng paglilitis. Puspusan pa rin ang paghahanda ng House Panel of Prosecutors para sa impeachment trial. Samantala, hindi pabor si Diokno, sinusulong ni Senador Dante Marcoleta na online voting na makakaapekto rin sa proseso ng impeachment.
7: As far as that issue is concerned, para sa akin, dapat ang umiral dyan ang tradisyon where what we need are actual presence of our senators. Nasa rules na po yung force majeure at yung force majeure ay klaro naman kung ano yung ibig sabihin sa ilalim ng batas.
2: Ipinapanukala ngayon sa Senado ang pagbibigay ng allowance sa mga estudyanteng nakatapos sa kanilang oras ng internship, practicum o on-the-job training. Inaulat ni Bernard Ferrer.
8: Inihain ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Bill No. 2157 o Student Internship Allowance Act na magbibigay ng one-time financial assistance na 10,000 pesos sa mga estudyanteng nakatapos ng kinakailangang internship, practicum o OJT. Layunin ng panukala na tulungan ng mga student intern sa gastos sa pamasahe at pagkain. Saklaw nito mga estudyante mula sa CHED Recognized Higher Education Institution at TESS Accredited Technical Vocational Institutions na kinakailangan kumpletuhin ang internship, practicum o OJT. Nagain naman Senator Jinggo Estrada ng Senate Bill No. 1063 o Underprivileged Students Discount Act. May kinabang dito ang mga kwalipikadong estudyante mula sa pamilyang may taunang kita na hindi lalampas sa 250,000

0: 10,000 pesos o 20,000 pesos kada buwan. Saklaw ng diskwento ang mga restaurant, canteen, butika, bookstore, school supply stores at mga nagbebenta ng laptops at tablets. Ayon kay Estrada, ang 5% discount ay hiwalay at hindi makakaapekto sa iba pang educational assistance gaya ng scholarship, voucher at student aid programs. Ikinatuwa naman ni Senator Pia Queta ng paglunsad ng Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students o AHED Grant ng CHED para sa 19,000 healthcare students na kinukompleto ang kanilang clinical at field-based training. Ayon kay Cayetano, tutugon na lang AHED Grant ang matagal nang pasanin sa gastusin ng mga healthcare students sa kanilang clinical training. Saklaw ng grant ang mga estudyanteng naka-enroll sa mga priority allied health programs gaya ng nursing, medical technology, physical therapy, occupational therapy, pharmacy, radiological technology, respiratory therapy, nutrition and dietetics, speech-language pathology, dental medicine, optometry, at veterinary medicine na sumasa ilalim sa Human Resources for Health Philippine Master Plan 2020-2024. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa kapapasok lamang po ng balita, dumating na sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada para magpiansa sa kasong graft kaugnay ng pagkakasangkot dito sa Munoy manumalyang flood control projects. Nasa linya ng telepono si Rod Lagusad. Rod?
2: Audrey, nakapagpiansa na si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong graft dito sa Sandigan Bayan. Ito ay kasunod na rin na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 2nd Division laban kay Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft at ikaugnay ng umanimang flood control project. Kusang itinakda ng Sandigan Bayan 2nd Division na nasa 90,000 pesos ang piyansa para sa naturang kaso. Pinanagay ng urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest ang kampo ni Estrada kanina umaga sa parehong special assessment division ayon kay Attorney Noel Austria abogado ni Estrada.
3: What we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder.
2: Kanya, paano sila makakapaghain ng motion kung hindi pa nila alam ang pasihan ng kaso? Pero anya, sila ay susunod sa Sandigan Bayan. Kanina sa pagdating ni Estrada dito sa Sandigan Bayan, naging mahigpit ang seguridad para sa senador. Sinubukan ng mga mamamayag na puwanan ng payag sa Estrada para sa mga kasong kinakarap ito, pero hindi nagpaunlak ang senador. Bago makapasok sa clerk of court ang second decision ay nagkaroon ng tension kung saan nagkaroon ng tulakan at sigawan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na warrant of arrest naman ang Sandigan Bayan 3rd Division para naman sa isang pangkaso ni Estrada ang plunder na non-billable. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, may kinakailangan pang iresolba kaugnay ng mga nakatinding motion na kampo ni Estrada. Kaugnay nito, matapos na dumating ni Estrada, ay dumating na rin kanina si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para makapagbiyansa. Ayon kay Ekong, ay nakapagbiyansa na rin Bonoan. At bago tayo kumere ay nakalabas na o nakaalis na dito sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada dahil nga itong grant na kaso nga ay bailable. At yun muna, ang latest mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Audrey.
1: Maraming salamat, Rod Lagusa.
4: Naghahanda na ang Cagayan Valley sa posibleng epekto ng Super El Nino sa kabuhayan at kalusugan ng publiko. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
5: Kasunod ng babala ng PAGASA na posibleng umiral ang Super El Nino ngayong taon, puspusan na ang paghahanda ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa Region 2. Sa katunayan, nagtatag na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C ng Regional El Nino Team upang matutukan ang inaasahang epekto nito sa pagkain, tubig, sa enerhiya, kalusugan at maging sa public safety.
6: Balakasin na nila yung mga previous El Nino plan nila at i-update na nila. Ito naman ay susugan ng National Action Plan natin pag naibaba ng ating NDRRMC. So sabi ko nga sa kanila is tingnan na nila yung mga possible effects ng El Nino dito sa ating Calambag, Cagayan at hindi naman tayo bago dito.
5: Hinihikayat din ng OCD ang mga LGU sa Lambak Cagayan na bumuo ng sariling task force, lalo't sila ang unang magiging apektado ng El Nino. Tiwala naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang epekto ng matinding tagtuyot sa kanilang nasasakupan.
7: Pag may mga kanyang sitwasyon, ang ating mga LGUs ay handang-handa na. And I'm sure that yung preparations nila are already set, no? And yung kanilang pagtalima sa lahat ng advisories ay maasahan natin.
5: Sa ngayon, bumubuo na rin ang DILG ng Disaster Preparedness Manual on Extreme Heat para maprotektahan ang mga residente mula sa panganib ng napakainit na panahon. Binigyang din naman ng CVR DREAM-C na sa mga ganitong panahon, kailangan ang pagtutulungan ng mga komunidad upang maibsan ang malalang epekto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucan Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Kailangang i-review ang power reserve requirements dahil sa yellow and red alerts na nangyari sa Luzon at Visayas Grid. Ayon sa Energy Regulatory Commission, dapat madagdagan ang capacity ng mga planta na nakikita na kaya nagkaroon ng red alerts sa ilang bahagi ng bansa ay dahil sa kakulangan ng generated power mula sa mga solar. Binigyang din ng ERC na kung tumatakbo lahat ng capacity, sapat at sobra pa umano ang supply na maibibigay ng mga planta. Nais ding paigtingin ng ERC ang paggamit ng mga solar and battery storage para pagsapit ng gabi ay magagamit naman ng mga capacity na naipon habang may araw pa. Nais din ang ahensya na magkaroon na ng battery storage system para sa mga renewable energy.
9: Ang lagi pa rin ang panawagan sa mga mamumupunan ay dagdagan pa rin ng capacity at saka yung magkaroon tayo ng mas varied na generation mix. Pwede yung mga hybrid. Itinagda mo ng mga hybrid, yung solar na may batteries, wind na may batteries, para kung hindi na makapag-produce yung main na technology like solar or hybrid or wind, ay yung battery storage naman ang pagbibigay ng additional capacity sa grid natin.
1: Kasunod ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa 173.4 meters na mas mababa sa minimum operating level na 180 meters, inaprubahan na ng National Water Resource Board ang 50 cubic meters per second na supply na sasapat upang matugunan ang pangangailangan ng mga naninirahan sa Metro Manila at Karatig Galawigan. Samantala, dahil sa mas mababang level ng tubig sa minimum operational level at dahil na rin sa El Nino Alert Advisory ng PAGASA, nagsasagawa na ng contingency plan ang ahensya. Magiging malaking tulong din sa karagdagang supply ang pagbubukas ng Upper Uwaba Dam na inaasahan sa katapusan ng taon o 2027. Pansamantala namang pinapayagan ang paggamit ng deep well sa NCR kung sakaling kulangin ang supply ng tubig.
10: Halos mga 250 po na drum kada segundo po ang nilalabas na tubig diyan po na nanggagaling sa Angat Dam, no? At ito po ang tubig na to ay siya na rin po naman ang pinamamahagi, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo para po matugunan, no, yung water supply ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila at mga Karatig lugar po.
4: Lalakas ang epekto ng southwesterlies this weekend. Ayon sa PAGASA, posibleng pumirmi na ang habagat at magpaulan sa Sabado at Linggo sa Visayas at sa Mindanao. Pinalalakas ngayon ng bagyo ang southwesterlies, kaya ito ay nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dito sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sokcergen, Barm, dito rin sa Palawan, Occidental Mindoro at sa Lanao del Norte. Ang tropical storm na may local name na bagyong Doming ay magpapaulan ang trough o buntot nito sa eastern section ng Visayas at maging dyan sa bahagi ng Sorsogon at Masbate. Ngayon, silipin naman natin ang track ng bagyo. Palihis o papalayo ang bagyo mula sa bansa at tinatayang lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes o sa Martes. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast silang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naiya Pasay City area at Mactan, Cebu, tinatayang aabot sa 42 degrees Celsius. Sa Quezon City, maaaring tumaas naman sa 43 degrees Celsius ang heat index bukas. Ayon sa heat forecast ng PAGASA, aabot naman sa mahigit 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas ng hapon. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Kasiguran, Aurora. Samantala, tinatayang nasa 44 to 45 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. At ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 at 43 degrees Celsius heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion, magbaon po tayo ng panaga sa araw. Kung maaari, iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Samantala, ito na po ang beach forecast para sa mga nakabakasyon sa huling weekend ng summer. Ayon sa PAGASA, tinatayang magsisimula na ang tag-ulan o onset ng rainy season next week o sa unang linggo ng Hunyo. Papasok naman ang southwest monsoon o yung tinatawag nating hanging habagat this weekend. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanunan. At susunod, mga kumpirmadong nasawi dahil sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga, umakyat na sa 6. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo.
1: At pangalawang walang gutom kitchen nakatakdang buksan sa Cebu sa susunod na buwan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
11: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Umangat pa sa Comprehensive Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Mas pinaigting pa ng Pilipinas at Japan ang kanilang ugnayan matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae ang pag-angat ng relasyon ng dalawang bansa na ngayon ay Comprehensive Strategic Partnership na. Ito ay kasabay ng paggunita ng 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan.
2: This milestone reflects the strength, depth, and breadth of our ties as we respond to the evolving challenges and opportunities of our time.
1: Ayon sa Pangulo, kabilang sa napag-usapan nila ng punong ministro ang pagpapalawak ng kooperasyon sa usaping pang-ekonomiya, energy resilience, decarbonization, defense at security cooperation, maritime matters at iba pa. Nagkaroon din sila ng talakayan hinggil sa mga isyu sa Indo-Pacific region, sitwasyon sa Middle East, at epekto nito sa energy security. Nagpasalamat din ang Pangulo sa suporta ng Japan sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon, gayon din sa pagsusulong ng pagkakaisa at centrality sa ASEAN. Nasaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa kasunduan para maiwasan ang double taxation na inaasahang magpapaganda sa business environment at magpapalakas ng cross-border investment sa pagitan ng dalawang bansa. Nalagdaan din ang mga bagong kasunduan para palawakin ang kooperasyon sa agrikultura at pangingisda, pagpapabuti ng access sa quality health services at pagpapatuloy ng partnership sa human resource development. Nagkasundo rin ang Pilipinas at Japan na palakasin pa ang kooperasyon sa space development, artificial intelligence o AI, energy security at supply chain resilience. Sinabi ng Presidente na sisimulan na ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement, gayon din ang delimitation ng maritime borders.
2: These are very important steps to further strengthen our defense cooperation and to uphold a rules-based maritime order. They will enhance the mutual trust between our two countries.
1: Umaasa ang Pangulo na mas lalakas pa ang ugnayan ng Japan at Pilipinas sa hinaharap na pinatatag ng kapayapaan at diplomasya.
2: These substantive discussions with the Prime Minister have demonstrated the vigor with which the Philippines-Japan Comprehensive Strategic Partnership will proceed, built on a foundation of friendship and shared values for peace, diplomacy, and adherence to international law.
1: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Nananatiling nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino sa kabila ng tumitinding init ng politika sa bansa. Binigyang diin ng Pangulo na mula ng maluklok sa pwesto noong 2022 ay hindi siya naglunsad ng pag-atake o nakipag-alitan sa anumang grupong pampolitika. Sa halip ay nakatuon lang sa pagtatrabaho. Normalani ang hindi pagkakasundo sa politika, ngunit mahalagang manatiling makabuluhan ng mga kritisismo at hindi makasagabal sa kapakanan ng publiko. Sinabi rin ito na may mga politikong tumutulong sa pagpapaunlad ng bansa, habang mayroon namang nakatuon lang sa pagharang sa mga inisyatiba ng pamahalaan.
3: Meron dyan obstructions. Walang ginawa kundi gusto manggulo. Lahat ng sabihin ng administrasyon, mali. Walang tama. Kahit anong sabihin mo, kahit marami kang tinulungan, kahit maganda yung nagawa mo, mali lahat yan dahil kalabang kita. Those are the obstructionists. And they are not working for the Filipino people. They are working for themselves.
0: Umakyat na sa anim ang na-recover na labi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval at clearing operations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
4: Natukoy na ang pagkakakilanlan ng panlimang katawan na na-recover kahapon at ang pang-anim naman ngayon. Pero ang mas nakakapanlumo pang impormasyon, mag-ama ang dalawang bangkay na nakuha at kapwa nagtatrabaho bilang construction worker. Alas 9 kagabi nang makumpirma ng mga rescuer na may panibagong labi sa Sector 1 ng Ground Zero. Mas mabilis naman ang pag-recover sa panibagong labi kumpara kahapon ang inabot ng halos kalahating araw bago makuha. Ngayon, wala pang 4 oras pagkatapos malocate ang labi, ay matagumpay na itong nakuha.
5: Kahit papaano po nakatulong yung nandun kasi nung mga pa-family. So nung nasabi na dun pa yung father inside, no? At tapos yung patuloy na lumalakas yung scent habang papalalim sila dun sa lugar.
4: Kinumpirma ni Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo at Mayor John Lazatin na mag-ama ang panglima at panganim na narecover. Ang 51-year-old na si Roberto Sabile ang nakuha kaninang madaling araw. Ang anak naman itong si Christian Sabile ang labi na nakuha kahapon. Nadatnan umano ng mga rescuers si Roberto nang nakakumot na tila bang natutulog ito nang gumuho ang gusali. Ang mag-amang nasawi ay sinasabing galing sa Camarines Sur.
5: Kaagad itong na-identify ng kanilang mga pamilya, nandito po sila sa ating mga tents, no? At nakasama na po nila yung mga remains.
4: Sa ngayon, anim na ang kumpirmadong nasawi magmula nang gumuho ang ginagawang siyam na palapag na gusali noong Linggo ng madaling araw. Ayon sa mga otoridad, hindi kasama sa kanilang inisyal na listahan ang mag-amang nakuha. Kaya't magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin sigurado kung 14 na lang ba ang natitirang biktima na nasa ilalim pa rin ng gumuhong gusali. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang abogado ng contractor at owner sa mga otoridad habang patuloy pa rin ang kanilang investigasyon.
6: Ang gagawin natin ay patas, no? At siyempre ipupush ko yung mga kasamahan natin sa gobyerno na gagawa tayo ng anhakbang kamukha ng preventive suspension kung sino man ang mga kasama natin sa gobyerno na nag-aaproba ng mga ano po nila, mga permit nila. Kaya, kasi kailangan patas, no? Sa side ng owner or contractor at sa side din ng pamahalaan.
4: Hindi naman tumitigil ang search, rescue, retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali. 24/7 din ang kanilang operasyon kung saan aabot ng 800 ang bilang ng mga responders. Anumang oras, posibleng mayroong makuha, may buhay man o wala. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Iniimbestigahan na ng Philippine Army ang pagkasawi ng dalawang trainee sa kasagsagan ng military training sa Tarlac noong Martes sa ilalim ng Training and Doctrine Command. Ang mga biktima ay 19 anyos sa taga Davao del Norte at 24 anyos sa taga Basilan na kapwa pasado sa kanilang medical exam noong recruitment process. Sa ngayon ay walang nakikitang foul play habang kabilang sa posibleng dahilan ay heat stroke dahil mataas ang heat index noong oras ng kanilang training. Gumagawa na rin ng dagdag na hakbang ang Army para matiyak ang tamang hydration sa mga training activity.
7: Doon sa initial report na binigay sa atin, wala tayong makikitang foul play. But tuloy-tuloy pa rin naman ang investigation natin. The part din ng Philippine Army Headquarters, the Army Chief Surgeon, tinitingnan niya ngayon yung result ng medical examination na ginawa during the recruitment process.
8: Patas na investigasyon. Ito ang hiling ng Chinese Embassy hinggil sa mga hinuling Chinese national kamakailan sa iba't ibang operasyon. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines, hindi target ng batas ng Pilipinas ang isang partikular na nasyonalidad. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Kinikilala ng Department of Foreign Affairs ang pagkabahala ng Chinese Embassy hinggil sa mga dayuhang Chinese na inaresto kamakailan sa magkahiwalay na operasyon ng militar at law enforcement agencies. Kabilang na riyan ang sinalakay na pagawaan ng umano'y substandard na bakal na may radioactive materials sa Misamis Oriental noong May 16 kung saan naabot umano sa 69 na Chinese nationals ang walang kaukulang dokumento habang 24 pa ang inaresto sa Marabu City, Davao del Norte nitong Linggo dahil sa hindi otorisadong pagtatrabaho at mga questionabling immigration documents. Ayon sa DFA, nakipag-ugnayan na sila sa Chinese Embassy at sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng Philippines-China Consular Agreement. Dagdag ng kagawaran, ginagalang ng Pilipinas ang karapatan ng lahat ng dayuhan kasabay ng pag-iit ng naging law enforcement action ay base sa mga ebidensya at hindi laban sa partikular na nasyonalidad. Sa hiwalay na pahayag, umapela ang Chinese Embassy sa pagkakaroon ng patas na investigasyon at makataong pagtrato sa mga hinuling Chinese nationals. At kung mapatunayan na walang nilabag na batas, ay dapat umanong pakawalan sila kaagad. Nirerespeto rin ng China ang judicial sovereignty ng Pilipinas, ngunit tinututulan nila ang diskriminasyon sa pagpapatubad nito lalo na kung tinatarget ang Chinese nationals. Tugon ng Armed Forces of the Philippines, saklaw ng batas ang sinuman at ang pagpapanagot sa anumang paglabag, dayuhan o kahit Pilipino.
10: Wala tayong pinipili na particular nationality. Ang pananaw ng batas, pantay-pantay po tayo. Regardless kung foreigner ka or Filipino national, if you violate the law, then you'll have to face the law. Wala tayong pinipili o pinapahirapan ito na nationality.
9: Nagpapatuloy ang investigasyon sa mga isinagawang operasyon kung saan kabilang sa sinisiyasat ang implikasyon sa pambansang seguridad. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Tiniyak ng Energy Department na may sapat na supply ng gasolina at diesel ang bansa na tatagal ng mahigit sa 40 araw. Kaugnay nito, inaasahan ng rollback sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Tinatayang 4 piso ang rollback sa gasolina, 8 piso para sa diesel, habang 10 piso naman ang inaasang rollback sa kerosene. Sa kabila nito, tuloy-tuloy din ang 10 peso fuel subsidy para umagapay sa public utility vehicles.
11: Tuloy-tuloy ho ang 10 peso implementation ho natin. In fact, ang atin hong onboarding ng gasoline station, meron na ho tayong around 1,263 na gasoline stations with tarpaulin na ready to accommodate. In fact, ang ating hong claims, umaabot na ho ng since nagsimula ho tayo nito, around 6 weeks ago, meron na ho tayo.
0: Posibleng madagdagan pa mga bagong opisyal na itatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa mga natalong kandidato noong nakaraang halalan. Ayon sa Presidente, natapos na kasi ang isang taong ban para sa mga natalong kandidato noong 2025 elections. Giit ng Pangulo, mahalagang magamit ang kanilang husay sa paglilingkod sa taong bayan. Una dyan, ipinwesto ni Pangulong Marcos si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Labor Department.
12: Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position. Na sa palagay ko, magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So, don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election, who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can.
8: Nakatakdang buksan sa Cebu City sa susunod buwan ang ikalawang walang gutom kitchen ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
13: Mula pa sa bayan ng Inabanga, Bohol, si Aling Angelica na dumayo sa Cebu City upang makipagsabayan sa Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge ng Department of Social Welfare and Development. Ibibida niya ang kanyang ginataang alimango na may kalbasa at laman ng niyog. Binipisyaryo ng Walang Gutom Program ng DSWD si Aling Angelica at ikinagagalak niyang mapasabak sa regional na kompetisyon.
14: Ang pinaka nagustuhan ko is yung provided na yung pagkain namin, Go, Glow and Grow na pagkain. Mga healthy, every month po talaga yun. Malaking tulong to sir kasi yung pagkain, hindi na kami nahihirapan na maghanapan ng pagkain, yung nutritious food ba, tapos nakakatulong siya na maibsan konti yung ibibili namin, magagamit pa namin sa mga bata, mangailangan nalang sa school.
13: Ayon sa DSWD, bahagi ang Cook-Off Challenge sa social at behavioral change component ng Walang Gutom Food Stamps Program ng Kagawaran na inilaan para sa mga higit na nangangailangang mga kababayan. Kada buwan, isinasailalim ang mga beneficiaries sa Nutrition Education Session kung saan itinuturo sa kanila ang pagluluto ng mga masasarap, mura at masustansyang pagkain.
15: This one is a test. No? We're testing yung mga knowledge na natututunan nila dun sa NES natin. And this part of how we change the behavior of our beneficiaries to prepare nutritious food. No? Kasi yung nare-redeem nila, niluluto nila yung sa bahay nila. So we're teaching them how to prepare food na masustansya, good for the kids, good for healthy for everyone, all members of the family, but at the same time affordable.
13: Samantala, nalalapit na ang pagbubukas ng pangalawang Walang Gutom Kitchen sa bansa na ipipuesto sa Cebu City, kung saan maaaring makakuha ng libreng pagkain ng ating mga kababayan.
15: So next month, we're expecting to open walang gutom kitchen here in Cebu. The one similar in Pasay, this will be our second kitchen nationwide, open for all na pwedeng pumain, mag-walk-in lahat ng mga nagugutom. We provide their meals, free meals during breakfast and lunch, be it homeless or FISS, be it mga low-income earners, yung mga kababayan natin mababayang kita na hindi nakakabili ng pagkain or nagugutom. And we are expecting the President to open also the facility.
13: Idinaos din ng DSWD ang Innovations Caravan na layong mailapit sa mga kababayan ang mga programa ng kagawaran na direktang makakatulong lalo na sa mga malalayong komunidad. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Official ng gagawa ng pelikula at docuseries ang nangyaring pagnanakaw sa Louvre, Paris noong nakaraang taon. Samantala, blockbuster agad sa mga sinehan ng pelikulang Colony na pinagbibidahan ni Jun Ji Hyun at Ji Chang-wook. Narito ang ulat.
16: Malakas pa rin ang hatak ng South Korean movie sa mga Pilipino. Pinatunayan ito ng Colony, ang action horror movie na nagbukas sa Philippine cinemas nitong linggo. Kasama rito ang highest paid Korean actress na si Jun Ji Hyun na sikat sa mga Pinoy mula sa hit series na may Sassy Girl, Kingdom, Legend of the Blue Sea at I Love from the Star. Kasama rin si Ji Chang-wook, Kung Ki-won, Shin Hyun-bin, Kim Shin-rok at Go-su. Nakatakdang maging isang pelikula at isang docuseries ang theft o pagnanako na nangyari sa Louvre, Paris noong nakaraang taon. Umabot sa humigit kumulang $100 million o nasa 6 billion pesos ang halaga ng mga nanakaw sa iconic National Art Museum ng France. Ang kilalang French director na si Romain Gavras ay kukuha ng inspirasyon mula sa investigative book na Man Bas Sur Le Louvre o ibig sabihin ay A Grab at the Louvre. Isinulat ito ng tatlong journalists mula sa French newspapers na Le Parisien and Le Monde. Ayon sa trade magazine na Le Film Français, ang proyekto ng pelikula ay nasa pagbuo kahit na ang pamagato ang cast ay hindi pa inihayag. Ang Louvre Heist ay nagdulot ng shockwaves sa buong mundo at krisis sa seguridad sa loob ng world-famous museum na sa huli ay humantong sa pagpapalit sa direktor nito na si Lawrence Descartes. Matapos ang 7 buwan ng pag-iimbestiga at sa kabila ng pag-aresto sa mga pangunahing sospek, hindi pa rin nahahanap ang mga nanakaw na alahas.
0: Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz. At bago po tayo magtapos, binabati po natin ang maligayang kaarawan ng ating kasamahang writer and executive producer ng Sentro Balita at Ulat Bayan Weekend na si Len Aguirre.
17: Oh,
0: happy birthday po, Ma'am Len.
17: Happy birthday, Ma'am Len.
0: Good health always po. At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
17: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At happy weekend hanggang sa Lunes. Ako po si Diane Keren ng inyong Pambansang TV para sa
17: Bagong Pilipinas.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan.
23: Six Information, GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.